0: Tax allotment, isang formula po yan sa budget natin na automatically 40% ng taxes na national tax revenue natin ay napupunta sa local government. Ginawa po yung formula para hindi na nanghihingi, hindi na nagmamakaawa ang ating mga local government sa national government. Kasi nga, binigyan natin silang dagdag na trabaho, dapat may katapat na pondo para dito. So yung NTA po o National Tax Allotment, automatic po yan na inilalabas sa local governments. Kaya lang over the years, napansin po natin, ano, kasi ang formula lang ng NTA, tatlo yung basehan. Isa ay yung populasyon, pangalawa ay yung lawak ng lupain, pangatlo equal sharing across types of LGUs. Mm-hmm. Ang nakita po natin, nagkaroon ng bias in favor of cities. So, ibig sabihin, malalaking lungsod ang pinaka may malalaking kuhang share, katulad ng Davao City, Quezon City. Oo. Pero ang katotohanan dyan, hindi lang sapat na yun ang maging sukatan, kasi halimbawa sa mga local governments natin, mataas na incidence ng poverty, dapat nakikita yan at nakukonsidera. Halimbawa yung vulnerability sa baha, sa mga sakuna, nakikita din dapat yan. Ano? So may iba't ibang indicators na kailangan dapat nagiging basehan para bigyan ng tulong ang ating local governments. So matagal na pinag-uusapan to, dapat matagal na itong ni-review ng Kongreso at dapat binago ang formula na yan. Talaga naman, 1991, 2026 na. Wala pa rin nangyayari sa formula na yan. So, ang isang naging approach ay magkaroon ng local government support fund. Mm-hmm. Marami po yung purpose, halimbawa developmental. Halimbawa, ako yung national government, magtatakda ako ng priority. Tingin ko, halimbawa, national crisis ang stunting. Magbibigay ako ng pondo. Dapat very strategic kung sino yung mga LGUs na dapat mabibigyan. Kailangan ng dagdag na infrastructure para sa, halimbawa, flooding dun sa mga areas na talagang vulnerable sa pagbabaha at pagbabagyo. Dyan, bibigyan ng pondo. Dahil nga, hindi yan nakukonsidera dun sa NTA.
1: Kaya lang,
0: over the years, nakita natin na nagiging sobrang discretionary na itong local government support fund. Dahil, in effect, meron kang gantong pondo at yung executive branch ang nagde-determine kung sino ba
1: ang babagsakan
0: sa mga local governments natin ang makakatanggap ng pondong ito. So, pag tiningnan mo, ano yung mga items na nandito? So, pasok na naman dyan ang multipurpose building, may mga water system, lahat ng local projects na maaaring hingin ng local governments natin sa national government.
1: So, hindi na flood control ang NUPORC? Ito na po bang LGSF?
0: Marami.
1: Marami bukod pa doon. Marami. Okay.
0: Ito na nga yung kwento, diba? So, dito sa local government support fund, napaka-discretionary niya. Malacanang ang magde-determine sino ang mabibigyan ng assistance among our local government units.
1: No,
0: yung financial assistance to LGUs halos mahigit dumoble. Kasi from 18.9 billion noong 2025, naging 37 billion yan. 2026. At ito yung malala, no? Copy-paste sa 2027. Kasi pag nag-budget ka, di ba dapat itemize yan? Bakit eksakto-eksakto yung numero mula 2026 hanggang 2027? Isang red flag po yan, ano? Maliban sa financial assistance sa LGUs, meron ka pang barangay development program assistance naman sa mga barangay, and then the growth equity fund. So yan yung mga items na napaka-discretionary kung ano ba talaga yung mapopondohan? Local roads ba yan? Public market ba yan? Mga tulay ba yan? At kung sino ang makakatanggap niyan, Malacanang lang ang magde-determine doon.
1: Opo.
0: So akala natin, nangyari to kasi 2025, ito yung nagalit yung taong bayan sa flood control projects, diba? Tapos biglang, sige, liitan na natin yung budget ng DPWH. Saan napunta? Actually, ang lumaki doon ay yung mga ayuda at itong LGSF fund kasama doon sa mga lumaki at lumobo. Ito na nga, 2026-2027. Ang nakakatawa doon, iisipin mo, DJ Chacha, baka sabi ng Malacanang, uy, kailangan din namin makihati dyan sa pamumudmud ng infra projects, ha? Hindi lang yung mga congressman sa kanilang leadership fund. Kaya dagdagan natin yung budget natin sa LGSF. Yun po yung pangamba natin dito.
1: Kanina na-explain nyo po, no, kung paano kinocompute yung binibigay from the National Tax Allotment for LGUs. Pero, kasi 1.32 trillion pesos po yung nakalaan dyan for the 2027 budget. And here's another 58.32 billion for LGSF. Professor, kung may Well explained, pero para sa inyo, hindi dapat kung saan malaki, kung gaano kalaki yung populasyon, gaano kalaki yung lugar, doon dapat napupunta yung mas malaking budget. For LGSF, wala talagang klarong framework kung paano kinocompute at binibigay ng executive sino yung makakatanggap ng malaki. Walang
0: wala.
1: Ganon.
0: Napaka-discretionary po yan sa executive. Alam mo, tama naman at dapat naman mayroon din talagang ganitong pondo, no? Kasi halimbawa may automatic appropriation sa LGUs, pero halimbawa may mga flagship program ang national government at gusto niya mag-align ang local government. Halimbawa, health. Kailangan prioritize na talaga natin. Kailangan magkaroon talaga ng mga health centers na mayroong mga facility equipment, no? Para magawa natin yung PhilHealth na pinapangako, kasi alam natin walang mga ganyang facility. So, maglalaan ako ng ganito kalaking pondo, 57 billion, lahat ng local governments na kulang ang facilities, dito natin kukuhanan yung pondo. Ang pinaka-importante sana dito ay may malinaw na framework or mission. Ano ba yung priority natin? Ano yung tatargetan natin? Pero kung ganito kalawak yung menu, parang anything goes, na i-request ng LGU at bahala ako, Malacanang, kung ano ng sinong bibigyan kong LGU, dito na pumapasok talaga yung posibilidad na magagamit ito in preparation for 2028 elections.
1: Okay.
0: Medyo malayo pa yon.
1: Oo, pero
0: alam naman natin ang preparasyon.
1: Yun na nga. Pero ang tingin na dito, katulad mo, ang tingin dito ng ibang budget watchdog, considered na po ito as an part, no, magiging posibleng maging parte ng election budget ng ilan sa kanila. Pero Professor, ito nga, so anong po pwedeng gawin dito? Meron pa po ba tayong pwedeng gawin para mabantayan kung paano ipapamahagi itong LGSF? And also, yes, from last year, dun sa LGSF na halos ganito rin kalaki yung ibinigay na budget ng Kongreso, more than 50 billion pesos, sino po ang LGU nakatanggap ng bulk?
0: Yeah. Oo. Diba maganda nga sana at pinapublish sana ng DBM yan, yung listahan ng mga LGU, sino ang nakatanggap at bakit nabigyan. Para magkakaroon tayo ng analysis, sino ba itong mga LGU sa ito? Ito ba yung mga malalapit sa Malacanang? O ito ba yung mga pinaka-vulnerable talaga? Yung pinaka-nangangailangan talaga? Kasi ang mga LGUs, may iba-ibang capacity rin yan para mag-raise ng revenue nila. Halimbawa, Makati, Quezon City, ang daming tax na nakokolekta na niyan, diba? Kailangan po ba niyan ng assistance. Kumpara sa mga LGUs natin, sa halimbawa sa Samar, sa Leyte, sa Mindanao, na mas hirap sa pangungulekta ng tax kumpara sa mga syudad natin. Pero maganda nga sana na napapublish yung mga LGUs na yan na nakatanggap na nung nakakaraang taon. Okay. So wala namang pag-asa to. Pupunta na ba to talaga sa political activities at agenda na Malacanang? Pinag-uusapan po yun sa Kongreso at ang challenge natin sa Kongreso ngayon ay maglatag ng malinaw na objective at framework at criteria sa paglalaan ng LGSF para naman po yung ating mga local governments ay hindi kailangang magpalakas, sumipsep sa Malacanang para mabigyan ng extra pondo. At kailangan malinaw yung mission na ano ba tutok natin? Health, education, social protection, environmental, yes, management, yung mga ganun.
2: Sige po. So again, sa tanong po ni Chacha, how can we compel the DBM to make public ang alokasyon ng bawat LGU dito pa lang po sa LGSF kaya na ito?
0: Mm-mm. Alam niyo, Manong Ted, naniniwala ako ngayon sa power ng social media. Halos lahat ng mga Pilipino nasa social media na. Yung pagdi-discuss natin dito, yung pag-iingay natin ay dagdag pressure para mag-demand ng accountability sa gobyerno. Kung isipin niyo, a few years ago, hindi bukas ang diskusyon dyan sa budget, no? Ngayon, naka-livestream na yung Bicam. So, sana po yung ating mga kababayan ay patuloy na pag-usapan nito. Pero, ito po yung catch kasi. Pinag-usapan natin, 58 billion para sa mga maliliit na infrastructure programs na to. Pero pag pumunta ka sa DPWH, meron na namang ganyang item.
2: Yes,
0: na ganyan na naman ang pinopondohan, diba?
2: Kanina binanggit ko
0: na sana naman ay hindi tingi-tingi ang pagpondo sa development natin, dahil halimbawa ang mga kailangan natin ay big infrastructure projects, railways, ports, ganyan.
2: Sige, so ganito ma'am ha, para ho mas maunawaan ng ating mga kababayan kung gaano po ka laking pera ang pinag-uusapan at kung gaano po kalaki ang nawawala sa atin, magkaroon po tayo ng imahinasyon dito ho sa pagwawaldas sa pera ng bayan at paggamit nito sa politika. Ihiwalay lang natin ha. Una, ito pong NTA, ano ho, itong National Tax Allotment. Ngayon pong proposed 2027, it's 1.3 trillion, right?
0: Yes.
2: Okay. Itong NTA na ito, ito po nga yung sinasabi po ni Ma'am Cielo na decision ng Supreme Court, no, na 40% ng national tax collection ng kasi pati customs, meron na pong parte ang mga LGUs gaya po ng Internal Revenue Allotment dati. Pero ngayon po mas malaki na ito. Okay. Mm-hmm. Ito pong NTA na ito, nasa budget na po ito ngayon, di po ba? Proposed budget,
0: yes.
2: Right? Okay. Pero dito po sa proposed budget na ito, wala pa pong klaro kung sino makakatanggap ng may pinakamalaki. So far, ano ho? Wala pa.
0: May, sa NTA po, klaro po yan kasi may mga specific percentages po yan. So, halimbawa 40%, malino po ilang porsyento ang pupunta sa probinsya, ilang porsyento ang pupunta cities. Sa mga cities at saka municipalities. Ang formula po dyan ay naayon dun sa populasyon ng isang LGU sa kanilang land area. And then, paghahati-hatian din po equally ng mga, halimbawa, lahat ng barangay,
2: yes,
0: lahat
2: okay.
0: ng city, lahat ng
2: municipality. Ang aking po tinutukoy na ano ho, kasi ngayon, kumbaga, estimate pa lamang ang mangyayari kung magkano'ng tatanggapin ng bawat dalawigan at city dito po sa proposed budget na ito kasi nga may formula sinusunod. Pag-check ho namin, Madam Professor, sa ngayon, ano, sa website ng DBM, ano ho eh, ang pinakahuli lang na notisya sa mga nakatanggap po ng malalaking alokasyon ng NTA so far ay nung pahong, noong pa pong 2021. So far ha, ang pinakahuling balita po na amin nakuha, dito po, halimbawa na lang, sa Region 3, na nakatanggap ng 63.8 billion, ang Bulacan, ang number 1, 5.09 billion. No? Ito po ay 2021 lamang. So, kung meron na pong ganyang kalaking halaga ang lalawigan ng Bulacan, halimbawa po, over and above niyan, makakatanggap pa rin po sila, depende sa koneksyon sa Malacanang, dito pong binabanggit nyo ninyo ni Chacha na LGSF, right?
0: Yes, tama po kayo, Manong
2: okay, Ted. So maliban dyan, meron pa ho silang provision para sa mga proyekto ho na naman, para ho sa mga flood control halimbawa sa Bulacan, di ba? Meron pa rin yon.
0: Yes.
2: Okay. Sige, para lang ho nyo ma-imagine ha, maliban po dyan, ano po, kung inyo pong pupuntahan, ito pong 18 na panuntunan galing sa DBM ng LGSF, 18 ito eh, kasama din po dito, ano ho, malawak ang pwedeng paggamitan ng pera. Even po yung pagbibigay ng medical assistance, lahat. Kasama po dito, etc. Na pwede mo naman ding i-charge sa ma-IFIF.
0: Yes.
2: Di ba ma'am? Opo. Tama?
0: Pwede mo tama po, Manong Ted.
2: Tama. So, pwede mong i-charge sa ma-IFIF. Ngayon, pwede mo dito ha, sa mga walang pamasahe, sa mga may problemang pamilya, pwede kang sa AIX.
0: Yes.
2: Yes, opo. So kumbaga po, 'di ba Ma'am Cielo, kumbaga pag iniisip natin ito, yung paggagawa ng DBM ng proposed budget ng NEP at pagbuo ng Kongreso, para bagang ma'am, para bagang hindi na wala na hong ang focus na ito ba ang kailangan? 'Di ba para bang yung pagba-budget po sabog-sabog na isa lang adhikain na maging pogi yung politiko.
0: Yes, yung pong tingi-tingi, maraming bulsa, pinaghiwa-hiwalay, pero halos pare-parehas naman ang profile ng mga proyektong ito. Maliliit na projects, pagbibigay ng ayuda, nakapasok sa iba't ibang opisina at ahensya. Katulad ng sinabi niyo, Manong Ted, tama po, walang focus. Kung sabi nga natin, palaki ng palaki yung utang, ang daming binabayaran, di ba kung ikaw ay isang ordinaryong institusyon, magpapanik ka na dyan, kailangan siguraduhin mo, itong natitirang pera mo ay very strategic yung paggagastosan mo. Kung ganito yung nakikita natin, hindi po tayo magtataka kung bakit 2.3 lang ang growth ng ating GDP at ang ganito ang klase ng development na na-experience natin.
2: Sa Quezon City po, sa Metro Manila, sa 2021 lang po ito ha, ang Quezon City po may sariling tax collection at namamayagpag at sinasabi na kami ang pinakamayaman na lungsod kasi ang laki ng aming taxes, no? Pero over and above sa kanilang kinikita for 2021, 6.7 billion ha? Ang NTA po ng Quezon City. Maliban dyan, tagtad pa sila ng proyekto sa mga distrito ng DPWH, ma'am. Diba? So, ang tanong nga natin, saan napupunta pera ng bayan?
0: Exactly. At ayan po yung nakakalungkot, ano, kasi pag tiningnan mo yung profile ng buong Pilipinas, baka nga nako-concentrate pa yung mga gatong assistance or pondo dun sa mga mayayamang lugar. At yung mga LGU, local governments natin, nahirap na hirap, walang tax collection halos, mahina ang economic development, sila pa yung hindi rin nakakakuha ng tulong unless malakas si mayor or si governor sa Malacañang.
2: Ma'am, how do we solve this problem maliban sa pag-iingay po sa social media? Kasi wala na ho tayong magagawa kung makakapal na po sila, ma'am, eh. Kung mga manhid na po sila dito, eh. I mean, may problema po talaga sa mismong pag-formulate pa lang ng ating budget. Meron pa hong problema from the very beginning. Parang ganun po ang itong resulta ng ating pinag-uusapan.
0: Manong Ted, alam nyo, leadership problem na po talaga to, eh. Kasi alam nyo, ito pa, isang kwento na nakakalungkot, ah. 2020, 2024, 2025 din naman dito pinag-uusapan natin. Kasi naalala nyo nung kinuha yung pondo ng PhilHealth at saka PDIC. Importante nito kasi ngayon po pinipressure namin na ibalik din yung pondo ng PDIC. Akala natin ang pagkakagastosa ng pondong ito ay talagang malalaking development program. Hindi po ba?
2: Mm-hmm.
0: Ni-require ng Supreme Court ang DBM, i-disclose nyo kung saan nyo ginastos yung mga pondo na yan dahil sabi nyo ipopondohan ng unprogrammed appropriation. Alam nyo ba, Manong Ted, paglabas, halos 80% na mga pondong yan ay napunta pa rin sa DPWH. At dun sa 80% na yon, ano yung pinagkagastosan? Ganito pa rin, flood control, multipurpose building, akala natin yung mga malalaking foreign assisted projects na, hindi ba? Pero sa bandang huli, itong PhilHealth Fund na kinuha at PDIC na kinuha ay napunta pa rin sa mga maliliit na tingi-tinging projects na nagsusulong pa rin ng patronage politics. Kaya hindi ito one time lang na ngayon 2027. Mm-hmm. Over the years nakikita natin ito at ito ay leadership problem na. Kasi hindi ba sabi ng Pangulo, hindi niya alam kung ano itong mga fund na ito na binabanggit. Eh, siya yung Pangulo, siya yung in charge, siya yung nagsiset ng direction sa development agenda natin. Siya dapat ang nagsiset ng signal sa Congress or sa Senado. Paano ba natin dapat ina-allocate itong maliit na pondo na natitira for development? Eh kaso yun ang nakakalungkot kasi nakikita mo yung budget ng Malacañang, tingi-tingi, pag tinignan mo yung budget ng DPWH, ganun din ang nature. May mga flood controls, opo, multipurpose buildings, sports facility, diba?
2: Opo, yes ma'am. Leadership problem. Kasi hindi ka maaaring maghugas ng kamay na hindi ko alam yan. Kasi exactly. Nga, yung NEP nagsisimula sa inyo.
0: Yes.
2: I mean, malungkot na katotohanan, ma'am. Kapag leadership problem na po, ang lalim na ho nito, ma'am.
0: Kasi alam mo, Manong Ted, pag tinignan mo ha, ng mga nakakaraang election, malaki yung problema ng Pilipinas. Ekonomiya yung problema natin. Sino ba yung mga nasa posisyon? Halimbawa na lang, sorry, ililink ko rin to. Pinag-uusapan, Paksilika, parang okay. It's something big in investment opportunity sa Pilipinas, diba? Okay. Kung pinag-iisipan natin, ganito kalaking industriya daw ang papasok opportunity. Di ba kung ikaw yung presidente, kailangan technically capacitated ang ating mga mamamayan. Kailangan meron silang skills na tutugma sa mga matataas na malalaking trabaho makukuha nila dyan para mataas na sweldo, di ba? Nakita ba natin yun sa budget? Magkano yung allocation sa CHED? Hindi ba dapat sa CHED yan at nag-a-align na dapat pinapaaral na natin ng engineering, masteral, PhD ang ating mga estudyante para high-skilled sila pagpasok nitong Paksilika. Hindi naman yun yung nakita natin sa budget. Nasaan ang investment sa human capital? Anong klase yung budget sa edukasyon at kalusugan?
2: Binawasan po yung binawasan po yung state colleges ng 2.42%, ah. Yung kanilang budget.
0: So, inconsistent. I mean, kung ikaw ang presidente, ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno, inisip mo na agad dapat industrial policy, human capital. Opo, pagpapataas ng abilidad ng taong bayan para tumaas yung capacity para kumita. Ano yung nire-reflect ng budget natin? Budget cut para sa tertiary education. Mukhang inconsistent kung development talaga ang pinag-iisipan. Hindi po ba?
2: Maari siguro sabihin din, ma'am, na yung budget maliban sa turing na election budget is a survival budget for you to survive politically.
0: Ayun nga po yung nakakalungkot kasi talagang, kumbaga, grease money na lang to eh. Maging popular ka sa taong bayan, nagbibigay ka ng ayuda, may maliliit project na makikita yung pangalan mo. Pero kung big infrastructure projects talaga yung kailangan natin para yung mga produkto na magsasaka natin, nadadala talaga natin sa mga pamilihan, mapoprocess yan, hindi yan nabubulok. Taon-taon na lang, ang dami nating inilalaan sa infra. Pero pag na-discover pala natin, ay, flood control na ghost or substandard. Di ba yun yung nakakalungkot man ng TED? Kasi ang liit na ng budget, inuutang na natin, binabayaran pa nating mga Pilipino, akala natin nakikinabang tayo dahil sa mga patingi-tinging proyekto, pero ang overall impact nito sa development, eh nakakadismaya po. Kasi simple lang na may formula na yan eh, sino ba dapat talagang iniinvesta ng gobyerno? Yung mga tao, through education, through healthcare. Diba? Malalaking infra, kasi kung magpagawa tayo ng malaking railway para makonekta yung ating mga probinsya, maganda yun, diba? Pero konting EPA lang yun kumpara sa napakaraming multipurpose building or basketball court o waiting shed na pwedeng ipagawa. Sige. Mas manakaka-EPAL ka dun eh, diba?
2: Opo.
0: So ma'am, ang magiging ganito, priority, tama ka, political survival, Manong Ted.
2: Opo, sige. So ma'am, well, kasi ngayon, ito na po yung NEP eh. Propose na po ito at kakalikutin, pag-aaralan daw ng lower house and senate. Mukhang, in the end, aaprobahan pa rin ho naman nito and more patronage eventually po. So again, ito na, papa.
0: Anong Ted? Pinag-uusapan natin yung LGSF ha. Pag pumunta ka sa DPWH, meron pa dun yung convergence budget.
2: Baka ho nakaligtaan nyo ma'am. Baka nakaligtaan nyo rin po ma'am na over and above ito pong LGSF na ito, meron pa tayong NTFL-CAC.
0: Yes, exactly.
2: NTFL-CAC for the proposed budget, ito po ay 9.7 billion at yan para sa mga barangay din sa mga LGUs.
0: Mm-hmm. At ganun din po ang nature ng mga project na to, no? Pwede rin farm to market road, at kung anong maisip ng barangay na ma-request sa ating local government. Eh, ito ngang convergence, Manong Ted, di ba dapat convergence yan between agencies? DPWH ang mag-implement ayon sa plano ng DepEd, Department of Transportation. Pero nung mga nakakaraang taon, aba, may nadagdag na items na rin dyan. Nandyan na rin yung sa GIP at saka yung mga priority projects ng Pangulo. Ano yun? At malaking porsyento yan ng convergence, ha? Balik ka dito sa flood control, multipurpose building, sports facilities. Nasaan ang convergence doon, di ba? And to think, malinaw na malinaw, na kapag tinignan mo yung item na to, ay sinasabing priority projects ng Pangulo. At so paano sinasabi ng Pangulo na wala siyang kaalam-alam dito sa mga flood control projects na to? Eh, sila yung nag-insert ng mga items na to sa NEP, di ba? At sila yung nag-release ng pondo para dito.
2: Opo. Sige ma'am. So, well, sa ngayon po kasi, baka sa mga nakikinig natin, sumakit na po ang batok, baka yung iba po eh napagod na at sinabi, nako, itong mga gantong uri po ng paulit-ulit na lamang ng mga diskusyon. Ma'am, ano ho solusyon dito para ho sa bayan? Maari pong, kasi ang bigat ito, ang lalim, pero ito nga po nangyayari pa ulit-ulit. Kaya po tayo nasa sadlak dito eh. Kaya dapat po talaga, alam ninyo, alam natin, ito pong binubuong budget na ito taon-taon. So ma'am, ano ho talaga ang solusyon dito para hindi po nangyayari ito? From the very beginning, doon pa lang po sa formulation ng National Expenditure Program.
0: Nako, Manong Ted. Ito pa nga, di ba pinag-uusapan na, blockchain na natin yung budget na yan, di ba? Kasi nga, okay, ang reality naman, talagang magkakaroon ng mga gantong item sa budget. Kailangan ng tulong ng LGUs, kailangan natin ng infrastructure program. Ang pinakamalaking problema natin ay paano ba ina-identify itong mga priority projects na to? Naka-align ba to sa development? Hindi natin sinasabing, huwag kayong gumasto sa infra. Kailangan natin ng infrastructure projects. Pero kailangan nagpa-prioritize tayo at align dito sa ating development agenda. Kaso ang nangyayari sa mga ganitong pondo, tingi-tingi, hindi malinaw ang objective. Ang nangyayari sa pag-identify nito ay kung ano ang mga priority projects ng mga politiko na pinaka-visible. Dahil ang gusto nila ay manatili sa power at ma-elect. Dahil ang tayong mga Pilipino, gusto natin ng mga visible projects, no? Eh, lead, yung binanggit natin kanina, leadership problem na yan. Pero may mga systemic approaches na pwede natin gawin. Una, isulong na nga natin itong pagba-blockchain para masigurado na kung anumang items ang papasok dito sa budget, yan ay nagbumula sa isang development plan. Number one. Number two, kailangan maging bukas. Ngayon po kasi bukas ang budget process natin, nakikita natin naka-livestream. Pero yung planning part, nung pinaprepare ang NEP, yan po ay nagsisimula palang buksan sa mga civil society organizations, sa mga watchdogs. Kailangan po mas maging systematic pa ang pagbubukas na yan. At kailangan mas lalong maging dikit ang planning mula sa regional, mula sa mga munisipyo, sa mga cities, paakyat sa national. At syempre, yung pinakahuling solusyon natin dyan, alam mo Manong Ted, minsan nakakapagod, pero ito yung nakakatuwang pagod. Kasi for the past years, talagang nag-increase na rin naman talaga ang awareness ng mga tao tungkol sa budget, ano, tsaka sa pagbabantay dito. Kasi ako matagal ko na itong ginagawa, naabutan ko pa yung panahon na walang soft copy yung budget, tsaka ine-encode pa. Pero ngayon, nagbabantay na yung taong bayan, nagtatanong. So this is a good development na kahit nakakapagod na pare-parehas ang kwento taon-taon, medyo nagbabago naman. Eh, pero nakikita mo pa rin yung pamamaraan ng pagtatago at pag-create ng opportunity for corruption. Yung pang-apat, kailangan na po talaga natin kikilalalanin, no? Na hindi na sapat na sinasayaw-sayawan lang tayo ng mga politiko natin. Dahil tayo rin naman mga Pilipino ang nagdurusa kapag ang gobyerno natin ay pumapalpak. Ngayon pong pagkakataon na ito, napakalaki ng problema natin sa ekonomiya dahil kailangan nating palaguin yan kung gusto nating umangat ang klase ng buhay natin, kung gusto nating magkaroon ng better education services, better health services. Ito nga pong budget natin eh, hindi pa binibigay yung tamang budget for PhilHealth. No, yan ang madalas din nating sinasabi. Eh, kung hindi tayo mag-elect at maglalagay ng mga leader na talagang malinaw ang misyon na ayusin ang kalagayan ng ating bansa at hindi lamang iniisip ay yung pananatili nila sa kapangyarihan.
2: Thank you
0: ay ganito na lang po talaga tayo at magiging paulit-ulit ang ganitong sitwasyon.
2: Thank you po, Madam Professor. Dito po sa inyong binahagi sa amin ng mga kaisipan, yan po ang palagay ko magandang simulain eventually. Panahon na para po tayo makadiskubre, makakita ng mga bagong uri ng leader. Maliban dito po sa mga apelyido ngayon, sa mga nakaupo ngayon, sa mga popular ngayon, baka po may meron na iba po talaga ang uri ng panunungkulan, yung totoo. Especially po nagsisimula sa pagbubuo pa lang ng budget. Palagay ko po you will agree na panahon na po sa mga Pilipino na maging bukas ang kaisipan sa paghahanap ng mga bagong
0: Manong
2: uri.
0: Ted, bagong siguro uri ba isang paalala lang. Alam niyo po madalas natin pinag-usapan yung budget, maraming pera, etc. Kapag kautang ng utang ang ating bansa, babalik din po sa atin yan. Alalahanin niyo nung tumaas yung VAT natin from 8% to 10%, naging 12% yan, no? Kasi ito yung mga bagay na hindi natin pwedeng takasan, eh. Kapag ka hindi naayos at nadidispalko ang pera ng bayan, tayo rin po ang magbabayad niyan sa form ng mas mataas na tax. Kaya hindi po natin to pwedeng i-ignore at kailangan po talaga nakikialam tayo.
2: 66% na po ang GDP, ang debt to GDP ratio, ma'am, no? Lagpas na po sa threshold. At yung binabanggit po ninyo ay kumbaga signos na ngayon. Yes. Na utang ka lang ng utang, bukas mangalawa po, yung utang na yan ay haharapin po natin at sa pamamagitan din po ng mas maraming buwis, ma'am, and eventually po, no, yung effect nito sa pangkalahatan sa atin, sa ating pong bansa. Yung nangyari po sa ibang mga bansa na wala na pong balor ang kanilang mga pera.
0: Tama po. Tama po, Manong Ted. Kaya nakakalungkot po talaga to. Balikan nyo lang, ano bang klase ng edukasyon yung nakukuha ng ating mga anak? Anong klaseng health service yung nakukuha natin? No? Yan po yung katumbas ng lahat ng tax na binabayaran natin taon-taon.
2: Opo. Okay, ma'am. So, bagamat ang ating pong kwentuhan ay malungkot kasi nga sa katotohanan na nangyayari sa ating bayan, may pag-asa pa ang bayan. At ang
0: hindi
2: pag-asang
0: po tayo
2: yan,
0: dapat yan, nawawala ng pag-asa.
2: Opo, may pag-asa pa po ang bayan sa pamamagitan po ngayon ng paghahanap ano, ng totoong mga leader na dapat manguna po sa bayan na ito. Salamat, Professor, at sa ulitin po.
0: Maraming salamat, Manong Ted, at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Hi.
2: Naniniwala ka ba doon? Panahon na para po tayo'y lumabas dito po sa hawla ng mga politikong ito. Halimbawa, yung mga taga Bulacan, taga Nueva Ecija, sa mga lalawigan po, sa Leyte, Samar, kayo sa Samar. Kayo ba'y kontento na lamang sa sila at sila pa rin, nagpapalitan lang?
1: Sila-sila magkakaanak, ano?
2: Wala na bang iba?
1: Correct.
2: Na baka naman po, hindi nanggagaling sa pamilya ng politiko.
1: Wala bang bagong uusbong na leader dyan?
2: Pero ang tanong lagi, paano ko lalaban dyan?
1: Correct. Wala akong makinarya, wala akong pera.
2: Hindi ho ba? Saan tayo magsisimula sa kinasadlakan natin na ito? Ang lalim ng usapin ha, pero yung lalim na yan ay huhukayin po natin para mas maintindihan po ninyo. Maybe not today, maybe not tomorrow, but
1: when?
2: Next Monday.
1: Okay, sige. Nandito ka ba? Dapat nandito ka next Monday, ha? Oo.
2: Sa lahat po ng ating mga kababayan na nasa abroad, ha, mga kapatid, tandaan po natin na sa lahat sa inyo na mga nagpapagal at nagbibigay po ng tulong sa ekonomiya ng Pilipinas, mabuhay kayong lahat and thank you for your service. Tanong lang po namin, kayo ho ba'y nagbukas na ng BDO Kabayan Savings? Meron na ho ba kayong BDO Kabayan Savings? Kung gayon, mag-download na po kayo ng BDO Pay App now na. Ito yung payment app ng BDO. Mag-sign up at link ang inyo pong BDO Kabayan Savings para po magamit agad-agad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre po lahat yan. Lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala sa ibang mga BDO account, libre. Ibang bangko, libre. Or e-wallet, no fees, libre. At wala ng InstaPay o PesoNet fees na babayaran. Pasang ka naman, libre, di ba? Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas, libre dahil wala ng service fees. Magche-check ka rin ng iyong mga account balance kahit nasaan ka pa, libre. Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay mo na. I-download ang BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. O diba, yan ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Mga kapatid ha, mamaya po, meron tayong mga importante mga paksa pag-uusapan. Very interesting po at ating hihimayin ang mga isyong pambayan.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
4: Mmm, smells good.
3: Mga intrigang nagiinit sa Christy for Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
5: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ourselves forward to see that energy, that exhilaration, one more time. We are ready. Let the dreams begin. Imagine one Asia.
11: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
12: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
11: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
13: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
14: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
12: come to life!
3: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
15: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy,
3: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
16: Mobile Journal, Amy Achanza po.
17: Arles de los Santos po.
18: Denise Bodisancho po.
19: Bentarinki po.
20: Las Paredes po.
21: Jeff Rivera po.
22: Julie Baiza po.
23: Kayla Macantas.
24: Mary Monreyes po.
25: Ayala Pascual po.
26: Halimbawa.

0: Sorry po kay Attorney Reggie Tonggol sa kanyang paghihintay sa ating pong panayam. Attorney, sorry po. Good morning. Attorney, yan, paki-ano lang po yung mute. Baka nakamute si Attorney.
1: Ayan, Attorney Tonggol.
0: Good morning.
2: Good morning sa inyo, Manong Tech, sa DJ Chacha, saka sa inyo mga manonood at takapakinig.
0: Thank you po, Attorney. Una po sa lahat muna, ito pong binabanggit ng mga senador. Kahapon po si Senator Idol Rafi nagsabi nga na panahon na po para nga ibalik sa hapon yung sesyon at kung maaari nga wala itong limit sa haba ng panahon, etc. Ano ho ang reaksyon dyan ng impeachment court so far sa panukalang iyon?
2: Hanggang ngayon, Manong Ted, no, naka-advisement pa rin and wala pang consensus dyan. Pero because of the experience of the Senate Impeachment Court in the last few days, kaya baka maaaring magkaroon ng konting movement regarding that proposal by Senator Mig Zubiri. Kaya ngayon siguro pag-uusapan ulit nila, siguro next week na mai-implement yan kasi kulang na yung oras para mag-iba yung schedule by this time para ma-implement yan next week if ever na magkasundo sila dyan.
0: Ah, next week. Pero yung pong make-up classes, so to speak, dito po sa mga nawalang araw sa impeachment trial, meron na ho bang napag-usapan ang impeachment court?
2: So far, that is not yet on the table. No? Hindi pa yan yung direction na gusto ng presiding officer tsaka ng Senate President. Mm-hmm. If ever, mauurong lamang yung mga number of days na gugugulin para doon sa matapos yung buong presentasyon ng prosecution's case at kakain lamang yung mga nagkulang, kung may magkukulang man na days doon naman sa days na nakalaan sa depensa. So, mauurong lang siguro. So far, wala pa nagpropose na magkaroon ng additional sessions ng either Thursday or Friday or even a Saturday session. Siguro, malalaman natin yan, Manong Ted, kapag totoong mangyari na yung sa afternoon na pag-iiba dahil yun, baka hindi na kailangan na make up na mga
0: araw.
2: Days dyan. Baka kailangan i-extend lang ng konti. And after some time, pag na-extended na yung trial hours ng mga siguro hanggang 7 p.m., baka kaya nang habulin yung mga nawalang mga araw because of the fortuitous events.
0: Sir, Article 1 ngayon, di ho ba ang nililitis? Nakakailan pa lang silang testigo ang prosecution? 3? Totoo ba na ilan ito sila? Higit ba 10 itong kanilang nasa listahan ng testigo?
2: 27 po yung nakalista po na testigo ng prosecution dito sa Article 2. So far, nakakaapang-anim pa lang lang po tayo na testigo na ipinipresenta. Out of the 27 na mga witnesses na nilista nila, balak nilang ipresenta ito ng within 31 days.
0: Anim pa lamang, I'm sorry, sa 27 na nakalistang testigo, no?
2: Yes. Oh, pero naman, Manong Ted, no, kung maaalala ninyo, sa pang 16th day pa lamang po natin ang impeachment trial. At out of the 16 po, nakapagpresenta na ng 6 para sa Article 1. Tapos nakapagpresenta na po ng 4 para doon sa unang artikulo, yung Article 4. So kung tutuusin ninyo, meron na tayong 10 testigo talaga na i-present for the 16th day. Mm-hmm. Pero kung i-deduct mo po yung araw na kung saan nagkaroon ng oral arguments ukol doon sa pag-i-issue ng subpoena, so we're technically only under nasa 15th day pa lamang po tayo na pag-

0: Opo. So, doon sa panawagan mismo po ni VP Sara na kung maaari bilis-bilisan. At doon po sa kaisipan ng iba naman na mukha hong sinasadyang patagalin kasi may mga bagay-bagay po na kinakailangan munang masiguro bago po ang desisyon ng impeachment court. At ang kanila pong implikasyon na pinag-uusapan dito ay yung dami ng mga senador na posibleng bumoto either pabor or kontra sa magiging desisyon ng impeachment court.
1: Doon po naman no sa pagpapabilis o sa mga delays na yan no, kung makikita niyo po it's a group effort dapat no, hindi lamang po sa impeachment po court nang gagaling yan. Mm. The impeachment court can only do so much. Unang-una po para mahabol po yung mga nawalang mga araw, either magme-make up po tang days o kaya i-extend ng number of hours ng trial po. At kung pwede pong i-impose yung mga parties o udyukin sila na magkaroon ng stipulations of facts at saka stipulations on the documents, then dun po mapapabilis po. Nakabatay rin po yung pagpapabilis ng proseso doon po sa mga litigants, kasama po dyan yung prosecution tsaka yung depensa, para po kung gusto po nilang iklian yung kanilang direct examination o bawasan yung mga testigo o bawasan po yung mga articles na ipipresenta nila, then yun naman po ay total prerogative po nila. Wala pong mai-impose o magagawa ang impeachment court doon. So, those are the ways na para po mapabilis yung isang proseso. Pero, of course, there are instances naman po talaga na hindi natin pwedeng isakripisyo po yung due process ng bawat panig, both prosecution and defense, para lamang po sa pagpapabilis ng proseso. Kasi ultimately po, ang duty po ng impeachment court ay maipalabas po ang katotohanan at magampanan niya yung pagbibigay ng due process sa parehong panig.
0: So, attorney, ito hong usapin naman ng mga pag-comply ng mga bangko na sinupi na po ng impeachment court para sa mga tax records. Hawak na po ba lahat ng impeachment court ang hinihingi at yung pong pagbibigay nito ng kopya sa lahat po ng partido?
1: Yung mga dokumento po, humingi lamang po ng 10 araw yung BDO po tsaka yung Security Bank. Mm-hmm. Yun po na comply na po nila, na kumpleto na po nila yung mga bank records po. Sila po ay tumalima doon sa sinabi nilang 10 days na extension ng pagkukumpleto po ng mga dokumento. Mm-hmm. Yung pagbibigay naman po ng kopya sa bawat parties, hindi pa po nabibigyan ng access yung mga parties na yon para makita yung mga dokumento. Dahil meron pa po tayong hinihintay na resolution from the presiding officer yung tungkol po dun sa in-camera inspection po ng kanyang mga anti-money laundering council reports para makita po kung merong lalabagin bang state secrets doon sa or mga investigative techniques po na nakalahad doon sa mga dokumento na yun from the Anti-Money Laundering Council. Kailangan pa pong magkaroon ng resolution yung ating presiding officer para bigyan ng pagkakataon na yung Anti-Money Laundering Council to point out kung meron o wala pong mga madidisclose na investigative techniques.
0: Ngayon, so medyo mahaba-haba pa po ang prosesong ito, attorney?
1: Mahaba-haba pa po dahil yun nga po, out of the 90 days na na-plot natin, parang 15 days pa lang po tayo. So wala pa po tayo sa kalahate o mag-1/4 pa lamang po tayo ng mga ginugugol na oras, no? So yun po, yung ganun po talaga yung proseso, no? Nung mga panahon din po naman nung sa corona impeachment, it took 3 months para matapos po yung buong proseso. So normal lamang po sa aming mga nakakaalam tungkol sa mga trial proceedings. Kaya po every now and then po the presiding officer is trying to cut down yung mga questions, tinutulungan niya yung mga parties para mapabilis po yung mga pagtatanong. At least kahit mga minutes po yun, pag binilang natin yun, maag-accumulate yun, it might have saved a few hours naman of the trial.
0: Opo. Okay, sabi nga po natin, hindi ho ba, attorney, no? Okay, na kailangan nating ano mag

0: maghintay, magtiis dahil ito yung proseso. Yung wala ho naman po tayong choice dito. Ang ating po nga lamang magkipagtulungan ng lahat na kung maaari po, huwag na kayong dumagdag sa pagpapahaba pa ng proseso.
1: Tama po kayo.
0: Alam nyo na yon.
1: Tama po kayo.
0: Attorney, have a good weekend po. Ah. Salamat po ng marami, Attorney.
1: Maraming salamat din po.
0: Opo, thank you. Salamat.
2: Mr. Cherry, if I may suggest, Your Honor, pwede po siguro no, na baka ang gawin nilang hearing ay umabot na yung trabaho hanggang Sabado. Pwede ba yun? Kumbaga, kung gusto nyo matapos agad to, once a day na lang muna ang day off para sa bayan po, para madaliin na natin ito. Para may desisyon na kasi dami nyo pang gagawin. Budget hearing pa. Pwede po ba yun? Isang araw lang sa isang linggo muna pahinga nyo? Habang hindi pa po natatapos yung impeachment. Possible ba yun? Dadagdagan nila yung impeachment trial kung thrice a week going 4 times a week.
0: Kasi nga ito pong impeachment process na ito ay isa ho sa mga uncertainties, no? Sa ating pong political stability. Ngayon po. Dahil dito, nakaka-apekto po yan. Kasi nga, ano magiging resulta niyan at yung effect, no? Oo, sa tao, doon sa desisyon, etc. Only in the Philippines, ha? Impeachment trial na parabagang,
2: parang serye ni Coco Martin, no?
0: Parang ano yan, impeachment trial depende sa availability of time.
2: Nako po. Yun ang mahirap doon.
0: Ngayon, ito only in the Philippines din, mga kapatid.
2: Ang alien.
0: Ito po ngang budget na ito, ang ganda, ang sarap pong pag-usapan. Although, may mga reaksyon sa akin sinasabi kanina na panahon na para buksan natin ang ating kaisipan. Ang ating pong, pagkakataon o oportunidad sa iba naman na mga leader. Eh agad nag-react, sino si ganito, si ganya, si ganire, hindi, iba nga eh. kasi isa lang ang kanilang sinasabing dapat na leader. As usual, hindi ba? Pero ako, ang hirap pong sabihin itong gusto kong sabihin eh. Pero isipin ninyo, di ba? Kung saan tayo masasadlak pag nagkataon. Panginoon Diyos, walang katapusang gantihan ito, walang katapusang bangayan ito, walang katapusan, mga kapatid, na sila-sila na naman, sila-sila pa rin, sila-sila na naman, amin naman. Walang katapusan ito.
2: Kaya wala.
0: But of course, justice must reign, di po ba? Eh, yung justice na yan, pwede rin pong depende sa kakampi. Kaya kapag sila-sila na naman, ganun na naman po iyan eh. So, para bagang ano ang reset mo dito? Alam nga namang magkaroon ng, wag nating sabihin, baka tayo makasuhan ng inciting ka to whatever. Hindi ba? Hindi eh. Reset. Ang reset dito talaga, ewan ko lang ha. Kung may pagkakataon pa na makapaghanap, sino? Eh yun nga.
2: Sino at saan?
0: Di ba?
1: Sino to?
2: Saan hahanapin yan?
0: Sino at saan? Ewan ko lang po kasi kapag sinabi na hindi mananalo yan, hindi naman kilala yan, hindi naman... di kilalanin natin, busisiin natin, himayin natin,
2: bigyan
0: at hindi
2: natin
0: lang sila isa, hindi lang sila dalawa.
2: Ilan?
0: Dapat marami ka rin pagpipilian ng iba naman.
2: Iba naman? Ayaw mo na sa kanila?
0: Oo!
2: Aba! Gusto ko sa'yo. Sa kanilang lahat?
0: Kasi nakakapagod na to eh.
2: Ito naman. Nakaka-frustrate.
0: Hanggang dyan lang po muna tayo. Ha? Kasi nga, ito magandang halimbawa dito kung paano po tayo dinidribble dito ito ngayon. Kasi nga, nagbababaha. Di ba? So, focus natin ngayon na naman. Flood control projects. Kesyo ganire, kesyo ganoon. Master plan. Ang dami na namang ipinapangako. Hindi ba? Balikan ko lang ito, girl. Bago itong ating importanteng panayam. Eron, andiyan ka bang gamamay alas 9? Makinig ka, ha?
2: Oo, totok na totok yan. Baka pumasok pa dito sa loob.
0: Ganito. Ito, halimbawa, ha? Master plan. Kahapon po nabanggit natin yan. I'd like to invite you. Meron nung kaming mga ginawang Think About It episode. Nagtatanda, loko na ako sa dami ng aking mga hawak.
2: Meron yata dito. Meron yata si Seth yung mga ginawa mo Think About It episode.
0: Marami po ito ha, na episode para ho dito sa mga flood control control projects na ito tsaka yung mga master plan.
2: Ayan, oo.
0: Ngayon mga kapatid, meron hong sinasabi, di ba, na ngayon naghahanap na naman po ng master plan. Pero dati ko na pong nasabi, meron na yan. Hindi lang po pinatupad itong huli, pero yung una pinatupad, ang hindi talaga nag-comply, LGUs. Klaro po yan. Ngayon may sinasabi na naman po itong si Ginoong Vince Dizon, pagkakaroon ng localized flood control master plan na naman. Localized flood control master plan na naman. Sabi niya, hindi, itong Navotas area, ganito to, maganda, etc. So, bawat LGU daw home may localized master plan na naman. Okay. Sige, so assuming lang po ito sinasabi niya na gusto niya ho naman daw gawin, master plan. Tandaan natin, kapag nagsisikat ang araw, nag-El Niño phenomenon tayo, wala ho tayong baha, makakalimutan na naman po natin itong pagnanakaw nila na to, itong issue ho ng flood control scandal na to. Ha. O eto, assuming lang po, Sec Vince, kung mamarapatin po ninyo, baka pwede ho kayong makapanayan. Assuming nga po, sige, na meron kayong localized master plan, assuming lang, tanong, ano po ang gagawin ninyo sa mga lokalidad, particular sa Metro Manila, na ang lahat ng daluyan ng tubig, tandaan po natin ha, ang baha mga kapatid ay umaapaw kasi yung daluyan po ng tubig ay umaapaw. Hindi lang po yan, ba't ka na yan? Ayan tuloy. Yung drainage system na sinasabi nyo, etc. Kasi nga po, ang natural na disenyo ng Panginoon, ano ho, kapag sobra ang ulan, dumadaloy sa mga kabundukan, pababa sa Kapatagan, saan sila aagos? Sa mga waterways, mga kailugan. Saan po sila usually po talaga naiimbak sa mga tinagurian pong floodplains? Hindi ba? So, yun po ang disenyo yan. So, yung mga waterways na yan, dyan po yan. Sumosobra po yan sa mga peripheral areas. Sabi nga ni Mahar, floodplains ang tawag doon. But eventually nga po, pagbaba ng tubig sa dagat, doon sila pupunta. Kapag nagkasabay-sabay lahat yan, talagang tumataas ang tubig, pero bababa at bababa po yan. So, importante yung waterways.
2: Okay.
0: So, magkakaroon ka ng local master plan sa flood. Tanong, yung local na binabanggit mo, makakasiguro ka ba naman na susunod yan sa kanyang master plan? Eh, ang master plan natin ngayon, mismo po inaamin na noong paman ng MMDA, noong paman ng Housing Department, noong paman po ng lahat na nag-aral dito na ang pangunahing problema sa Metro Manila ang nakatira sa gilid ng estero. Noong pa pong panahon ni Pangulong Digong, mga kapatid, Tatay Diggs.
2: Tatay Diggs, kamusta?
0: Nabuhayan sila.
2: Ayan na. Nabanggit mo eh. Bakit? Ang sasabihin nila. Bakit? Tagfailon. Wala na nga dito si Tatay Diggs, damay pa siya dyan sa baha. Nung panahon ni Tatay Diggs, ano daw? Nung
0: panahon ni Tatay, wala daw baha.
2: Meron din, ano ba?
0: Anyway, nung panahon ni Tatay Diggs.
2: Oh, sige.
0: Uy nga pala.
2: Ayan na sila.
0: Nami-miss ko tuloy si, ano.
2: Si yung, Tatay Diggs?
0: Hindi, meron akong original na Diggs, ha.
2: Ah, talaga?
0: Oo. Ano sa amin.
2: Katay Diggs naman yan?
0: Hindi.
2: Sino?
0: Original na Diggs ang tawag namin.
2: Oo.
0: Si Didagen de Langgalen.
2: Good morning, yeah.
0: Si
2: Diggs.
0: Si former congressman. Patay na siya.
2: Ay, sorry.
0: Namatay na siya. Oo. Idol natin yun. Mahusay yun. Abogado. Ang galing nun.
2: Oo.
0: Ang galing. Makipag-debate sa kongreso.
2: Oo.
0: Ha? Mr. Speaker, yun si Misigaw na dati, si Diggs.
2: Diggs din siya.
0: Tatay Diggs, si Diggs din lang galing. Anyway, sumalangit
2: balik ka dun sa panahon ni Tatay Diggs.
0: Okay, alam niyo ho, noong pa man po, sinasabi na po, noong pa man ha, na 50% po sa 350 kilometers na esteros and waterways, dito po sa Kalakhang, Maynila, 50% nito ay barado ng mga nakatirang maralitang kalalito. Noong pa man po, 50%. Hindi ho nakapag-clearing, hindi nakakapag-dredging. At yung bara mga kapatid ha, ay humihimpil doon kasi nga kumikitid ang mga estero sa dami ng mga nakatira. Ngayon, yung nagtatapon po ng basura sa mga ilog, usually po silang nakatira sa tabi ho ng ilog. Yaang Rojas District, papunta ng St. Luke's. Yan lagi lampas tao ang tubig dyan. Ilan na nakatira dyan? Quezon City yan. Mga kapatid, puntahan po natin ang pangunahin pong mga esteros at waterways sa Metro Manila. Kagaya po ng aking nabanggit nga po kahapon. So kung ikaw, Ginoong Dizon, ay magpapanukala nitong mga masterplan na ito, pwede bang masterin nyo muna ang paglilika sa mga taong nakatira sa estero? Eh baka na naman po PR performance lang ito eh. Na para bagang may iniisip kayo, may ginagawa kayo. Sa totoo lang, paasa na naman po ito eh. Aasa na naman kami sa master plan na ito. Ang unang-unang problema talaga sa Metro Manila ay yung baradong daluyan ng tubig na noon pa man po hindi inaayos ng mga LGUs. Kahit na po ang lalaki ng pera nila na nanggagaling po sa local allotment, galing po sa ating pambansang buwis, maliban dito po sa kanila pong tax collection locally. Uulitin ko.
3: Bakit?
0: 8 priority waterway sa Metro Manila. Tulyahan River. Susugin mo ito. Suyurin mo ito. Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon. San Juan River. Ito, umapaw ito. Quezon City, San Juan, Mandaluyong. Manggahan Floodway. Ito, Pasig. Ang haba nito. Marikaban Creek. Pasay, Makati, Taguig. Estero de Maypaho, Manila, Caloocan at Navotas. Estero, Tripadigalina, Pasig, Makati, Pasig River, Pasig, Makati, Mandaluyong at Manila, at Estero de Sunog Apog. Ito ho yung merong controversial na flood control pampa project na inabandona ng kontratista. Sa ito po ay sa Manila. Ito po yung sinasabi ho natin, ano ho, na ito ho na naman sila kung ano-ano sinasabi, kung ano-ano mga pinagbababanggit na ginagawa daw po nila. Pero sa totoo lang, yung pangunahing problema dito, niminsan din namin nakita na inayos nyo. Kailan pa kayo nakakita ng ginawang relokasyon? Kailan pa ho tayo nakabalita na nagkaroon ng relokasyon? Wala pa. Kailan pa? Noong pong panahon ni Fidel Ramos, nagkaroon na po yan ng mga tangka.
2: Ng relokasyon.
0: Kasi unang-una, danger zone eh. Hindi ka pwede tumira.
2: Bawal talaga dapat. Delikado sa kanila. Tangka lang? Hindi natuloy?
0: Nagkaroon. Pero ang laging katwiran ay bumabalik eh.
2: Ah, okay.
0: Eh, kaya nga tayo nagkaroon ng Lina Law.
2: Lina Law?
0: Oo.
2: Ano naman yan?
0: Yung, habang kwentuhan natin.
2: Sorry, no, sinabi may bumabalik. Walang nagbabantay kasi para siguro hindi walang babalik.
0: Doon sa Lina Law, actually, pinagbabawalan
2: Lina
0: din naman.
2: Lina Law.
0: Pinagbabawalan din naman, mga kapatid, yung pong ikaw squatter.
2: Oo.
0: Nagtayo ka ng bahay.
2: Kung saan man.
0: Nag-squat ka. Tapos pinang-uupahan mo.
2: Oo.
0: Alam mo yun, meron ka ng paupahan. Hindi ka na squatter. Professional squatter ka na. Pero kung pupuntahan natin po itong mga nakatira, ano po, ang sinasabi pong mga totoong hindi natin maitatanggi sa kahirapan talaga, wala matitirhan, doon sila tumira sa gilid ng ilog. Yun ho, naiintindihan natin yung kahirapan doon. Saan naman pupunta yung pobre? Sa ilalim ng tulay. Puntahan po ninyo, di ba nandun sila? Marami yan. Kasi nga sa kahirapan eh. Pero kapag po mga kapatid, ano ho, iba na yung gawi ng mga nando nakatira. Ano ho yan? Pataasan sila ng pataas, pa-extend sila ng pa-extend. Yung iba may aircon na. Yung iba, nakita ho ninyo, parang apartment na. Ibang usapan na yon. Hindi na yon maralit ang tagalungsod. Ang tawag doon ay magulang na tagalungsod. Ang gulang na eh.
2: Dupang.
0: Hindi ba?
2: Oo.
0: Okay.
2: Uy, teka, bakit mo naman ito yan?
0: Ito na kasi meron tayong importanteng interview.
2: So, baka nakikinig sa mga mayors natin ngayon, kung sakali. May mauna na sa kanila dyan magkusa.
0: Mag-meeting sila.
2: Oo, bago kayo, bago nyo pagtuunan ng pansin yung master plan, pagtuunan nga din ng pansin muna yung mga nakatira doon sa gilid ng estero.
0: Baka ngayon may nakikinig sa atin na nakatira sa gilid ng estero.
2: Good morning.
0: At sigurado ko nagagalit sa atin.
2: Sigurado magagalit yan sa iyo. Sabi, ay, lagi pa naman ako nakikinig sa inyo. Tapos gusto mo, paalisin kami dito sa tinitira namin sa estero.
0: Pero ito yung problema eh.
2: Ito talaga ang sinasabing
0: hindi
2: problema.
0: Hindi ka makakapag-widening, hindi ka makakapag-dredging dahil sa dami ho ng mga estruktura dyan. So hanggat nandyan sila at parami ng parami, pasikip ng pasikip yung daan, parami din po ng parami ang basura. Hindi po ba? So for us to solve this problem, we start basically from within. Ito ho mismo. Sinasabi nyo, kailangan ng sakripisyo ng taong bayan. Kailangan, hindi po, LGU pa rin. Sa garbage collection, LGU pa rin. As a matter of fact, yan pong local government support fund na yan, kasama din dyan ang pagpopondo para po sa garbage.
2: Pati sa basura.
0: Pati sa basura.
2: Oo.
0: Ay nako, talaga naman. O di, sige.
2: O sige, mamaya. Babalikan natin yung estero at basura na yan, ha? Marami pa rin nagkagalaiti ngayon, lalo yung mga binabaha pa rin hanggang sa mga oras
0: ito,
2: na ito.
0: Maganda itong ating interview na ito. Pauubaya ko sa iyo ito, ha?
2: Ha?
0: Sa panahong ito na marami pa rin po naghahanap po na maaaring pasukan ng kanilang mga mahal na mga anak na nag-aaral, tandaan po sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado pong merong kompletong pasilidad. Highly qualified nga po mga teachers at nagbibigay ng dekalidad na edukasyon na meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, by mag-enroll na online sa apply.sti.edu at magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ho yung very practical na papanahon and definitely po makabago. Diba? E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Abangan sa amin pagbabalik, eto na! Bulacan Governor Daniel Fernando!
3: A world champion, an Olympic silver medalist, but an Asian Games medal still eludes Nesty Petesho. Watch her chase history at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 from September 10 to October 4, only on Signal.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Kwentong nakakaantig ng mga sikat, hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi.
3: Watch Olympian and multiple SEA Games medalist Kayla Sanchez make a splash at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.

0: libre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
2: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:09, ang oras muna hatid sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com, at ang Facebook page nila. Araw-araw may live selling po ng alahas dyan para makita nyo nga mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Pinapabate ni Sir Richard de la Rosa. Avid listeners sa UniHealth Southwoods, Laguna, ang IT department nila, si IT Supervisor Sir Levy, at sa mga staff po niya na sina Christian Francis at Jonard. Yan nga po yung pagbate mula kay Sir Richard de la Rosa. At syempre mga kapatid, ang oras na yan, hatid din po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Bisitahin niyo pong muli ang kanilang Facebook page, Twins Lampaign Baby Diaper. At syempre pa, remind lang po muna natin ha, yung mga nakatutok sa ating mga mamang driver ngayon, TNVS driver man po kayo, taxi driver, bus driver, jeepney driver, anumang pampublikong transportasyon ang inyo pong minamaneho, kayo pong hinahanap namin for our pabida sa True FM. Kahapon po yung winner natin, 10,000 pesos po ang naibigay na tulong ng ating mga happy anonymous. Sa mga drivers, na mga sweet lovers na nakatutok sa atin ngayon, simple lang ang gagawin mo dyan mamang driver, magpadala lamang po ng video, kita ang sarili mo, kita ang maneho mong sasakyan at itutok ang radyo bukod sa mukha mo. Itutok yan sa radyo mismo. Yung video ha, at ipakita po na kayo'y nakikinig dito sa 105.9 True FM. Kagaya ni Kuya Mark Hill, katain kahapon, nanalo nga po ng 10,000 pesos. Ipadala po ang video na yan. Kasamang iyong name, location, contact information. Huwag kalimutan yung contact number. Tatawag po kami sa inyo kapag kayo ang maswerteng napili for our pabida sa True FM ngayong araw. Yung video, papadala sa Facebook page ng 105.9 True FM or sa Facebook page ko po na DJ Chacha. O di kaya po sa Viber number 0921-822-2290. Nandiyan na ba ang makakausap po natin ngayong umaga? Wala pa. Uy, baka po. Oo, Governor Daniel Fernando ng Bulacan. We're still waiting lamang po ano kay Governor. Hopefully ay makasagot na siya sa atin. Maya-maya daw konti. Oo, baka may inaayos lang. So abangan niyo po 'yan para sa mga taga Bulacan na malamang sa oras na ito ay nakatutok sa atin at mainit nga ang ulo dahil hanggang ngayon baha pa rin po sa inyo. Bati muna tayo. Magandang morning sa mga nakatutok po sa atin ngayon. Si Roro Azoro, good morning po sa inyo. Cesar Marasingan, magandang umaga din po sa inyo. Ferdy Villaber, good morning. Man of Steel, Jack Sparrow, magandang morning po sa inyo. Binabati din natin si Sir Leonardo de la Rosa. Batiin na rin natin yung mga nakatutok sa ating 105.9 True FM YouTube channel na parami ng parami ang subscribers. Gerardo Sabado, sabi niya, kailan kaya tayo makakawala sa mga kurakot? Kapag naging matalino na po ang mga Pilipino sa pagboto, baka mabawasan ang mga kurakot sa Pilipinas. Good morning also to Danilo Ibasco. Magandang umaga po sa inyo, Sir Anton Reyes. Si Rolando Liabres, good morning din po sa inyo. At batiin na rin natin, nakatutok sa atin si Kuya Henry Manuel, ang masipag po na taho vendor dyan sa area namin. And once again, ayan o, nakatutok sa atin, nilakasan pa daw lalo ang radyo ng mga taga UniHealth Southwoods, Laguna. Once again, IT department, lalong-lalo na kay IT Supervisor Sir Levy at sa mga staff na sina Christian, Francis at Jonard. At eto na po, nasa linya na, Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Good morning po, Gov.
4: Yes, magandang umaga po. Magandang umaga. Yan yung tagapakinig, ating mga tagapakinig.
3: Good morning po, Gov.
4: Yes. Good morning.
3: Oo, sa True FM po ito, si Chacha po ito, si Manong Ted.
4: Opo, Cha and Ted.
3: Oh, good morning. Opo. Sir, una po muna siguro bago natin pag-usapan ng mga flood control projects dyan sa Bulacan. Kamusta na po ngayon dyan sa Bulacan? Ilan pa po...
4: Ano ba?
3: Kamusta na po ngayon dyan sa Bulacan? Ilan pa pong mga lugar ang hanggang sa ngayon ay may baha pa rin po?
4: Okay. Gagabi po ay sa bandang kalumpit ay tumaas. Ano po, umabot po ng 6 feet. Medyo malakas po na nung gabi eh. Ngayon, ang araw na ito ay ayon sa report ng mga ating mga disaster ay umabot pa po ng 4 feet ngayon. Mukha po ng San Miguel, itong May Sulaw, itong Gugu, itong Sapang Bayan, and other barangays ay umabot po. Pinakamababa po na ngayon ay 3 feet halos. Ano po, from 6 feet to 3 feet ngayon. Bumaba po yung tubig ngayon kasi because of the high tide. Yan po yan. Actually, yung high tide, dumarating talaga pagkabi na eh. Ano po? Lato sasabayan pa ng ulan, kaya tataas po talaga yan. May mga barangay pa pong medyo, may mga tubig pa po at pinakabababa ay 3 feet dito sa Bayang Malumpit.
3: Mm.
4: So dito sa Mihaguna ay ganun din. Ano po, medyo may tubig pa rin po ito. Ano, hindi po agad na natatanggal because nandoon pa rin yung high tide. And itong mga coastal po natin dito sa lalawigan ng Bulacan, mga coastal po natin halos may tubig pa rin. Yan, mga 2 feet po to 3 feet tubig po sa kanila. Ayan. Kaya po yung ibang lugar naman dito sa atin, may mga nawala na yung ibang tubig. Possible naman po ang daan. Yung ibang kahapon, yung baliwag dito tumaas, baliwag. Ayan po yung bandang Marilao, tumaas po because of the plaster na nagagaling sa upstream. Ayan po yan. So, yung iba naman, wala ng tubig, pero meron pa rin po may mga tubig din dito.
3: Mm-hmm.
4: Most especially itong catch basin, itong Marilao, I mean itong Gunoy, Agunay, Pulilan, and itong Kalumpit. Ayan po yan.
3: Mm-hmm. So, Governor, tama po, no? Dun sa base rin po sa monitoring namin, 14 municipalities po dyan sa Bulacan ang affected ng pagbaha. Bukod pa po dun sa mga hindi nyo na nabanggit, kasi nabanggit nyo yung Kalumpi, there's Marilao, Hagonoy. Tama po yung datos natin, 14 municipalities sa Bulacan ang affected ng pagbaha.
4: Palagay ko sa dumagdag po ba yan? Hindi lang po 14.
3: Hindi lang 14.
5: Oo. So, Governor, ganito po, para ho mas malinaw at mas mabilis po tayo. Ito, okay. Sa 20 bayan, 4 na lungsod, ilang pong bayan ang may baha pa rin o binaha? Ilang pong lungsod ang may baha pa rin?
4: Okay, yung lungsod ng Baliwag, yung part lang ng ibang barangay, mayroon. Mababa na rin ngayon. 2 feet, mga ganun po. Ang pinakamataas po dito sa head yan. Itong San Jose del Monte, wala. Wala po yan.
5: Okay.
4: Itong may kawayan,
5: opo.
4: May part din yan ng mga barangay na may mga tubig pa rin.
5: Okay.
4: Po?
5: Opo, sige.
4: Itong may kawayan, itong Malolos po yan.
5: Okay.
4: May mga tubig pa po iba dyan talaga.
5: Opo. Okay.
4: Ang mga tubig pa po ang Malolos City.
5: Sige. So, sa 20 bayan, ilan po ang may tubig po o binaha?
4: Opo. Dito, ang pinmustasya dito, Kalumpit.
5: So, ilan po? Mga 16?
4: Itong Marilao.
5: Mm-hmm.
4: Itong Pulilan. Part ng Giginto, konti lang po itong bandang Malisla. And ilang-ilang. Ano po?
5: Mm-hmm.
4: And bandang Kabukiran. Ayan, may tumababa lang po.
5: Opo, sige.
4: Itong Plaridel, mga konti-konti lang po siya, may mga dulo-dulo.
5: Opo.
4: Mga bandang Kabukiran din.
5: Opo.
4: Mga nasa Diyohasa, Diyoiba. Ayan po.
5: Opo.
4: Itong Punilan, yan, talaga, catch basin po yan eh.
5: Oh, sige. Ayan, po.
4: Ayan, talaga may tubig sa iba dyan. Karamihan po dyan.
5: Opo.
4: Itong, ito pa.
5: Opo, sige po.
4: Ito po talagtas, talaga yan po. Medyo may tubig din po yan. Yan pong, itong balagtas, bukawe. Po yan, apektado na rin po ng hangay tayo dyan mga yan eh.
5: Opo, ano yes sir. Opo, sige. Ganda po, Gov.
4: Opo.
5: Gov, kasi po,
4: yes, yes, sir.
5: Kulang ang aming oras. Ito pong term ninyo ngayon, pangatlong term na ho ba ito?
4: Opo, opo, Ted. Opo,
5: opo sige po. Last term po ninyo, kumbaga, ngayon po ay pang, ano na ho kayo, pang halos pang 8 taon na po bilang gobernador ng Bulacan, ano po?
4: Opo, opo.
5: Okay, sige. So, magmula po nang kayo naging gobernador, ano ho bang naobserbahan ninyo? Nabawasan ho ba yung baha o lalo pa nadagdagan?
4: Nag-worse po.
5: Okay, ano
4: nag-worse po actually.
3: Nag-worse daw, lumala.
5: Nag-worse po yung baha.
4: Hello?
5: Opo, nag-worse po yung baha. Okay.
4: Actually, napapansin po namin tumataas ang high tide eh.
5: Opo, hindi
4: tumataas
5: po.
4: Tumataas po siya.
5: No. Yung po kasing high tide, opo, talagang given po yung high tide, ano po, at lalo opo, po sa opo, ano, opo. Pataas. Anyway, so kung lalo pong nagiging masama ang sitwasyon ng pagbabaha sa Bulacan, sa inyo ho bang palagay maliban sa high tide na ito na nagiging dahilan po kapag may mga high tide nga yun ho bang ginagasta ng gobyerno para sa mga flood control projects ninyo ay nagiging epektibo?
4: And actually kung nagawa po lahat yan nagiging effective mababawasan, I think. Ano po? Yan po, kung nagawa talaga ang mga flood control. Kasi kami, in the side of provincial government project, yung ginagawa po namin talaga, talaga nagdadagdag po kami ng mga irrigation, irrigation di kanal.
5: Mm-hmm.
4: Of course, pag gumagawa po kami ng mga kalsada, lagi pong mayroong may mga kanal po yan na drainage po yan sa gilid. Ayan po yan. Kaya nagtataas po kami ng ano. Nang naging kawawa naman kasi na iiwan yung mga bahay.
5: Especially
4: dito sa bandang malumpit na Nagunoy.
5: Yung catch basin. Opo. Sige. So, Governor, ang probinsya po ng Bulacan, magkano po ang inyong budget? Budget po lamang ito ha, ninyo para po sa infrastructure o mga flood control projects po. Sa inyo pong term, nakakamagkano na po kayo? Ngayon pong taon magkano? Last year magkano ang yung first term po ninyo? Do you remember?
4: Wala po akong blatos pong hawak nasa pinasat po natin engineering office.
5: Oh, estimate po ninyo, estimate.
4: Po yan, estimate. May mga project po tayo. Opo.
5: Mga estimate po ninyo, mga magkano po?
4: May mga project po tayo. Siguro less than mga 900 po.
5: 900 million lang?
4: Opo, 900 po, mga gano'n.
5: 900 million? Opo, 900 opo, million. Opo. Okay.
4: Bulacan po ito, ha?
5: Opo, yes sir. Of course, kasi Bulacan po ang ating pinag-uusapan eh. Governor,
4: opo.
5: Governor, sa ngayon pong taon, o even last year, do you remember, magkano po ang naging allocation sa inyo ng national tax allotment?
4: Teka, wala pong datos dito. Nasa Treasurer's Office po natin. Pero, wala pong hawak dito.
5: Opo. Pero, hindi nyo ba natatandaan kung magkano ito, more or less po? Kasi, palagay ko, madali matandaan yan taon-taon eh. Halimbawa po, noong 2021, ang inyo pong tinanggap ay 5.09 billion, no? Sabi ng DBM. Taon-taon po, magkano tinatanggap yung budget from NTA?
4: Ang total budget po namin ngayon, ngayon po ay mga 9 to 10 billion.
5: Yan hong budget opo, na yan. Opo. Yan ho bang 9 to 10 billion, ito yung NTA lang, meaning binibigay po ng national government bilang bahagi ng tax po?
4: Hindi po, lahat na po ito.
5: Lahat na po. Okay, sige. So sa budget po,
4: the whole budget ng province is lahat po yan.
5: Thank you.
4: Mga 9 billion.
5: Salamat. Sa budget po na 9 billion, ilan po doon yung nasa flood control po ninyo ngayon? Ilang bahagi po, magkano?
4: Alaba. Hello.
5: Opo, opo. Nabanggit po ninyo yung 900 million na budget sa inyong flood control. Anong taong po yun, Mayor? Governor?
4: Opo, last year po, I think that last year and this year. Ano po?
5: Last year and this year.
4: Opo, opo.
5: Opo. So this year po, meron pa rin po kayong budget sa flood control?
4: Wala po kami flood control.
5: Ah, wala.
4: Hindi po kami nagpa-flood control.
5: Ah, wala.
4: Wala okay, po kami flood control.
5: Okay, ganito po. Governor...
4: Sa mga kalsada lang po kami. At pag ginagawa po namin, meron po kami mga irrigation sigilas. Mga drainage po.
5: Drainage pero, din po.
4: Opo, pag gumagawa po kami ng kalsada.
5: Oh, sige po. So, Governor, alam niyo ho ba na magmula po, nung bang 2022, Governor na kayo?
4: Opo.
5: Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ha ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito?
4: Ano po yan, national?
5: Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, pambansang budget, Governor.
4: Opo.
5: Alam niyo po yun?
4: I will take the datos po. Wala po kasi akong datos na hawak-hawak.
5: Hindi.
4: Pero sa totoo lang, we have so many projects to do. Kasi po, kami po kasi, ang project po namin, yung mga kalsada, pinakikita po namin, yung nakita namin talagang lumulubog na, nag-request ng mga kapitan, taasan na ng kalsada.
5: Opo.
4: Yata, sa naman po ang kalsada. Mga buildings po ng mga yung mga multi-purpose, yan po yung mga project
5: sir.
4: Namin.
5: Opo, naunawaan po namin, opo. Yan po sinasabi nyo kanina pa. Opo, sige po.
4: Gov. Yung mga Opo.
5: Gov, ganito ha, para ho tayo malinaw. Gov. Okay, kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, pambansang budget, para alam niyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po yung inyong problema sa baha, ito ho mga flood control projects?
4: Well, totoo lang po, yung mga project ng mga ng DPW, hindi naman po kasi namin nakikipag-coordinate sa amin. Eh. Kaya nga po nung nakaraan, hindi po ba nagkaroon ng problema.
5: Mm-hmm.
4: Kaya nga po, hindi naman dapat magawa na ako ng executive border. Kaya gumawa ko ng executive border para duman sa amin yung mga project nila para makita namin. Mm-hmm. Hindi po ba?
5: Opo.
4: So ngayon, gumawa po ko ng executive border na dadaan sila lahat para makita namin kung ano gagawin nila.
5: Mm-hmm.
4: Hindi po ba? Then may acceptance po kami ngayon para makita namin ano ba yung mga budget na gagawin ninyo, anong budget na nangyari sa inyo, anong project meron kayo, po yun, ngayon.
5: So,
4: ngayon, yung sa amin po kasi, alam po yung sa project namin, sa impra po talaga is 900 to 1.
5: Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. Ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ano po, ikaw yung pinuno ng lalawigan, di ho ba, kahit papaano, dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawin proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po, 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan for sa loob lamang po ng 4 taon, Governor.
4: Opo. So, yan po yung saan. Actually, hindi ka po. I-check ko muna po kasi wala po kasi hawak na datis po.
5: I know. Hindi, ang aking ano po tanong, kayo ba mismo, Governor, kayo ho mismo, inyo na ho bang nakita ang provision ng pambansang budget for the province ng Bulacan mismo o hindi nyo ho tinitignan?
4: Hindi po. Dumadaan po kasi sa tanggo ng panaliwigay niyan na. Boss Ted, ano po? Ngayon, bago duman sa pagsasanggol ng panel, titinan ko po ngayon.
5: Mm-hmm.
4: May tatanong ko sa kanila kung ano ba na-action na, ano ba nangyari, tapos tatanong ko po mga treasurer's office po, and then the budget po natin. Yan po yan.
5: Ang pinag-uusapan po natin dito
4: ngayon,
5: ay
4: ko po,
5: GAA. Opo. Anyway, ganito ha. Okay, for your information, sa GAA po, ah, hindi pa kasama dito yung ilang pang mga budget para po sa SIPAG tsaka yung BIP, no, na flood control din. Sa record po mismo ngayon ng Kongreso, ah, pambansang budget, For 2022, 34 na proyekto. 2023, 108 projects. 2024, 160 projects. Ngayon pong last year ay 114 projects. Ang total po nga niyan ay 41 billion. Ang tanong po namin dito, yung 41 billion na yan, hindi nyo ho na malayan man lamang yan bilang gobernador po na naipondo po sa inyo?
4: Well, kung yan po yung nakapondo sa amin, mga project po yan na nakalaan po para sa amin. Ano po? Pero wala po mga flood control po yan. Sa totoo lang, hindi po kami nagaano ng flood control.
5: Hindi
4: ang inano po namin, ang inano po namin kaya Ted,
5: Hindi po niyo, Governor, hindi niyo po budget ito. Ang sinasabi ko, alam po na po yun, 900 million para po kayo sa mga drainage. Ang sinasabi ko po, Governor, dito ay national budget na nakalaan sa Bulacan. Hindi po sa inyo ito. Ang aking po katanungan lamang, kayo po bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, Hindi niyo po namalayan, hindi niyo po nalaman na ang nailaan na pong pondo para sa inyong lalawigan sa nagdaan pong 4 na taon ay 41 billion na?
4: I don't know, wala po akong knowledge about it. Tatanungin po natin, tinatanong ko po ang ating Treasurer's Office and budget about it.
5: Hindi nga po ito Bulacan Budget Gov. Opo, ang aking
4: po Wala po akong knowledge about it.
5: Ah, so hindi nyo alam? Opo. Paano nangyari, Governor, na hindi nyo po alam na nakapaglaan na po ng 41 billion ang national government para solusyonan ang inyong problema sa baha at di man lang ninyo nalaman itong sinasabi na listahan na napakaraming proyekto sa flood control?
4: Hindi nga po nakapag-organize sa amin eh. Hindi po ba? Kaya nga po gumawa po ng executive order para malaman ko kung magkano yung budget na nakalaan para sa kanila. Hindi naman po ako dapat gumawa executive order. Yan po ay dapat ipaalam sa amin. Ng DPWH. Hindi nga po pinalam. Kaya nga po gumawa ako ngayon ng executive order na dapat po dadaan. Lahat ng proyekto na dadaan po sa amin para alam namin.
5: Sige po. Doon po sa inyo pong 20 bayan at 4 na lungsod, ilan po doon ang inyong kaalyadong mayor?
4: Kaalyado. Ibig sabihin po kapartido.
5: Opo, yung inyo pong kapanalig.
4: Opo, kapartido.
5: Yung inyong supporter. Kapartido. Supporter nyo.
4: Opo. Teka po, mga... Siguro po mga, kasi kung bibilangin po natin yung matagal po na, mga 6. 1, 2, 3, siguro po mga 18, 19,
5: okay, 19 sige, 20. 18. Okay, sige, 18, okay. Opo, yun ho bang mayor po ng Hagonoy, Kalumpit, yan po, ito pong Paumbong, ito pong Ubando, yan, Malolos, ito pong... Of course, no? Ito pong Giginto. Ito bang mga mayors dyan, kaalyado ninyo?
4: Yun pong Malolos, yung Kalumpit, yung...
5: Hagonoy. Opo. Ito, sa first district ho ba, kaalyado nyo si Congressman...
4: Hagonoy.
5: Opo.
4: Hagonoy po ay hindi.
5: Yung first district ho ba Hagonoy na Congressman? Oo.
4: Laguna, hindi. Malolos, opo. Kalumpit, opo.
5: Oo.
4: Yung Ginto ay hindi po.
5: Okay, sige. Okay, ganito.
4: Yung vice mayor lang.
5: Opo.
4: Ang ano po?
5: Opo. Yun ho bang mga mayors po na kaalyado ninyo, hindi man lang po sa inyo medyo nagsasabi na, Gov, may ginagawa sa amin project ng DPWH. Gov, may flood control project na ginagawa sa aming lugar. As in, wala pong katimbre-timbre sa inyo, Governor?
4: Eh, hindi rin po yata dumadaan sa kanila eh. Hindi rin po nakikipag-organize sa kanila eh.
5: Aha.
4: Kaya so, hindi po siya nagsalitaan sa akin.
5: Kung hindi dumadaan
4: wala sa... Wala rin po coordination sa kanila eh. Sa akin nga po, walang coordination. Sa mayor pa po.
5: Paano po nakakapagsimula ng project yung pong DPWH o ang kanilang contractor na hindi humihingi ng kaukulang pong permit sa local government?
4: Ganito po, ano po. Kasi po, may mga project din po ang municipal government. May paladig din po kami, di ba? Alam, Kuya Ted, Boss Ted, alam mo po yan, di ba kayo, naging congressman po kayo. So, hindi po dumadaan sa amin yung mga project nila. Actually, hindi nga po nakipag-coordinate sa
5: alam po namin, Gov, may kanya-kanya kayong project.
4: Ngayon, nire-request lang po namin sa... Nagbibigay po kami ng request sa congressman na, alba, itong gandong kalsadang ito, ibibigay namin po sa congressman, baka pwede isama yan dyan. Yan po yan. Sama sa project ninyo. Actually, may mga sarili naman po silang mga assessment. Assessment staff, kung ilan yung mga project na gagawin nila, hindi po ba?
5: Opo, hindi. Ang tanong ko po, Governor, ang tanong ko, Gov, alam po namin, hindi nakikipag-coordinate, may sarili kayong project at budget. Paano po nakapagsisimula ng konstruksyon ang isang kontraktor sa isang lokalidad na hindi humihingi ng kaukulang permits sa munisipalidad? Kasi meron kang excavation permit, etc.
4: Wala pong, I don't know sa kanila kung may dumadaan permit sa kanila, sa amin po ay wala eh. Ngayon po kami bibigyan ng permit pagdating sa mga ginagawa ng DPWH. Eh.
5: Opo, sige.
4: So, wala, kaya nga po hindi nakapag-ordinate sa amin kasi kasi kung may mga permit po silang binibigay sa amin,
5: opo.
4: Dapat alam namin.
5: O, sige po. Okay, so ngayon po, Gov, no? Ngayon po na sinasabi namin sa inyo na ganito na po kalaki ang perang nailaan sa Bulacan para po sa flood control projects. Pero sabi ho ninyo, mas lumubha pa ang baha. Oo. Sa ngayon po na sitwasyon ninyo, kanino po ang sisi dito? Sa high tide?
4: Well, hindi po sa high tide. Actually, sa to lamang. Kaya nga po kaming tatlong governor, kaya nga po kaming tatlong governor, meron po kaming ibinigay at pinanukalang project sa national government. Ito pong tinatawag na mega dike para mabawasan yung baha at yung high tide maharang. Okay. Yan po yan. Ngayon, yung mga project nila kasi actually, sa totoo lang Kuya Ted, Boss Ted, hindi po talaga dumaan sa akin. Kaya nga po hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Kaya nga po napilitan akong gumawa ng executive order para dumaan sila sa amin ngayon. At ngayon po, tinawag ko po yung mga bagong mga minitin ko po yung mga bagong opisyales ng DPWH para malaman ko ngayon at makipag-coordinate sila sa akin. Kasi noong nakaraan talaga hindi po nakipag-coordinate. Minsan lang po silang kumuusap sa akin. Minsan lang yung mga nagdaan.
5: Opo.
4: Kasi nung humihingi sila ng PDC resolution para doon sa kanilang...
5: Okay, sige. Ganito, okay. Sige po. So, Gov, ito po, huli kong tanong. Sa inyo pong palagay, bakit kayo hindi pinapansin ng mga proponents ng mga proyektong ito? Bakit binabypass kayo ng DPWH? Bakit parahong wala silang kinikilalang Governor Fernando dito po sa kanilang pinaggagawa at paglikha ng mga proyekto at magpapondo ho dito na parabagang hindi kayo kasama?
4: Tama ka ron, Boss Ted. Dapat bang gumawa pa ako ng executive order para kami mapansin? Yun po ang tanong ko po sa inyo. Kasi protocol na po yan eh. Hindi po ba? Protocol yan dapat malaman namin.
5: Hindi, bakit nga po? Bakit? Bakit para kayong non-entity? Para bagang hindi kayo kilala, para bagang wala kayong, alam niyo ho, yung para bagang hindi kayo gobernador, parang wala sa inyong kortesiya. Bakit po? Ang tanong ko, bakit po ganun ang turing nila sa inyo, itong mga taong ito?
4: Hindi na naman po siguro sa akin. I think, pati doon sa ibang gobernador, ganun din ginawa eh. Ewan ko po, hindi ko po alam kung bakit nangyari yan. Hindi ko po ganun. Basta dapat, protocol po yun. So dapat dumaan sila. Kaya nga po, minitin ko sila ngayon. Sa mga bagong opisyalis na doon po ngayon sa Bulacan. Ngayon po nilang bagong ngayon. So dapat, makipag-unlist sila sa akin. Yun, humihingi din sila ng sorry sa akin. Nandiging nakapag-ordinate yung nakaraan. Ngayon nga ako, hindi po pwedeng ganun. Kaya nga po, kailangan ko bang kumawa ng executive order, sabi ko nga sa kanila. Para kayo ay makapag-ordinate sa amin.
5: Sige.
4: Sa dapat may acceptance pa. Dapat meron sa kapitan. Sa mayor.
5: Opo. Sige.
4: Senador, pagkatapos, hindi po ba?
5: Opo, sige po. So,
4: kailangan, hindi nga po, Boss Ted, dapat ba nilang, dapat bang ibaliwala kami. Dapat pang ibaliwala kami. Mawala kami sa picture, di ba?
5: Opo,
4: opo. Kasi nakailang malaman namin lahat ng gagawin sila. Ngayon, kundi po ultimo building,
5: opo,
4: lahat, kinakailang malaman namin.
5: Sige.
4: Kasi para magbantay na at interesan po natin yung ating provincial engineering office para magbantay.
5: Sige po. Okay.
4: Ngayon po, dito po ibabantayan nila dalawa, yung project namin at saka yung project nila.
5: Eh, ngayon po kasi, by next year po, patapos na po ang inyong last term. Ano hong balak nyo ngayon, Governor? Pagkatapos,
4: wala pa po akong plano.
5: Wala kayong plano?
4: Hindi ko po alam. Kasi kung ano plano ko sa, sa ano ba, tinatanong niyo po yung career ko?
5: Apo,
4: sa,
5: career po ninyo. Career po ninyo. Opo. Kayo ba'y mag-i-endorse ng Gobernador?
4: Ah, wala pa po kini-endorse eh. Wala pa po. At hindi ko po alam kung ano yung plano kung ano po yung lalabanan natin sa susunod. O pwede naman ako magpahinga na, pwede man akong tumulong, pwede naman pong ganun. Or other position, hindi ko po alam.
5: Hindi pa po ninyo alam.
4: Ngayon po kasi, Boss Ted, nakatutok po kami ngayon sa trabaho.
5: Ay, nako po.
4: Kasi ang dami pong trabaho ngayon.
5: Apo.
4: Miss Mario, Ted.
5: Sige po.
4: Napakadami po, Boss Ted.
5: Nako.
4: Tulungan niyo po kami, alalayin po kami.
5: Apo, alam niyo ho, Gov. Sabi ho, kayo nakatutok sa trabaho. Ang una niyo pong trabaho, busisiin po lahat ng project po sa inyo regardless kung sino pong gumagawa. Yan po siguro ang inyong pangunahin.
4: Opo. At kanya pong ginawa namin. Kaya nga po, tinawag ko sila.
5: Okay, sige.
4: Tinawag ko sila kasi...
5: Opo. Sige.
4: Siyempre, mahirap yung ganyan. Kakaroon ng corruption eh.
5: Opo. Naku. Sinabi. 41 billion ito, Governor. 41 billion, ha? 41 bilyones sa loob lamang po ng 4 taon ang nailaan sa inyong probinsya, baha pa rin kayo. Salamat po, Governor. Salamat po.
4: Opo, opo. Salamat, Sir Rated. Salamat, Boss Ted.
5: Mabuhay po. Thank you.
3: Hindi mo ba ako tatanungin kung anong plano ko?
5: Sandali muna. Itong taga-Bulacan ito.
3: Oo. Okay.
5: Asa si Aaron?
3: Wala. Ayun, nakatutok siya sa'yo kanina. Nakaganon pa si Kuya Aaron. Nakatingin sa'yo.
5: Ito, taga-Hagono ito.
3: Tapos nakahawak sa kanyang baba.
5: Sandali. Si Aaron, taga-Hagono ito. Inuumpog ang ulo sa pader. Sandali, aawatin ko muna. We'll take a break.
6: Fuji Denzo believes that a...
7: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.
8: Welcome to our baler.
9: This is our chance to reunite.
10: Ready na ba kayo sa magic ko?
11: I see you.
12: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields.

0: Michael Kilig.
1: Naman ako yung sumimangon. Ay, Miss Lee!
2: Big on Micro Suspense.
3: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
0: Big on!
4: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
3: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ito na to.
0: Micro Drama is Big on Signal Play.

0: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
1: Good morning! Tamang oras muna, alas 9.43. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Kape po muna tayo mga kapatid. Thank you! Salamat na marami. Amoy palang quality coffee beans and with Zanto na nanggagaling po sa mangosteen, mainam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. Mga kapatid, mag-ano ka muna, girl, ha? Magpabida ka para namang gumanda-ganda ang ating pong program this morning sa huling bahagi po nito. Ang ating po nakapanaya, mga kapatid, ay ang halal ng mga taga-Bulacan. Siya po ay elected not once, not twice, but thrice. Siya po ay inihalal ng mga Bulakenyo. Ang ating nakapanayam, si Governor Daniel Fernando. At meron tayong kasabihan sa wikang Latin, di po ba? Sa wikang Latin, di ba? Kung siya po ang inihalal ng mga Bulakenyo, yan po ang boses ng bayan. Yes! Ha? Vox Populi

0: The person you elect
1: is the person you deserve.
0: Andala, you deserve to be electrified, mga kapatid. Ha?
1: Sige, electrify mo na yan.
0: Sa mahal ng petrolyo ngayon, sakit nga sa ulo ng mga negosyante. Itong si John Fernandez, hindi nakatiis eh.
1: Ano, babasa nga, ano sabi ni John?
0: Si John Fernandez,
1: kaya nga,
0: Mitsubishi.
1: Ako, gusto ko makita, Sir John. Uy, magkita tayo sa Sir John ah. May ano, kasi may lambing ako sa'yo, Sir John. Sir John Fernandez.
0: Ang dami nakareact dito,
1: oh. Oo. Ano sabi ni Sir John? Ang dami nga din dito sa comment section, eh. Kaya alam, bawal ko basahin. Sabi dito, isa lang.
0: Nabuhay si Hillbilly Willie.
1: Once is a mistake. Twice is coincidence. Three times is a pattern.
0: Wala akong, sa inyo, wala akong sinasabi. Oh, sasabi ko, the voice of the people is the voice of God. And the government you elect is the government you deserve.
1: Thank you for reminding us, Bulakenyos.
0: To remind you ho, na ngayon, panahon na para tayo mag-electrify, mag-electric vehicle sa ginagamit sa ating mga negosyo. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle, sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business, go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Thank you, Photon!
1: Daming comments, oh. Thank
0: okay,
1: you daw.
0: Sige. So ngayon po naman, sa mga taga-Bulacan naman ngayon, ang turing sa inyo, dinamon sa lahat, ha, para mga manok.
1: Bakit? Bakit kami
0: so
1: mga
0: ngayon,
1: manok?
0: Yung 41 billion, hindi pa kasama dito, ha? Yung pondo sa SIPAG, tsaka BIP. Babalikan ko po ito. Kung gaano na po kalaki na ipondo dyan. Pero sabi nga po, lalong tumitindi ang baha. Hindi po ba? Ngayon, yung mga naglaan ng pondo dyan, yung pong mga sinasabing may connection sa mga contractors dyan, ngayon mga kapatid, nagpapakitang gilas sa pagbibigay po sa inyo ng DSWD na mga relief goods. Pera ho ninyo yung binibigay sa inyo, pera ho ninyo yung ninakaw sa inyo, ngayon iboboto nyo pa sila. Hanggang dyan lang ako. Goodbye!
1: Uy, may ilang minutes pa tayo. Ito, pampahappy muna para sa mga taga-Bulacan. Sakit ulo nyo? Sakit tiyan nyo? Sakit po? Sakit puso? Ito na muna, pampahappy po. Happy hour. Habang si Kuya Aaron patawa-tawa, pakamot-kamot din sa ulo. Binata mo. Thumbs up or thumbs down? Alin doon? Mga kapatid, meron pa. Mga kapatid, magbabalik po kami. Ha, walang bibitaw. Usapang baha. Hindi po natin bibitawan yan. Dito pa rin sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: True FM.
3: FM.
4: Ang True FM News Update ay hatid.
5: We are ready. Let the dreams begin. Imagine one Asia.
6: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks. Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
7: Watch Olympian and multiple SEA Games medalist Kayla Sanchez make a splash at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4, only on Signal.
8: Bigyan ng mukha ang balita.
9: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, mga kwentong malapit sa sikmura.
3: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan

0: Leptospirosis.
1: Walang kulay. Walang kinakampihan.
2: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
1: At wala rin inaatrasan.
3: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala akong bahay sa nangyayari.
4: Wala sa ilang lugar dito.
5: Wala sa mangol.
1: Susugod sa bagyo.
6: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
1: At anumang dilubyo.
7: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
1: Balita man sa lansangan.
8: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
1: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
9: Hello, Shulo.
10: Who fills his potential? It's a marvelous moment for you, Lord.
1: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
11: Mobile Journal, Amy Achanza po.
12: Arles de los Santos po.
13: Denise Valdesancho po.
14: Ben Taninki po.
15: Las Paredes po.
16: Jeff Rivera po.
17: Julie Baiza po.
18: Kayla Macanta.
19: Mary Monreyes po.
20: Mariela Pascual po.
21: Hey.

0: 713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Tamang oras ngayon. Thank you. Ganap ng alas 9.52. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Panalo ka. Sarap magkape. Quality coffee beans at with Zantone. Namainan po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangustin sa sarap. Available sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, South Shore Drug. At mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Kay Attorney Dino Tamayo.
2: Morning, Attorney.
1: Good morning, Dino. Salamat na marami. Thank you.
2: Good morning para sa mga sumakitang batok. Mag-Boss Max okay. po kayo, mga kapatid.
1: Si Darlene Daroca po, mga kapatid, ay magpapadala daw ho ng...
2: Lechon?
1: Hindi, joke lang. Good morning, Darlene.
2: Kuya Darlene, good morning.
1: Maganda umaga rin kay Ate Dina. May padala siya para sa iyo. Galing sa Thailand. Nga wow! pala, nakalimutan ko.
2: Salamat, ay, alam ko na yan. Pang tita yan. Thank you, Tita Dina.
1: Okay. And also, hindi, Sampalok.
2: Ay, wow.
1: At maganda umaga rin, again, kay Sir Hillbilly Willie, kay Attorney Biboy Malaya, kay Nilo Calyao. Good morning. Kay Attorney Mike Toledo, good morning sa inyo pong lahat. Thank you very much po. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Ito na ho tayo. Magpabida po tayo, mga kapatid.
2: Ito na nga po ang ating pabida sa True FM. Ang hinanap po natin, mga kapatid, ay mga driver, sweet lover. At
1: Nanay Christy, thank you.
2: Good morning, Nanay Christy. Diba? Napasaya tayo ni Ted Bailon ngayong umaga, no? Para tayong nasa loob ng comedy bar kanina. Nanay, diba?
1: Sandali lang pala. Batiin ko si Uncle Lunsing Ancheta. Uncle Lunsing, Attorney Alonso Ancheta. Uncle, good morning po. At kay Auntie Belle, sa kanya mga caregivers, good morning po and thank you.
2: Siguro ang Uncle, sabi ni Uncle Lunsing, anak, climate change is real. Hoy, eto na. Balik po tayo dito sa ating pabida sa True FM. Ang dami nagpadala.
1: Christy.
2: Maraming salamat po sa mga drivers na nagpadala. Bukas po ulit, malay nyo, meron tayong part 3 ng pabida sa True FM. Kahapon nga po, 10,000 pesos ang naibigay natin sa isang TNVS driver. Ngayong araw na ito, sino ang winner natin? TNVS driver ulit. 43 years old mula sa Imus, Cavite. Panoorin at pakinggan nyo po ito, mga kapatid.
3: Good morning po, DJ Chacha and Sir Ted Pailon. Ako po si Joms Carmona, TNBS driver po. And araw-araw po ako nakikinig sa programa nyo. Sana po matulungan nyo po ako na manalo sa programa nyo. At napaka-tumal po ng biyahe ngayon sa TNBS. Sa sobrang mahal po ng gasolina, halos wala na po kami kinikita. Maraming salamat po and more power po sa inyong programa.
2: Yan, si Kuya Jomar. Nasaan siya? Ayun, ako po, naka 105.92 FM. Oh, 105 mo na lang yan. Alisin mo na yung ibang radyo dyan sa ano mo. Yung ibang radyo dyan sa TNBS na dinadrive mo. Eto na po si Kuya Jomar Carmona ng Imus, Cavite. Good morning, Kuya Jomar.
4: Hello po, DJ Chacha. Good morning po.
2: Oh, talaga ba? Lagi ka nakikinig sa amin. Sure na yan.
4: Opo, araw-araw po.
2: Kung araw-araw ka nakikinig sa amin, anong oras nagsisimula ang programa namin?
4: Alas 4 pa lang po, nakikinig na po ako yung start ng programa, yung news. Pero yung programa niyo po ni Manong Ted, alas 6 po hanggang alas 10 ata.
2: Kumpirmado. Guys, kumpirmado.
1: Ata daw, sabi niya ata. Hindi pa siya sure.
2: 6 a.m. Tama po kayo.
4: Kasi bali, Manong Ted, idol na idol ko po kayo.
2: Nako, ito na si Boss Ted. Ibibigay ko po sa inyo. Boss Ted! Ito na.
4: Hello po.
2: Kuya Jomar, sorry ah. Kasi si Manong Ted, pinapatawa ako dito. Pero sige, Kuya Jomar, kayo nga po ay bumabiyahi daw bilang isang Grab driver, 10 p.m. to 6 a.m. Gaano na po kayo katagal na TNVS driver?
4: Siguro mga ano na po, mga 10 taon na siguro. Nag-start po ako nun sa Uber.
2: Uber pa.
4: Po ako nag-start dati, opo.
2: Correct, inabsorb ni Grab si Uber.
4: Opo, tama po, opo.
2: Noong time na yon, malaki pa ang kita ninyo, tama po?
4: Opo, yung dati po, maganda po talaga ang kita sa TNBS. Kaya lang nung nagmahal po yung gasolina, halos wala na po kaming kinikita.
2: Sa inyo po ba itong minamaneho nyo?
4: Opo, sa amin po. Kaya lang po, inuhulugan pa po namin.
2: Ilang years to pay pa po ito?
4: Mga ano po, dalawat kalahating taon pa po.
2: 2 years pa. 17,000 pesos nga daw po ang inyong monthly amortization.
4: Opo, opo. Oo, tama po.
2: May pinag-aaral po kayong dalawang anak. Isang 12 anyos, isang 16 years old.
4: Oo.
2: So, graveyard shift kayo, tatay.
4: Opo, DJ. Tama po. Oh. Kasi po, sa umaga po kasi may konting business po ako. Yung nagluluto po ako ng mga ulam.
2: Oo, saan niyo po?
4: Parang sideline po.
2: So, meron din po kayong pwesto dun sa mga lutong ulam na niluluto niyo po?
4: Sa bahay lang po.
2: Ah, paano po? Saan niyo binibenta yon? Dun din mismo sa bahay niyo may mga pumupunta po?
4: Dali, ano po? Pinupost ko po sa online, tapos yung sa subdivision po na, ano, sa mga subdivision ko po pinupost, tapos dinideliver po nung anak ko.
2: That's nice. Si Mrs. po, anong trabaho?
5: Yeah. May work po si Mrs. sa call center po.
2: Ba, Diyos, kailangan talaga kasi po nagpapaaral kayo, dalawa po pinapaaral nyo. Tatay, so kailan ang pahinga mo? Kasi kung graveyard ka nagmamaneho, umaga nagluluto ka, kailan na lang ang pahinga mo?
4: Hindi ko na nga alam po. Ang hindi na nga akong marunong magpahinga. Minsan, hindi ko na... Mga, siguro yung tulog po minsan, 4 na oras, 3 oras, gano'n na lang. Kasi nag-adit pa po ako sa school.
2: Oh, pero delikado yun, tay, ha? Lalo na nagmamaneho po kayo.
4: Oo po.
2: Oo. Sige po, Tatay Jomer. Saan niyo po planong gamitin yung 2,000 piso na ibibigay po sa inyo ni Happy Anonymous?
4: Ipandadagdag ko po sa puhunan. Sa konting negosyo ko po kasi medyo konti lang po ang puhunan ko.
1: Yung anak mong panganay ang naghahatid ng niluluto mo?
4: Opo, opo, Manong Ted.
1: Babae, lalaki?
4: Lalaki po.
1: O, kung nag-aaral siya, paano nakapaghahatid?
4: Sa bali, nagbubukas po ako sa hapon.
1: Di
4: umaga po ang pasok niya.
1: Okay, okay.
4: Bali, nagluluto po ako sa hapunan, sa gabi. Kung minsan, pag may umu-order po nung tanghali, ako po nagluluto. Ako rin po nag-deliver.
1: Alright. Sige, ganito ha. Ganito. Ikaw ba may pwesto mismo na tindahan? Na, kumbaga, karinderya, parang ganon?
4: Dati, Manong Ted, kumuha po ako ng pwesto. Kaya lang, parang hindi po ako kumita eh. Kaya binitawan ko na lang po kasi una yung bayad sa upa,
1: opo,
4: tapos tubig, kuryente, tsaka yung pasahod pa sa tao. Halos wala akong kinita. 5 buwan po akong umupa.
1: Nalugi. No, magkano pinuhunan mo doon?
4: Nangutang po ako ng 100,000.
1: Nabayaran mo ba yung utang mo?
4: Binabayaran ko ba lang po buwan-buwan?
1: Ang hirap ng buhay, ano?
4: Opo.
1: Hirap magbaka sakali. Sige, ganito ha. Kasi alas gis na, ganito. Bigyan ka muna namin ng paunang puhunan. 3,000. Pwede?
4: Ay, salamat po, Manong Ted. Malaking bagay po yan.
1: O, pauna lang ito ha. Pakita mo sa amin yung iyong hanap buhay na iyan. At kung sakasakali na nakita namin talaga na ikay totoo sa sinasabi mo, dadagdagan pa natin to. Meantime, 3,000 muna. Okay ka ba doon?
4: Opo, opo. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, Manong Ted. Malaking bagay po yan.
1: Sige. Abangan namin yung iyong mga prueba dito at hindi pa tayo tapos kasi naniniwala ako ha na sa mga taong nagsasabi ng totoo at may kakayahan ha sa kanila pong pagpapaunlad, sa kanila pong kabuhayan at ang galaw sa mundo ay patas ay dapat na binibiyayaan. Sige.
6: B107.9 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: lugha na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: the nine.
1: Kabasa's radio time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Light and Easy.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha later.

Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Welcome na lewat hini nga iyo nga natong taramdan, Himang Raon. It's Thursday. Nagmiglit oras nga para, ano? Buwas Biyernes na lewat. Ay, ang buhay talaga. Kung pwede la, sengit iba, ngalong pwede la ni umundang. Ay, wala na pa ikuta yung relo. Hindi mo itong pwede. Trabaho, trabaho, kayod, kayod, kayod. Damo ito na naghihingalo, damo ito nagproblema. Ay, nako. Di man nga tanan, di man papriho, may dalagihap, may problema. Problema, babaha. Dito kasangkaan, hair halusun. Ah, tuman dito yung mga magikero. Ring pamanera to dito mga damo nga buaya. Waray nalugod magkaluto ang buaya nung pirmina ni Tayra Baha. Maram gulit makagarahong nga kamo didi, kamo nga mga diri tultul. Aditon para ha iyo. Ah, may kalah ito. Pero malipayon malaliwat hera. Malipayon lahat mga senador, malipayon lahat mga congressmen, malipayon lahat mga tagas GMA. Ay, Jimmy, Greater Manila area. Bisang ko nagbababaha. Okay, sige. Mga kasangkayan, nadi kita hininga itong mga Himang Raon na pagkana. Ano ba't maupahin ni din hinga baka matuhay ni problema? Ano problema ka o yun? Saan naman matutuhay ni pagtaga tubig? Punyitin nga tubig talaga. Nga tanan nila ito, nag-iimbestiga. Pareho ulit ito sa Buanga nga. At iniyo di sa Buanga. Yan na, kay nga bata. Kaumaniyaman mo sila, nagpakamatay. Ito nang una lang nga naaksyonan ang amay nga nakadaha Bureau of Customs, Customs Police. Intanggal. Pero kita mo na nihitabo yan na. Ano na liwatit ni Tabo? Harong makamay ka ito, kundi rito, baga. Yan na lang ang action it gobyerno. Ano na liwat iton? Kita mo? Mag-iimbestigar in BI. Nag-iimbestigar it police. Mag-iimbestigar na liwat it kongreso. Mag-iimbestigar na liwat ito kung sinado. Alo, ganun. Itraasa pa ito kung mag-iimbestigar pa ito Malacanang. Grabe naman yun nga Pilipinas. Uy! Ano na baga mo? Stila na rin investigar. Wala naman nangyayari. Yung mga natistigo na tumbling man. Na iba man it version it mga naninistigos. Eh, ba talagang pera eh, di ba? Pera-pera lang talaga yon. Bagyong Nining man. Bahagyang bumagal man, nagtikahin na ilugod habang kumikilos palayo sa bansa. Ayun, dapat lang. Sige. Mount Canlaon, nagbuga na liwatin abo. Upat nga volcanic earthquakes. Gumawas. Nako. Lakamu, adi na. Gaming company. Yung mga huroy, gunigot nawawarit mga Pilipino, mga hugador talaga. Ngayong pasakahan ng Bureau of Internal Revenue. Ano? Remedyo? Diri, Bureau of Internal Revenue. Diri kay Bureau of Internal Remedyo. Revenue iton. In 2.2 kabilyon nga tax evasion case sa Department of Justice. Gaming company. Ha, dito yung mga kumpanya. Malacañang, waray validated report han gumawas nga copycat treats. Treat? Panarhog? Diyos, ginawa ko. Gotesa! Binawi ang salaysay nga nag-deliver hiyahin
mali-malitang pera kan Romualdez naman. Tumambling na, tumambling. Pagod ako, basta daw. Alam siya na. Di ba, Engineer? Mga suki ka tigpamati, tumbling daw ano. Testigos ka ba? Hindi mo titistigusan. Tinapay kung papay. Lagi! Kinabuhi. Naduroy. Wala. Engineer, maharong kamo kuna naging bilin hak. Naging bilin hak. Inila nga kakolor hanak buhok. Amulay din naging bilin. Ano iba waray? Wala mo nagbilinin sa lapi. Dapat kwarta naging bibilin hak. Okay. Sige. Talaga. Grabe ano. Bumawi yan iya. Salay siya niya testigo. Kaya ang testigo siya. Hindi nga naghatag yan. Ang deliver yan mga mali-malita. Yan ang waray. Eh, ginsugula ako. Ginalam siya na. Ay, nako ang buhay talaga. Oo. Ano ba talaga, kuya? Ano man ito? Sige. Kung may adaman, di. Kita niyo. It mga ebidensya. Pag walang ebidensya, huwad. Balita, no? Mamay kala ito. Excuse me po. Ex-Marines. Ay, ex-Marine inigutisa. Mamay kala. Nagrecant. Haniya test. Testimony. Aniya mga akusasyon man higin ha taglalo at ini ni Senador Marcolita sugra ini ha sugra ha sugra ay buhay alam sina ingay pa kaya romanin talo na nun. Basta pag taga-kwarta mo ganito. 39 nga lugar sa Metro Manila. Ihimuon na nga underground water facilities. Ha? Komo kadugangan nga solusyon. Baha? Baha? Hing katinuyaw kung siya. Hay. Ihimuon na, Engineer, mga kasyangkayan. Nga underground water facilities. Ha? Komo kadugangan nga solusyon nito ang babaha. Ay, naku. Dito sa Germany, nakakuha na din sa kanilang idea. Dito sa Germany, ng mga babaha, gin-filter ito. Paggagawas ito, limpyo na. Pero may mga aragian talaga. Nga inaagyan yung tubig. Nga irala aragian. Hindi rin inaagyan yung mga tao. Gin-babalhin yung aragian ito. Okay, sige. Gawin nyo na. Bangin ma. Orhi ka mo nga nitong 2028. Ano yun eh? Bagong upong presidente nga na bago naglingkod, Chief Executive Officer han PhilHealth. Ba? Ginklaro nga ipapadayon. Wow. Sana all kanang PhilHealth. Ano nagpapadayon ni pangurakot? Dear God. Igpapadayon ang mga programa han korporasyon. Man, nanira korporasyon nagpapadayon. Ay larom han unified national agenda para han panlawas. Sige, kung na siya man. Paya naman niyo ito na nga. Hindi rin naman likam ulit magpulos. Wala. Ini yang naging pamtang ni Dr. Beverly. Ma? Beverly? Mukhang kilala ko to ah. Oh, di rin nga yung apelido. Yung giba nga yung apelido. Executive Officer, PhilHealth. Oo. Doktora Beverly Larniani. Ano ba? Si Hu. Inchik lagi hap.
Kaya, ba't mga magkarit yan ito ng mga inchik baboy? Inchik washay. Ano man ini? Kaiho, tapilido. Mamaya na din sa Pilipinas. Sama na mga sangkay din hinga mga in Chinese community ha aton. Mga tuhay man. Di ba? Amuti din. Kay tuhay, kadlo tanda ini. Kaiho. Who told you? Who give you? Ay, nakamot kayo talaga. Oo. Sige. At least maparupay na itong servisyo nga PhilHealth. Kung baga masya man. Ay, kaya naman wala. Tatagad kayo. Puros ko din yung nagtatrabaho para ito pa. Yan. Diba? Vice President Sara Duterte nagpasahin na reklamo. Perjury. Hatagig. Prosecutor's Office. Sige. Matakas ka lang ito. Ma-impeach ka nga nembo time. Nasa rin ka man. If I'm impeached, then that's my end. Ada, masugod nga ano ito. Amo na sinisari nga. Yan ang iyong huling halakhak. Kung ma-impeach, kala pa ihala niyo. Ganun naman talaga eh. Nasunod lang kita iton. Di ba? Ay, natural gala iton pamaagi. Di man ganda pwede mag-una-una. Di ba? Mga procedures. Pamaagi. Okay, mga kasangkayan. Ganun talaga ang buhay. Habang may buhay. Ano yun eh? Duha. Arestado, hininga illegal na paihi ng produktong petrolyo ay Isabela. Grabe ano. Kaya ano ngayon din niya ito na Pilipinas? Bisan ano nga inin negosyo. May good talaga pero may mga tinuyaw. Diba? May mga palusot. Yan ang asing lalot. Wara insertion na liwata Senado. Wara insertion na lewat sa Kongreso, wara insertion niton, budget 2026, 2027, I mean. Ay, hindi ka mo maaram. Pero kung maaram, nakakasabot. Pero kung hindi ka maaram, oray, good talaga. Diyos, ginuko. Ay, ba yung kwarta yan na nga? Ginagakalusot. Ito na nga ni Maya. Pinalitay na lewat. Ay, nako, pasensya po, mga kapatid. Ganun talaga ang buhay sa Pilipinas. Only in the Philippines. Philippines. Balit. Karagsid nyo niyo, maundang ini corruption ng Pilipinas. What a lame apoy. Ateneo shooter depressed degrades. Ah, mula lot ang ginrason hini kay baga nabido niya grado. Bisan ko nabido, nagpakamatay maliwat hiya. Naduroy nga habagat, naduroy nga habagat. Nagpapauran, haluson, hanbugos nga Agusto. Aroy. Aray, agad kasulbaran ito nga yung palad control. Culture of violence. Ha? Ayaw ko digpamana ha mga kabataan. Kaya di rito ginmamana. Ito, kinabag-o na ito niya na. Congressman, di rito minamana. Generation next. Kaya niyo panahon wala may sugad dito ng mga violente. Kaya tungod naman ito niya ng social media. Kalilisang. Sanglit. Sige, wala ito na una. Bago na yan. Matak sinisya ng bagong henerasyon. Mabilis na trial nais ni Vice President Sara Duterte. Paspasin niyo para ma... Yan ang ni Vice President Sara Duterte. Paspasin niyo yung trials para ma-impeach ako.
Pare, lugo din, hinay-hinay lugo din. Hagi, ingat pang gobyernoan siyang Pilipinas. Pero kung kontra, diretso mo rin mapriso. Social media ban sa wala pang 16 years old. Muling isinusulong. Yun ang nagsusulong. Yun ang dudusuhin eh. Kunwaray na tahatatabo ng tinuyaw, wala. Pareho dito Cavite, pareho dito ha, din hiyaton na San Jose National School, National High School, nga nasa Buanga. Yan ang magbihimo na natin. Waray ko ninyo mga magbaralaon, mga puro kunda. Kuno siya ay tinunto. Hindi kala na ayon. Balit. Hindi maayon ni doon. Hindi talaga maayon-ayon yung sugarit ng mga klase. Oh, may kalahin eh. Yun ang nagsusulong yun eh. Yun ang lotin niya congressman. Ano nakaon yun eh. Saus! Adi o. Oh. Ginduduso ni Senate President Sherwin Gatsalian. O, oh, tralotin yung mga Gatsalian. Ay, ganito. Pipinanmilihan na mga leader na ito. Papreho, mga poros lang. Mga panmulitikong gunggong. Ay, ito. Pero di pa kita yung nagsasawa. May kasing panahon. Nga baga, matapos na nga ni ini nga mga nga tanan man nga butang nga kalibutan, may alat inikangan, may katapusan. Mahuman na nga ni ini, katapusan na ini nga mga tinuyaw, masulbar na nga ni ini, bangin, mawaray na. Di ba? Pero samtang yan ada pa, maya pa init pagpaundang. Mismo it na nga po tamit nag-uuna-una. Ay, nako. Pasensya lang po. Sa totoo lang. Kaya ano? Dikit na ba abort na ni Tabo? Boy, no! Ngayon kita anay. Kung sa kita magkanto ni ba? Inayod nga. Naglimbag. Eh, wala dito may himo. Kaya ito desisyon nga. Di man. Dati nga Marines. Wow! Magkano ang Marino? Tayo na mga Marino. Huwag paluin ang kabayo. Pag ang kabayo nalito, hindi na nagprino ang punta mo sa mga buaya. Ay, nako, ginbawi ani iya mga salaysay. Ha? Nga nag-deliver hiya. Waray ka maturo nito nga nag-deliver ako. In malimalita nga salapi nga to kan former Speaker Martin Romualdez. Nga pula kahanim nga waray nalulugrak ng tagi mas marupay pa. Binawi ni dating sundalo. Ah, dating sundalo, dating security aide ni dating ako, Bicol Party List, Representative Saldico. Ba, ako ni kamot magkita itim amo. May mga sukod hindi nga mga sarosalbahi ay nga mga nakontrati yung mga boss, di ba, kung usahay. Oo, oh, ada na himo, ginpakaong ka, ginbaduang ka, ning boss ka, tapos papatusapusan maaway ka, makontra ka. Hindi mabuti, ano? Gabay nala, waray. Oh, dati niya nga, kan, boss, security aide, ni dati ako, Bicol Party List, Representative Saldico. Kanyang naunang testimonya, may kalay ito, binawi yan, niya unang testimony. Oo. Oh. Na naghatid umano siya ng mga mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan na, kay Lumimbag. Di waray na. Asaring lang ka mo, waray ka ditong kamaturan. Kaya ito na nga ni former speaker na kanhila, waray lumakat. Asing nga lang tatago, waray. Parang kahadlukan nito nga ni Manlahiya. Ito si Ginoo ko. Kamugod. Yan na ito. Na ano may tatabo ito. Nga mismo ito nga saksi. Yan. Nga nakadukan Saldico ito. Ito importante ito dahil Saldico.
Ang itang iti saldi ko kumud siyang panitaam. Restorya kandiri tul-tul. Diba? Sa kanyang bagong affidavit, sinabi niyang pinilit lamang daw siya para sabihing naghahakot siya ng pera kay Romualdez kapalit umano ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ano? Hino mo nagsiringay mo. Sige, doy kabaraka ha. Anit imo swildo, aditon imo forever nga pagpa-eskwela iti mga anak. Forevermore. Ayon kay Gutisa, man, nasa rin pagoda ko. Amo ini iton bagahinga ngadtuan. Dati nga Marines, marinero. Buhay niya yung marinero. Ngayon, back to barracks. Sige. Pinapunta umano doon sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Nina Senador Rodante Marcoli Tangayan ng dating dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor, kung saan naghihintay ang isang inihandang affidavit. Linoto. Sinabi niya ang draft ay kanyang babasahing affidavit ay ginawa umano ng manugang ni Defensor na tinukoy lamang niya sa pangalang Mark. Sige, kung na siya man. Ayon kay Gutesa, nakita niya mismo kung paano paano ba kita malilimutan? Paano umano binasa at binasa. Iba't kasi nabasa eh. Paano binasa at inayos ni Marcolita ang draft ng affidavit. Yun, magaling kasi si Marcolita eh. Si Marcolita ay nakulong na. Si Marcolita ay andun na. Matatandaan na noong September 25, 2025, naging surprise witness si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na ginawang hearing doon na pinamunuan ni Marcolita. Ayun. Sa kanyang unang testimonya, sinabi niya, bahagi siya sa mga security team ni Saldico na umano'y naghatid ng mga mali-malitang pera para kay Romualdez. Mamaykala. Ngunit, sa kanyang bagong affidavit, sinabi ni Gutesa na bago ang pagdinig, pinaalalahanan pa raw siya ng naturang senador na si Marcolita na huwag lumihis sa kanyang naunang affidavit. Ayaw nga baligtan ha? Ayaw nga pawawala. Puros lang kita patuo. Nang matapos ang hearing at nawalan umano siya ng komunikasyon sa mga taong nangako sa kanya. Ha? Sinabi ni Marcolita na
na pagtanto niyang ginamit lamang siya. Agoy na mama. Yan. Ha? Kaya nawara. Dahil dito, sinabi niyang pinagsisisihan niya, ito na, ang kanyang naging bahagi at humingi ng tawad. Humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Naku po. Yan ang sarap. Ang yan, binaba ano ito? Binawing salaysay ni Gutesa ay bahagi ng mga ebidensya pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman. Sigurado na. Para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Anto. Samantala, patuloy pang hinihintay ng Office of the Ombudsman. Hisos, sigurado ka, magkaroon ng kopya ng bagong affidavit ni Gutesa bago magbigay ng komento. Alam siya na ganito nga ombudsman. Bukod kay Gutesa, apat pang dating security aid ni Saldico ang umano bumawi ng kanilang mga salaysay laban kay Romualdez at iba pang personalidad. Laban-laban, bawi-bawi, patuloy pang nakikipag-ugnayan ang mga opisyal para kuhain ang panig ni na Senador Marcolita, Depensor, hinggil sa mga aligasyon ni Gutesa. Wow! Halaka mo! Ngayon, basta umagi na ha, ombudsman, maray na iton. Pagkunala, pagampo, Jesus! Maria Josepha, ombudsman.

Ay, nako. Amo na ini. Wala na yan. Siya rin po itong presidente. Kaya pag ganyan ay lumabas na, good as approve. Aray na ito. Igo ka. Kaya at nga nera prisuhan, nera Marcolita. Doon nera. Ano pa man. Diba? Ganun na talaga yun. Wala nang iba dyan. Ay, nako. Boy, no! Oras sa bugos nga Pilipinas po. Alas 4:50 na. Oo. Yan ang sinasabi ko. Kinanglagod talaga. Yan ang panahon. Maging mabinantayon. Ayaw, gunbaga. Ayaw pagpalipat. Oh, okay, yan ang panahon. Kinanglanagod. Di man. Amin eh. Social media. Okay, sige. Kikita ko lang yung kasangkayan yung social media. Dito kasangkayan ibang mga nasod. Mga sukod nga nini, bawal. Ang Germany, bawal kasi. O, teka ka dito. Bawal ini nga mga social media dito, hera. Labing sukodin yung mga pangidaron, bawal. Nadiritirang ipipina publish. Ibibinulgar niya rin tira mag-upay ng trabaho. Dito, Januara, itong kitaan nala niyo. Ay na yung pagpinan, mitsuri. Kitaan nala niyo. Kontuan nala niyo. Mas ka mo makakita. Dapat suga, di ba? Pero din ni karoon, may picturean pa, pakatumpay politiko. Dapat untang tao, dirit mga politiko na kandit mga tao at magsusumat. Kinuko, stilan. Abot sinisering. Haibang ang mga nasod, bisan din ito yung jinar, mga kasangkayan, para ito mamati. Bisan ang Japan. Oh, ningat tumanak ito ng Japan, ningat tumanak ito sa Germany. Ano la anak nakita dito? Duhala! Duhala! Kunit nga dudo ha, amo itong tutumanon din sa Pilipinas, haros, mati ka, upay, ma-progress it Pilipinas. Duhala! Kung maram nga rin presidente nga duhala itira dito, ginsusunod ha, Germany nga na Japan. At tinood, anit nga duduhala, engineer? Ha? Attitude nga discipline. Itula. Amo let ginsunod dito Japan nga na Germany. Anak pagkanto, na makiana ko, nakano ko susunod niyo din nga baga, tuhay man iti yung nasod. Maupay kauyo nga pamatasan. Attitude. Ikaduha, maupay nga disiplina. Amo let ginsusunod. Ito na, pag binorbala bagi German, kundi ka latikon. Dinhi Pilipinas, kung suka dito papatuman. Bisan ultimo pagtagabasura, anak ng pating. Di nakakapasunod. Ano yung karugsid nun? Kaya kinahanglan daw it basura, iyo pag babatag-batagon para it ibang mga surudlan. Kung karton, papil. Adi naman, butilya, kung butilya, mabarasag, adi liwat, kanan mga plastik. So, ganun tayo ton. Pero dinhi pala hato, hindi man natutuman. Karong sing, yun wari ko talaga mga disiplina, yun wari mga barabatasan. Yun ang wala. Ano matahada? Mga politiko, lugod yung mga gunggong itahada. Por Diyos, por Santo, po tayo, wala ako. Ano man kita. Ay, naku, bisan ninyo ng mga kabataan, kita mong ginagamit o social media, ito ng mga zero cellphone, mga gadget. Hindi ka na kitong nadiri. Ita ngay hinidin ni mga kasagayan, Panginanoon. Nadiri ak ito nga tagdamot account. Ang itsunugon, kanamod-damon ngayon mga account, iti ba iyangaran, iti ba iapilido, iti ba diri iyangaran, di iapilido. Ito ang linurong. Ito daw ang German, ito ang Japan, pagsukan ito, kundi ka presuhon dayon. Dapat sugod on tayo doon, pagpapatuman, yung tama nga eksakto ng mga disiplina. Pero din eh, kung tungkol dito yung leader nga wala disiplina, o turuliwat nga,

Si Sing Panio, di man niyo napapamatudan nga bangag. May himo. Bisa ka ba't magsinayang bangag, bangag. Waray man, di man napapamatudan. Adi ng urakot na kuhan ng tanan. Di man napapamatudan. Nalimbag pa't mga witness. Ano pa man? Hinumat sayop. Kita lang nga akong magpakisalapi pagkabot iti eleksyon. Nakamot ng pag-ibasol-basol. Ayun, hindi rin inin sharing pa man karanto, kainingan doon ako. Ito mismo, Germany. Bis ultimo pagtabok, mga disiplina at pagtabok at kalsada. Adi pa, itsakit ko haulo din sa Pilipinas. Daan naman na ito masakit ako ulo na era. Diri nga tanan, pero mas darudamo. Mga palog, mga tricycle driver. Sabagay, dito Germany, pero dito ka bulan. Waray man dito tricycle driver, kaya waray man dito tricycle at Germany. Panitira mga dito mga, ano ito dawag, engineer? Big bikes, kan mga rekuhan nun, manggod yung mga German. Big bikes, ganyan, scooter. Ano scooter nga dagko, di lang kundi. Matindog ka lang. Amot may era dito. Mga kotse naman. Susuka dito. Wari dito, igwalado nga driver, tricycle driver, pero din nato na takloban ng mga bastos. Di mapasakay na usala. Sabi ko nauran. Sabi ko mapasyo. Ay, good talaga. Di rin kaya may nagkong kinukuha. Di, anak, mga anak, anak, kuhan, mangkon. So, right, kinukuha. Kundi, palong nga driver. Di, lungutin na kasi bantayan ni taga LTO. Ay nga ni Tomiko. Ito nga, hindi napasakay. Dito, Germany, di ka pwede. Kay, it mga sarakyan dito, panang litan bus. Mahulat ka. Nga, maaram kahit mga inagihan kung ano nga oras. Di rin kaya nagbubuot. Sakay kala, ikot maramit sarakyan niya nung oras. Ganun, disiplinado yun doon. Disiplina, ganda udog na Pilipinas. Ngan, batasan. Mr. President, yun lang. Wala na akong iba. Tatapusin ko yun nga itong 2028. Attitude and discipline. Yun lang. Memorize nga nit niyo, karagsin yun, waray bangag. Ano siya manang bangag dom? Duha manang bangag. Unsa? Ang iya di ay bangag. Diba manit nga si Buano it bangag tuyaw ka. Boy daw! Engineer, magkaano mang kita. Inay-inay lang, relax lang tayo. Huwag masyadong mainitin. Mainit din sa Pilipinas. Grabe, engineer dito. Maray ko lang dito, hibarohin ka mapasok. Ang luha permi na akong jacket. Sanglit ibet buwida dito. Mga tao dito, mga cool, cool. Okay? Di rin man mapaso, di man parodin na Pilipinas. Kung mapaso ng paso, mapaso-pasoan na. Sa bagay di tayo, haluson niya, nababaha. Gagaba-gabaan na nabalita kung usahay kita na Pilipinas. Nanihibaro na yan. Yung katayo, ito yung malit nga. Ay, nakawag na lang. Ato na lahin eh. O, nakulain din hinga baga nakikita. Pastilan, pamalandong nagadla kita, pag-ampo nga. Mr. President, pamatiigad man kami. Siyang pamanitito, boy. Paura naman laka mo. O, pa'y maliti ay yun. Mga ditagtaas nga lugar, kaya diri, naabot itubig. Pero ito nga mga nagbahas ka naman nga yung mga lugar ng babaha. Ha, Metro Manila, di ba? Tapos, masing, waray magsisyon na kongreso ng Senado kay babaha. Hayukat. Hala, pagkalusad na ka mo mga buhaya di da, di ako panlangoy. Sorry po, tao lang. Yan. Kanitong bayad na iton, makagarahong. Puros na hindi yung mga tinuyaw. Boy no, boy no! Lakan naman kita ituras ng panahon. Nitalayan din pa rin pagtaposan natin pagkarusa. Nag-text nga di ako, nag-message. Sorry, di rin pag mga kapanginanohin eh kung ano ko dito ang rason nga daya na mula gabit problema ng pagtagatubig. Ano ba talaga ini? Prime kung crime water. Prime water ganito. In fairness, nagtatrabaho agad ba nira? Nagtatrabaho, hira ka, uyo. Balit, ano man. Di kala naayon.
Kaya di man amat iba na ayon man kay mera tubig, kung gawar tubig di ka mo na ayon, natural. Para manit pan muliti ka, bisang pag inanoon ka mo pa mga programa, maraut-rautan ito hit kontra. Ika nga ni maharam ta, baro balabag ka nga ni ta, wala to, maliligis ka. Ay naku, ang buhay talaga. Oh. Bueno, ayon ka talaga mga kasangkayan, thank you so much. Aton panuwebis na liwat ng edisyon. Naton himang rawon. Nangarang gapon naton mga kasagabay di ha Master Control, ha Engineering, ha IT Department. Thank you so much. And siyempre, hangarang gapon naton Chief Executive Officer, at the same time President and magkalain-lain ng mga FM station, Opod and Ormoc City. Pinagi kan Mr. Baba Villanosa. Ito ito niyo, busang sangkay ni Sorgo ng Kanginan, Soy Lucao Yung Pedrosa, anak sa Pumri, ning anto gap haliman. Salamat ngan, kumusta kamo? Bye! Tschüss!

0: kidney care time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: You're on

This is Light and Easy.

0: Mga kapatid, 6:12 on the clock. Friday nga po ngayon at Biyernes. Maaga pong nagpahinga at nag-happy weekend si Manong Ted Filon. Pero we are so lucky, kasama po natin Maricel Halili. Good morning, Maricel!
1: Magandang umaga, DJ Cha. Eh, long weekend naman kasi talaga, holiday. So, pwede mo na talagang i-take advantage para makapagpahinga ng maaga.
0: Correct! Kino-yakino day nga po ngayon, mga kapatid. Magandang umaga pa rin sa mga nakatutok sa atin ngayon. At katulad po namin ni Maricel ay tuloy po sa pagtatrabaho. Pero mas maganda na po ang araw kahapon. Oo, no, marami rin mga nasuspindi pa rin pasok, hindi lang sa school, maging sa trabaho. Ngayon, alamin natin kung ito na po bang maaraw na panahon ang mararanasan for the rest of the weekend. Kasama po natin from Pag-asa, Sir Dan Villamil. Good morning!
2: Good morning, DJ Chacha, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, inaasahan pa rin natin yung bahagyang paghina ng habagat na kung saan nakakaapekto na lamang ito sa ilang areas ng Luzon. Makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat ng pag-ulan na may pagkulog at pagkilat sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Atayaw, Abra, Batanes at Cagayan. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong generally improving weather conditions, bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero nandiyan pa rin yung mga chance ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At sa kasalukuyan, may binabantin rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang alas 3 na umaga itong severe tropical storm na may international name na Saudel sa layong 2,735 kilometers silangan ng Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 95 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 115 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yung pagdalaw nito ay north-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Wala man ito magiging direktang epekto sa ating bansa, pero possible by next week dahil bahagi itong lalapit sa northern boundary ng ating PAR ay muling magbabalik yung mga pag-ulan na dulot ng habagat na siyang makakaapekto muli sa malaking bahagi ng Luzon.
0: So,
2: DJ Chacha, yes po?
0: Yes po. So Dan, itong binabantayan na bagyo, wala pa itong effect this weekend, probably mga Monday pa kung sakali man?
2: Yes, so possible by Monday onwards po natin maranasan yung muling pagbalik ng habagat dito po sa area ng Luzon.
0: Oo, pero bukas at sa Linggo, talagang dire-diretso ang sikat ng araw.
2: Yes po, over the weekend, generally fair weather conditions dito sa Metro Manila. Pero yung mga lugar ko pong nabanggit, portions ng Northern Luzon, makakaranas ng makalat-kalat na thunderstorms sa dulot ng habagat.
0: At yung binabantayan natin bagyo, kung sakali man na mararamdaman na yan by Monday, anong area sa Pilipinas sa makakaramdam ng matinding pag-ulan?
2: Yung bagyo po, hindi natin nakikita na magdudulot ito ng mga pag-ulan sa bansa. No? Yung habagat po, yung muling magpapaulan dito sa bahagi po ng Luzon. So muli, ito pong area ng Ilocos Region, western sections ng Central Luzon. Posible dito sa Metro Manila, makakaranas po muli tayo ng mga kalat-kalat na thunderstorms, Calabarzon and Mimaropa.
0: Ayun, baka may tanong si Maricel.
1: So Dan, hanggang kailan pa natin i-expect yung epekto ng habagat, yung pag-ulan na yan?
2: Seasonally or climatologically, yung habagat po nagtatagal pa yan hanggang sa first half ng September. So, sa second half ng September, inaasahan natin yung dito na nagsisimula tinatawag po nating transition period papunta naman sa panahon ng amihan.
1: Oh, so, bukod dito sa bagyong Saudel na sinasabi mo, meron pa ba tayong ibang binabantayan na low pressure?
2: Opo. So, actually, may isa po tayong LPA na binabantayan. No? So, outside the Philippine Area of Responsibility. So, malayo rin po ito sa ating bansa, 1,715 kilometers silangan po ng Mindanao. So malayo ito sa ating bansa at wala rin po ito maging epekto sa atin.
0: Maraming salamat mula po sa mga kapatid natin dyan sa Pag-asa, Dan Villamil.
2: Thank you po and good morning.
0: At eto na nga po para sa mga nakaabang na sa ating balitaan ngayong araw na ito ng Biyernes. Narito na po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Bagyong Neneng, nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Bagyong may international name na Sudel, aasahan namang papasok sa bansa sa susunod na linggo at tatawaging Bagyong Obet kung matuloy man ang pagpasok nito dito sa Pilipinas. 155 kumpanya inisyuhan ng show cause order ng DENR dahil sa kanilang plastic waste, epekto ng posibleng paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim ng Extended Producer Responsibility o EPR Law, sandamakmak na basura na nagdulot ng matinding baha sa Metro Manila. DPWH, nanindigan na aspalto pa rin ang pinakamagandang gamitin para sa EDSA rehab. Sa kabila po yan ng mga batiko sa social media, kaugnay ng iniwang malalaking butas ng matinding pag-uulan. Senator Panfilo Lacson, nanawagan sa grupo ng mga inhinyero na bumuo ng inspection teams na maaaring sumuri sa mga infrastrukturang nasira ng mga nagdaang bagyo at habagat. Samantala, kagawaran ng kalusugan, posibleng pagtaas ng o nagbabala sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa mga lugar na binaha. Sapat naman daw ang supply ng antibiotic na doxycycline o doxycycline sa mga ospital at health centers. Higit 70,000 kaso naman ng influenza-like illness natala ng health department mula Enero ngayong taon. Mga senador na absent pero may sweldo pa rin. No work, no pay bill na kabinbin sa Senado ngayon. Higit 10,000,000 pamilyang Pilipino itinuturing ang sarili nila na mahirap ayon sa ginawang survey ng Okta Research Group. Bilang ng pamilyang mahirap, pinakamarami raw sa Mindanao. Pag-atras po ng dating Marine at tinaguri ang bagman ni Zaldico na si Orly Gutesa, ipinauubaya na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Ombudsman. Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo sinabing ang ombudsman na ang bahala sa pagbawi ng pahayag ni Gutesa. Imbestigasyon sa eskandalo sa flood control, ipinauubaya na rin daw niya sa ombudsman. Ombudsman, hindi naman papatinag sa pagbawi ng salaysay ni Gutesa. 28 individual tetestigo daw laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dating House Speaker Martin Romualdez, naghain naman ng panibagong affidavit para mapabasura ang reklamong plunder laban sa kanya kaugnay ng flood control project. Sinungaling ka! Yan po ang buwelta ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon matapos idawit ni Gutesa ang kanyang pangalan. Halos 7,000 piraso ng ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte inihain ang prosecutor ng International Criminal Court. Dating kongresista nagbitiw po sa Reserve Force ng AFP matapos ang kontrobersya tungkol sa napakaraming award na iginawad sa kanya. Kalihim ng DILG na isparing isulong ang pagbabawal sa gaming app na Roblox matapos ang Ateneo de Zamboanga University shooting. Sa investigasyon ng pulis, child in conflict of the law na namaril sa Ateneo de Zamboanga dumaan sa rampa ng persons with disability para maipuslit sa mga security guard ang dalang baril. Estudyante namang naiulat na sagutan sa pamamaril matapos tamaan sa likod habang tumatakas na sa mabuting kalagayan na ayon sa PNP Region 9. Senadora Risa Ontiveros, kinalampag ang Meta dahil pa rin sa nagkalat ng mga video ng naganap na school shooting sa Zamboanga City. DOJ, katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno, binabantayan na ang mga online network na nakaka-impluensya sa mga kabataang Pilipino na masangkot sa karahasan. Samantala, Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC humingi ng intelligence funds para labanan ng mga online groomers na humihikayat sa kabataan na gumawa ng nihilistic violent extremism. Prosekusyon, walang planong imbitahan sa impeachment trial ang dalawang dating militar na miyembro ng Vice Presidential Security Group bilang paggalang sa ginagawang investigasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. 180 million pesos na alokasyon para sa evacuation centers ng bawat rehiyon na nakasaad po sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Hindi raw election funds. Yan po'y paglilinaw ng Malacanang. Mga preso na boboto sa halalan 2028 pwedeng magawara ng good conduct time allowance. Sa iba pang mga balita sa Metro Manila, nasa 300 million pesos na halaga po ng shabu mula Afghanistan na sabat ng pinagsamang puwersa ng PIDEA at Bureau of Customs sa Port of Manila. Mga naparusahan sa pagnanakaw ng kuryente at pagmamanipula ng Metro, nasa 21 pa lang mula sa higit 500 kinasuhan ng PNP. Sa balita po sa lalawigan, 78 million pesos na pinsala sa infrastructure at agrikultura sa La Trinidad, Benguet na itala ng kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Higit 20 landslide kanilang naranasan at nasa 18 lugar ang binaha. Matinding pagbahari naranasan sa Mamburao Occidental, Mindoro. 5 flood control projects sa Zambales, Bumigay sa kasagsagan ng ulan. Probinsya ng Bataan isinailalim na sa state of calamity dahil sa halos 50 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan ng habaga. Nasa 2,000 mangyan sa barangay Alakaak, Santa Cruz, Occidental, Mindoro, isolated ngayon matapos masira ng mga nagdaang bagyo ang road dike na kumukonekta sa kanila sa ibang bayan. 35 pamilya sa Montalban, Rizal nawala ng tirahan matapos mawasak ng malakas na hangin ang maraming kabahayan. Mga bakwit pansamantalang nakikituloy sa kanilang barangay hall. Probinsya ng Bulacan isinailalim po sa state of calamity dahil maraming lugar ang hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. At ang 41 billion pesos na flood control projects sa loob po ng 3 taon, saan napunta? Sana nga ba? Gobernador ng Bulacan, Daniel Fernando, iginiit na walang flood control project sa lalawigan. DPWH, hindi raw nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Bulacan. Ukol sa mga proyektong ipagagawa sa probinsya, yan po'y ayon kay Governor Daniel Fernando. Linawin lamang po natin itong isa sa mga balita. Ang binabanggit po kahapon ni Governor Daniel Fernando na walang flood control projects. Kumbaga, wala sila. Walang ipinaalam sa kanila. Kasi yung mga proyekto nga daw po din ng DPWH ay rekta na ginagawa ng walang abiso po sa lokal na gobyerno. Samantala, 5 mangingisda pinaghahanap po ngayon ng Coast Guard matapos may ulat na nawawala sa karagatang Saco po ng Occidental Mindoro. Mga mangingisda dapat ay nakauwi na noon pang Martes. Karapatang pantao nilabag sa pagpatay sa Taboso 19 sa Negros Oriental ayon sa National Fact-Finding and Solidarity Commission. Negosyante at asawa niyang buntis patay matapos masunog ang tindahan ng LPG. Diyan po yan sa Maguindanao del Sur. Lalaki sa Davao City, nalulong umano sa ipinagbabawal na gamot, nag-ala Spider-Man, umakyat sa poste na kuryente. Sa oras po na 6:24, sa balitang consumer at pangkalakalan, mga empleyado ng pribadong kumpanya pwedeng lumiban sa trabaho kung mapanganib sa kanilang kaligtasan ang lagay ng panahon. Pero syempre, para sa mga no work, no pay, no work, no pay. Pilipinas, nangungunang destinasyon ngayon para sa mga gustong magpahinga ayon sa State of Retreats report ng website na Book Retreats. Pilipinas dinadagsa dahil sa taglay na Island Sanctuary.
1: Ironic, no? Tapos yung mga nandito hindi makapagpahinga at gustong lumabas para magpahinga.
0: Baka ang sinasabi nila kapag katag-init. Kapag ganitong
1: pag-ulan, panahon,
0: hindi kaya.
1: Ay, ayaw nilang puntahan yung mga flood control projects natin.
0: Sabagay, pwede ka rin mag-swimming kung trip mo yung ganun.
1: Di ba merong isang lugar sa Bataan, sabi nung isang reporter natin, ginawa na daw resort nung yung ibang mga residente.
0: Ayun na nga.
1: Oo, pinag-swimmingan eh. Pero ito pa mga kapatid, sa iba pang mga balita, Energy Regulatory Commission o ERC, iaapila ang desisyon ng Court of Appeals na pumanig sa Siquijor Island Power Corporation ng Pamilya Villar.
0: Bureau of Internal Revenue kinasuhan ng tax evasion ng offshore online gaming operator na Hongsheng Gaming Technology dahil sa hindi pagdedeklara ng tunay na kita at pagkabigong magbayad ng higit 2 bilyong pisong buwis.
1: Panukalang 7.2 trillion pesos na budget ng Administrasyong Marcos kulang pa raw o kulang para pondohan ang mga bagong prioridad na proyekto dahil malaking bahagi nito ay mauuwi lang sa mga bayarin ng gobyerno ayon sa Congressional Policy and Budget Research Department. Ganon?
0: Oo. Eh kung hindi kinurakot, okay sana.
1: Oo, ang tanong dyan, sa 7.2 trillion pesos, ilan doon ang kupit?
0: Ayun pa, di ba? Kailangan busisiin. Mga kapatid, kampyo naman po tayo sa balita sa ibang bansa. Pinuno ng Intelligence Agency ng Ecuador at 5 Amerikano patay sa pagsabak ng sinasakyan nilang helicopter sa Kenya.
1: US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un nakatakdang magpulong ngayong taon. Pakikipag-usap po ng Amerika sa North Korea mahalaga daw dahil sa lawak na 57 o dahil sa hawak na 57 nuclear weapons. Tubig sa lawa ng Zurich sa Switzerland bumagsak sa pinakamababa nitong level. Sa loob ng 75 taon, matinding tagtuyot nararanasan ngayon sa bansa. Malakas na buhos ng ulan, nagdulot po ng baha sa bansang Brazil. Mga apektado lumikas at nananatili muna sa Brazil-Uruguay border. Prince Harry at Meghan magbabalik sa United Kingdom. Sa sports balita, Gilas Pilipinas boys pasok sa quarterfinals ng FIBA Under-18 Asia Cup matapos pong ilaglag ang Syria. Gilas Pilipinas women tinambakan ng World No. 7 Canada ng halos 50 punto sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. Final score 85-38. Samantala, wagi po ang Gilas Pilipinas men laban sa Korean Basketball League Club Ulsan Hyundai Mobius V-Bus o V-Bus. Final score 81-76. Guest teams para sa isang linggong PBL Invitational Tournament kasado na EST Cola Club mula Thailand nagbabalik. Matapos naman po ang halos isang taon, magbabalik boxing ring na si Yumir Marshall para itaya ang WBC International Middleweight Belt kontra sa Amerikanong si Omar Huerta. Mga balitang showbiz naman, multi-awarded broadcast journalist na si Ted Filon at Queen of FM Radio, mananatiling kapatid matapos muling pumirma ng 2 taong kontrata sa Kapatid Network. Congratulations.
0: Naku, ay Tita Maricel, akala ko 20 years yung napirmahan ko. Ay, sorry, 2 taong pala, hindi pala 20 taon.
1: Ay, pwede naman, why not 2 dekada.
0: Ito naman, leader ng grupong Cat's Eye na si Sofia La Forteza spotted sa Disneyland. Kasama po ang rumored boyfriend na si Leon Barreto. Sofia, naka-temporary break sa kanyang global girl group. King of Romance at British Balladeer Engelbert Humperdinck balik Manila para magpakilig sa kanyang The Celebration Tour sa September 25. Ang Becky may tampuhan, Bella Padilla tahimik pa rin tungkol sa napapabalitang iringan niya kina Angelica Panganiban at Kim Chu. From politics to pageant, dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kabilang sa selection committee ng Miss Universe Pakistan 2026.
1: Aba, taray.
0: My eye for beauty.
1: Samantala, International Theater Production House, GMG Productions, nagpatikim ng kanilang upcoming 2027 shows.
0: Malungkot na balita, mga kapatid, singer na si Vanessa Blanca na nakilala sa 2010 hit song na Dota o Ako, pumanaw sa edad na 30.
1: At iyan nga po, mga kapatid, ang isang kilip-kilip sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Abangan po ang mga detalye mamaya sa News 5. At sa oras po na 6:28, magbabalik pa rin ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: True FM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han. Everest up!
6: Visayas hanggang Mindanao.
7: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
6: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
7: Ug diara, maka-proud.
6: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. Buwan Balita by kasama si Chiki Vernel tuwing Sabado sa 1PH.

0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Antonio Munar.
5: Ay, magandang umaga sa iyo, Antonio Munar.
4: Kamusta naman ang ikot mo kahapon dun sa pumping station na binisita niyo ni PBBM?
5: Ay, nako, nung unang lakas pa ng loob kung walang face mask, ha? Bumungad sa akin, malupit palagad dun. Oo, ang tindi ng amoy. Pero umaabot pala kasi ng kalahating dump truck na basura yung nahahakot nila doon daily. So hindi naman nakakapagtaka kung...
4: Ikaw naka-face mask. Pero ang Pangulong Marcos ba naka-face mask?
5: Naka-face mask siya, tinanggal niya lang nung magpapa-interview na siya. Tsaka nung medyo malayo siya dun sa area na maamoy.
4: Diba?
5: Pero pagdating doon, naka-face mask.
4: Saan ka naman talaga nakakita ang sipag ng Pangulo natin? Pati pumping station, iniikutan.
5: Pinuntahan, diba?
4: Only in the Philippines. So sana sa pagpuntang yan ng Pangulo, sa susunod po na malakas na ulan, gumana na yan, ha?
5: Sana naman. Uy, pero gusto kong i-shout out yung ating mga basura divers na naroroon kahapon. Na-amaze ako kasi, alam mo, medyo nahiya ako mag-face mask, ha? Kasi kung sila nga, nagda-dive sila dun to make sure na walang nakabarang basura dun sa ating mga pumping stations, parang kulang yung kanilang gear. Kasi iniisip ko, buong katawan naman nila nakabalot para maprotektahan yung mga skin nila. But I'm thinking, paano yung ulo? Paano yung mukha? Kahit kasi sabihin mo na may goggles and all. Diba? May mga butas-butas paano pumasok.
4: Yes. Oh,
5: diba? So, shout out dun sa ating magigiting na mga basura divers. Napakahirap ng kanilang mga ginagawa.
4: Sana well compensated, ano? Sa ganung hirap ng trabaho. Sana naman.
5: Sana.
4: Ano ba ito? First of many pumping stations ba ito na iikutan ng Pangulong Marcos Jr.?
5: Well, hindi naman siya yung first. Parang pag ilan na rito na naikutan. Ang hindi ko alam kung meron pang mga susunod.
4: Okay,
5: kasi mukhang nililibot niya yung lahat ng mga nabarahan ng basura.
4: Sinisiguro na talagang gumagana. So, antay-antay tayo. At makikibalita din tayo mamaya kay Tita Maricel sa iba pa pong mga kaganapan dyan sa Malacanang. Dahil ngayon, handang-handa na po ang ating News 5 sa oras nga po na 6:34. Ito nga pong News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH. At maya-maya pong kaunti, mapapanood din tayo ng live dyan sa TV5. Ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balita na dapat yung pong malaman. Magandang umaga pa rin mga kapatid ngayong Biyernes holiday. Ako po si DJ Chacha.
5: Sa ngalan po naman ng Ted Pailoan, ako po si Maricel Halili.
4: Narito nga pong News 5 sa iba't ibang larangan at hanay. Ngayong araw nga po, Biyernes, ika-21 ng Agosto 2026, Ninoy Aquino Day. Sa mga balitang pambansa, pumalag po ang kampo ni Mike Defensor sa pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa sa flood control scandal matapos nitong igiit na pinilit lang siya ni na Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Gutesa, sina Marcoleta at Defensor ang may pakana ng kwentong pagde-deliver ng malemaletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayaw pa nga raw sumunod sana ni Gutesa pero napilitan daw siya dahil sa takot at sa promise na pera.
6: Simula na nanisin na ron Marcoleta ang basahin ng ginawa ni Mark na pinabit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos Mr. Marcoleta na pinabit ngayon. Nag-promise ng kasa educational scholar si former Congressman Mike Defensor.
4: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Orly Gutesa. Bukod sa dalawa, kasama na rin sa bago niyang salaysay si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pinakontak daw sa kanya si Guanzon para raw tumulong mag-revise ng salaysay. Pero ang banat ng dating commissioner, sinungaling daw si Gutesa.
6: May isang biglang kumontak sa akin na galing sa opisina ni Senator Marcoleta na nagsasabi, bibigyan ako ng numero ni Attorney Rowena Guanzon. Para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng kapila.
7: Dinamay mo ba ako? Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and naniniwala ba sa igotesa na mag-aabogado ako para sa'yo?
4: Yan nga po ang sunurang tinig ni Orly Gutesa at dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Wala pa namang komento si Marcoleta at Defensor sa mga sinabi ni Gutesa. Pero sabi po ng abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio, mukhang natakot si Gutesa sa panggigipit ng administrasyon kaya ito'y bumaliktad. Ayon naman po sa Ombudsman, hindi na bago ang ganyang pagbaliktad. Pero hindi raw yan magiging hadlang para sa ikakaso nila kay Romualdez, lalo't meron daw silang 28 witnesses laban sa kanya. Itinanggi naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang haka-hakang siya ang nagpabaligtad kay Gutesa. Doon naman sa 28 witnesses laban sa kanya, hindi pa raw yan nababasa ng kanyang kampo. Pero muli nilang iginiit na wala raw ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez at sa bilyong-bilyong pisong kickback sa flood control project. Sa panig naman ng Senate Blue Ribbon Committee, ipinauubayan na raw nila sa Ombudsman ang pagbaligtad ni Gutesa.
8: Wala man lang forensic evidence or object documentary evidence linking the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable. In all of this, one thing is common. May mga taong nag-ujok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso.
4: Yan po ang tinig ng abogado ni Romualdez na si Attorney Addie Fajardo. Sa ibang balita, kinalampag naman ni Senator Risa Ontiveros ang Meta dahil sa nagkalat pang mga video ng naganap na school shooting sa Zamboanga City. Sa pagdinig po sa Senado kahapon, iginit ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinatanggal na nila ang lahat ng kopya ng nasabing video sa Meta. Pero sabi ni Senator Risa Ontiveros, meron pang mga nasabing kopya. Ang paliwanag po ng CICC, hindi nila agad matatanggal ang mga natirang video dahil kinakailangan pa yung i-request sa Meta. Hindi rin kasi kontrolado ng CICC ang community standards sa platform. Wala rin daw silang jurisdiction dito. Ang tingin tuloy ng CICC, mas mainam sana kung magkaroon sila ng kapangyarihan sa online platforms sa pamamagitan ng isang batas.
9: Any second that any video is there, it creates harm, whether it's misinformation, disinformation. In extreme cases, these school shootings, violence, and yung mga extreme violence na pinapakita ko. And it's being rewarded by virality. It's being rewarded by sharing. Kaya ho, ang ginawa ho talaga natin, apart from talking to Meta, we directly talk to our netizens para hindi na ho i-share yung video na yun. I think the solution lies in acquiring jurisdiction over the platforms. Kasi ho, ngayon nakarely lang tayo sa community standards ni ho nila. Nakikiusap pa rin ho tayo eh. Nakikiayon pa rin ho tayo sa kanila. Instead of, maybe when we acquire jurisdiction, we propose also in our country, eto, isama nyo sa community standards nyo.
4: Yan nga po ang tinig ni CICC Executive Director Aboy Paraiso. Sa atin namang ulat panahon, tuluyan ang nakalabas ng bansa at naging low pressure area na lang ang Bagyong Neneng. Huli itong namataan 550 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at mas malapit sa Taiwan. May isa ring low pressure area o area pa na minomonitor sa may silangan ng northeastern Mindanao, pati na ang severe tropical storm na may international name na Sodel. Parehong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang dalawang sama ng panahon at wala pang direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Batanes, Cagayan, Apayao, Abra at maging sa Metro Manila. Samantala, sa gitna po ng problema sa bahang dulot ng sandamakmak na basura, pinagpapaliwanag na ng DENR ang mahigit 100 kumpanya dahil sa kanilang plastic waste. Ayon po sa palasyo, 155 companies ang inisyuhan po ng show cause order ng ahensya na posibleng may paglabag sa kanilang obligasyon sa ilalim po yan ng Extended Producer Responsibility o EPR Law. Sa ilalim ng nasabing batas, dapat ay may mekanismong mga kumpanyang may mga plastic packaging para ma-recycle ang kanilang plastic waste. Naglalaro po mula 5 million pesos hanggang 20 million pesos ang multa. Depende sa bigat ng paglabag. Pwede ring masuspindi ang business permit ng lumabag na kumpanya. Samantala mga kapatid, sa oras po na 6:42, sa mga balita po sa lalawigan, 5 flood control projects ang nasira na naman sa kasagsagan po ng ulang dala ng habagat sa Zambales. Kabilang sa nasira ang San Juan Dike sa Botolan. Bumigay nga po ang parte nito dahil sa malakas na agos ng lahar sa Bukaw River. Nanganganib na malubog ang nasa 10 barangay sa Botolan sakaling tuluyan na itong mawasak. Bukod sa ulan, sinisisi rin ng mga opisyales ang irresponsabling quarrying sa lugar. Sa matinding pagbaha sa probinsya, halos malubog na sa baha ang ilang bahay ng umapaw ang tubig sa San Fer River. May kasama pang buhangin ng tubig. Apektado rin po maging ang barangay hall, mga eskwelahan at health centers.
5: Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Bataan dahil sa pinsalang iniwan ng habagat. Kabilang sa apektado ang sektor ng agrikultura sa probinsya. Mahigit 50 milyong piso ang inisyal na tinatayang pinsala. Maraming mga palay ang nabulok na matapos ang ilang linggong mababad sa tubig. Nananatili ring lubog sa baha ang ilang bayan gaya na lang ng Hermosa. Abot tuhod pa ang tubig sa ilang lugar. Sa tansya ng Bataan PDRRMO, lampas kalahating milyong individual ang naapektuhan ng 18 araw na pag-ulan sa probinsya.
4: Samantala, nagdeklara po ng state of calamity ang probinsya ng Bulacan. Kabilang sa mga apektadong bayan po ng Hagonoy na ilang linggo nang lubog sa baha. Nawawala pa ba ang baha dyan? Hanggang hita o lampas ng bewang pa rin ang tubig sa ilang barangay sa Hagonoy. Sa bayan naman po ng Santa Maria, hanggang 20 pa ang tubig sa ilang mga kalsada. May mga lugar namang humupa na ang baha pero may naiwang makapal na putik. Nananatili ring sarado ang Makaiban Bridge na napinsala sa ulang dala ng habagat.
5: Nasa state of calamity rin ang bayan ng La Trinidad sa Benguet. Sa datos ng kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 78 million pesos na ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa probinsya. Higit 20 landslide na rin ang nararanasan sa La Trinidad at nasa 18 lugar na ang binaha. Dagdag problema pa raw ang pagkamatay ng ilang baboy dahil sa African Swine Fever. Sa ilalim ng State of Calamity ay magagamit ng mga LGU ang kanilang Quick Response Fund at umiiral din ang price freeze sa mga pangunahing bilihin.
4: Samantala, matinding pagbaha rin po ang naranasan sa Mamburao, Occidental Mindoro. Sa mga kuha mula sa himpapawid, kitang itinali muna ng mga residente ang mga bangkang ginagamit po sa pangingisda. Nararanasan pa kasi ang malakas na hampas na alon. Ilang araw na ring lubog sa baha ang mga barangay sa Mamburao. Umabot daw yan sa lagpas taon na baha. Sa ngayon po'y nananatili mo ng ilang residente sa mga evacuation center. Samantala, sa oras nga po na 6:45, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili po yan sa TikTok, Lazada at Shopee. At syempre sa website po nila, www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871. At available din po para sa masarap at mahimbing na tulog ang Ulta Bio Trial Pack. Subukan nyo na po mga kapatid. Magbabalik pa rin po ang ating balitaan dito po sa News 5. Ako pa rin po si DJ Chacha kasama si...
5: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, Maricel Halili po.
4: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
10: Laging true sa'yo, kapatid.
11: Bigla ang gasto.
12: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
13: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Wala rin inaatrasan.
5: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala akong bahay sa nila.
6: Sa ilang lugar dito.
7: Sa mga lumangoy.
4: Susugod sa bagyo.
8: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
4: At anumang dilubyo.
9: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
4: Balita man sa lansangan.
10: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
4: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
11: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
4: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
12: Mobile Journal, Amy Achanza po.
13: Arles de los Santos po.
14: Denise Valdesancho po.
15: Ben Taringi po.
16: Las Paredes po.
17: Jeff Rivera po.
18: Julie Baiza po.
19: Kayla Macanta.
20: Mary Mon Reyes po.
21: Mariana Pascual po.
22: Hey,

0: bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
1: Mga kapatid, punta na po tayo sa mga balitang consumer at kalakalan. May natukoy na ang gobyerno na 39 na potential sites para sa rain catchment project sa Metro Manila. Layo ng gobyernong palawakin ang temporary water shortage o yung paglalagyan ng tubig ulan sa rehiyon. Matapos maperwisyo ang mga residente, motorista at commuters ng malubog sa baha ang ilang bahagi ng NCR. Ilan sa mga natukoy na lugar ay nasa Paranaque, Quezon City, San Juan, Navotas, Pasay, Pateros, Malabon at iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang listahan ng mga potensyal na pagtatayuan ng catchment project ay binuho ng Dutch engineering consultancy firm na Royal Haskoning DHV. Ayon sa MMDA, napili ang mga lokasyon dahil sa nature-based solution gaya ng underground na catchment at lowered na open spaces.
2: Samantala, binibilisan na po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pag-issue ng resolusyon para may alis na ang value-added tax o VAT sa system loss charges. Sa pagdinig po sa Senado, tiniyak ni ERC Chairman Francis Saturnino 1 na susundan ang ahensyang due process sa pagpapatupad ng alituntunin nito. Magsasagawa po ang ERC ng public consultation sa August 25 at inaasahang mailalabas ang resolusyon kinabukasan. Magiging epektibo ang resolusyon 15 araw mula po sa publication nito at paglabas ng counterpart na circular mula po sa BIR. Maalalang inanunsyo ng ERC ang draft resolution na layong ideklara ang system loss charges bilang government-mandated pass-through cost para hindi na ito mapatawan pa ng VAT at mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino sa kuryente.
1: Sumampa na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura. Higit 50,000 mga magbubukid at 40,000 ektarya ng agricultural areas ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kabuuang halaga, higit 900 at 74 na milyong piso ang pinsala sa palay. Lagpas kalahating bilyong piso naman ang pinsala sa high-value crops at 85 milyong piso naman sa mais. Higit 9 na milyong piso naman ang lugi sa sektor ng fisheries and aquatic resources at 14 na milyong piso naman sa livestock gaya ng manok, baboy, baka, kambing at iba pa.
2: Umakyat po ang bilang ng mga Pinoy na kinukonsidera ang sarili bilang mahirap. Base po sa survey ng Okta Research nitong Hulyo, nasa 10.3 milyong mga Pilipino ang nagsasabing mahirap daw sila. Katumbas po yan ng 39% o halos 4 sa 10 Pilipino. Mas mataas po yan kumpara sa 35% na naitala naman noong buwan ng Marso. Ang ibig sabihin, nadagdagan ng 1 milyon ang bilang ng mga Pilipinong nakakaramdam na sila ay mahirap sa ikalawang quarter ng taon. Nasa 18% lang ng mga Pilipino ang nagsabing hindi sila mahirap, habang 42% o malaking bahagi ng mga na-survey ang hindi masabi kung sila ba ay mahirap o hindi. Isinagawa po ang survey mula July 4 hanggang July 11 na mayroong 3% margin of error.
1: Posible namang bumuo ang Senado ng ad hoc committee para matalakay kung paano muling pasisiglahin ang ekonomiya. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, maaaring ilunsad ang Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth or RISE Ad Hoc Committee sa susunod na linggo. Magsasama-sama rito ang mga chairperson ng iba't ibang komite para talakayin kung paano palalakasin ang ekonomiya. Sabi ni Gatchalian, naging matumal ang paglago ng ekonomiya nitong mga nagdaang quarter at hindi rin nakatulong ang external challenges o yung mga hamon na nag-ugat mula sa mga kaganapan sa labas ng bansa. Kaya naman kailangan na raw pag-usapan ng ekonomiya sa lente ng legislatura.
2: Eh kung siguro pabilisin din nila yung usad ng impeachment, ano, baka sakasakaling gumanda ang ekonomiya kasi isa rin talaga sa itinuturo po na dahilan ng mga investors natin, lalo yung foreign investors, even yung mga may-ari po ng mga lokal na kumpanya dito, yung sinasabi nila na parang yung tagal ng pagpapanagot, una, yung sangkot dun sa mga flood control issue, hanggang ngayon, wala pa.
1: Mm-mm.
2: Yung impeachment, nakakastall din po yan sa ekonomiya natin kasi meron din namang ibang dapat ginagawa itong ating mga mambabatas. Lalo pa last week, isang beses lang sila nag-hearing, hindi ba?
1: Oh, yeah.
2: Tapos masasabay pa yan sa budget hearing.
1: Oo.
2: So, papano na yan?
1: So, patong-patong.
2: Patong-patong.
1: Kasi yung ano eh, pagiging stable ng politika sa bansa.
2: Yun na nga.
1: Diba? Yan yung malaking binabantayan ng investors kasi paano pagka nagkaroon ng mga changes?
2: Oo.
1: Affected ang policy.
2: Oo.
1: Diba? Oh.
2: Yung away-away nila,
1: away-away
2: na hindi
1: nila.
2: Na sila nagkasundo, ano, yung pamumuliti ka kaliwat kanan, hindi na natapos.
1: Tsaka maganda yung punto mo na paano nga mag-i-invest dito kung hindi naman sigurado, walang transparency at saka accountability. Baka mamaya kung
2: kita
1: anong
2: mo?
1: Mapunta naman dun sa investment mo dito.
2: Nakita nyo yung taas ng kilay ni Tita Mase no, sinasabi niya yung transparency and accountability na parang, Tita Mase, teka, hindi ako kasama sa mga nadelibira ng malita.
1: Malita. Kasi naiisip natin yung mga ganun, umu-automatic kasi.
2: Saka ang matindi pa nito, may mga kaliwat ka ng recantation din.
1: Ah, diba?
2: So hindi na natin alam, saan ba tayo lahat papunta?
1: Hindi na natin maitinya kung
2: sino
1: papaliwalaan natin.
2: Sa totoo lang, with all due respect, maganda naman yung ad hoc committee na yan, natututok no, for the economy ng bansa. But more than that, I think, yung mga meron na tayong polisiya dito, di ba, na pagpapanagot sa mga dapat panagutin, may mga batas naman na. Pero kasi hindi naman, meron ba? May napapanagot ba?
1: Ayan na nga.
2: Oo. So baka yun muna siguro yung dapat nating tutukan. Unahin po nating ayusin yung, una yung red tape na nirereklamo rin ng mga investors. Hindi ba? Yung red tape dito sa atin, ang tindi pa rin eh. Mamaya mas pag-usapan po natin yan dahil marami pa tayong mga ihahatid na balita. Sa oras nga po na 6:54, sa balita naman po sa labas ng bansa. Nagbabala si US President Donald Trump sa mga bansa o korporasyon na magbigay o na magbibigay ng suporta o aliyansa sa Iran. Sinabi po yan ni Trump matapos ang pahayag niyang sadsad at baon ang ekonomiya ng Tehran. Ang giit po ni Donald Trump, wasak na raw ang Iranian Air Force, mga pasilidad at bodega ng armas. Maging ang halaga ng Iranian Rial na tumata yung currency nito. Itinuturing po ni Donald Trump na economic D-Day ang kinakaharap ngayon ng Iran. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga kaalyado nitong bansa na suportahan ang patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng Tehran. Una nang nabigo sa pagpapalawig ng usaping pangkapayapaan ng bansang Amerika at Iran upang tuluyang mawakasan ang gera sa gitnang silangan. Wala pang tugon dyan ang bansang Iran.
1: Samantala, patuloy namang nakararanas ng pressure ang Iran sa gitna ng patuloy na tensyon sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon sa report, kabilang sa pinaka-apektado ang oil exports ng Tehran dahil dahilan upang mabawasan ang lumalabas na langis sa kanilang bansa. Nasa 2 milyong bariles na lang kasi ng langis kada araw ang ini-export ng Iran kumpara nung bago pa magkaroon ng tensyon sa rehiyon na umaabot sa 3.4 oil barrels. Sa pahayag ni Mahash Al-Tamimi, political affairs researcher ng Al-Mustan Syria University, ang diplomatic relations ng Amerika at Iran ang siyang dahilan ng problemang yan.
2: Samantala, sa ibang balita, 3 po ang kumpirmadong patay habang 20 iba pa ang sugatan matapos maglunsad ng panibagong pag-atake ng Russian forces sa Ukraine. Kabilang po sa inatake ng pwersa ng Russia ang ilang gusali sa Kyiv. Ang ilan sa mga biktima natabo na ng pagguho. Dahil nga sa airstrike ng Russia, ilang lugar sa capital city ang wala pong supply ng kuryente.
1: Lumawak ang pinsalang iniwan dulot ng pananalasa ng wildfire sa Spain. Ayon sa report, nasa 4,800 hektarya na ang natupok dulot ng kalamidad sa bahagi ng Cerezal. Sa ngayon, puspusan ang pagresponde ang Spanish authorities sa mga lugar na apektado ng sunog. Sumatotal, aabot sa halos 300 bombero na ang tulong-tulong na umaapula sa wildfire.
2: Samantala, baha ang problema ng mga residente sa Brazil. Sa report, aabot po sa 40 pamilya ang napilitang lumikas kasunod ng matinding pag-ulan sa bahagi po yan ng Jaguaro o Juagarao. Sa tindi ng lakas ng ulan, ilan sa mga ilog ng syudad ay umapaw. Patuloy pang inaalam ng Brazilian authorities ang lawak ng pinsala dulot po ng nasabing kalamidad. At sa oras nga po na 6:58, ang oras na muna, hatid yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Good morning muna kay Mamaylin Choigo at kay Sir Jerry Telana. Dahil 6:58 na, Maricel, tayo'y magpapaalam na dito sa ating mga kapatid sa TV5. Baka gusto mo muna mag-hello kay Bok Ed na ilang dalawang linggo na niya this week.
1: Oo nga. I'm sure nag-a-adjust si Bok Ed Linggaw dahil mula dun sa kanyang late night na newscast, biglang kailangan niyang gumising ng madaling araw.
2: Oo, last week, nung muli naming nakahuntahan si Bok Ed, ang sinasabi niya ay puyat pa siya.
1: Puyat pa siya.
2: Oo, so hindi ko sure kung ngayong pangalawang linggo, puyat pa rin kaya siya.
1: Aba, eh malamang kasi inaabot ko pa yan hanggang gabi eh. Nandyan pa rin siya sa newsroom, nakatutok pa rin sa balita. Oo. So malamang nga, kulang sa tulog.
2: Well, at least nakadalawang linggo na.
1: Pero, ay!
2: Oo, maraming salamat po ha sa mga kapatid po natin dito sa TV5. Bago tayo magpaalam sa kanila, sa mga taga-dyan po sa Das Marinas, Cavite, magkita-kita po tayo dyan bukas for the Cerelac Tambalan Big Sustansya sa barangay. 9 a.m. po yan, kasama ko si May Ganyang tomorrow. Nandyan po kami sa South 2 Basketball Covered Court, Barangay Salawag, Das Marinas, Cavite. Bukas ng alas 9 po yan ng umaga. Kasama din po si Dr. Katrina Flor Cruz Dacanay. So sa mga nanay, kung kayo'y may mga baby 6 months old pataas, magkita-kita po tayo dyan. Meron kami mga ipapamigay na premyo. Marami po kayo matututunan doon sa pediatrician na kasama namin. Ang start po ng program natin dyan sa DASMA ay 9 a.m. At once again sa mga kapatid natin dito sa TV5, happy weekend po sa inyo. Magbabalik kami ni Maricel Halili sa Lunes. Dito pa rin yan sa 105.9 True FM. Happy weekend! Bye-bye!
1: Bye!
2: At eto na nga, balikan po natin ang ating balitaan. Dito po yan sa Balitang Entertainment. Uy! Hulog daw ng langit. Yan ang peg ng karakter ni Prime Actress Julia Montes sa action drama series na Sigabo. Sa gitna kasi ng pagtugi sa mga kalaban kay Sam na ginagampanan po ni Julia, tumakbo siya sa bubong at bumagsak sa bahay ni Gabo. Ay, may ganon. Ang ending, tila naging sagot siya sa panalangin ng karakter ni Coco Martin. Pero ang tanong, siya nga lang ba talaga ang nahulog? Antaray naman. Abangan po ang si Gabo sa TV5 tuwing alas 8 ng gabi.
1: Oh, eto naman. No comment si Bella Padilla nang tanungin kung friendship over na ba sila nang ang Becky Tropa o barkadahang Angelica Panganiban, Bella Padilla at Kim Chu. Napansin kasi ng netizens na tila nabawasan na ang kanilang interaction sa social media, birthday shoutouts at hangouts. Sa ngayon, abala si Bella sa bago niyang pelikulang Life After You. Gaganap siyang accidental mommy ng pamangkin niya sa pelikula. Para kay Bella,

0: sa selection committee ng Miss Universe Pakistan 2026. Naks! Ayon po kay Atty. Sal, inimbitahan siya ng organizers ng pageant. Noong August 18 ng Grand Coronation ng Miss U Pakistan, bukod po kay Atty. Sal, naksama no, ilang Pinoy din ang bahagi ng selection committee. Pwede pang teleserye si Atty. Sal.
1: Diba? Alam mo, may pagka-showbiz talaga si Atty. Sal. Di ba meron pa siyang binuo dati na MTV, mga music video.
0: Naku, hindi ko na inabot yan. Anong taon yan? Kailangan ko hanapin yan
1: nung
0: on YouTube.
1: Yung secretary siya.
0: Meron?
1: Oo.
0: Hahanapin ko yan.
1: Meron siyang music video.
0: Pero may mga kasama siya dyan. Kabilang po sina Miss World Philippines 2022 Gwendolyn Forniol at singer na si Bailey May. Pwede ito? Oo, pwede ito sa sigabo.
1: Pwede, no? Magula tayo. Pag lumabas siya doon, alam na. May plano sa 2028.
0: Abi, tatakbo pa si Atty. Sal?
1: Hindi, di ba usually yung mga lumalabas at sumasama sa mga teleserye ng mga politiko, nag-a-appear sila sa mga ganyang mga teleserye kasi part ng campaign nila. Madalas, di ba?
0: Malalaman.
1: Tingnan natin. Samantala mga kapatid, patok sa takilya ang bagong horror movie na Insidious Out of the Further matapos itong kumita ng 51 million pesos sa opening day nito sa Pilipinas. Ito raw ang pinakamalaking opening day of all time para sa isang horror movie sa bansa. May ilang sinehan pa na nagdaos midnight screening na sold out. Ang pelikula ang ika-anim na installment ng Insidious franchise, bida rito sina Amelia Eve, Brandon Perea at Lynn Shay.
0: Nananatili, ay hindi pala, kami pala ito, mananatili nga po sa Kapatid Network, ang multi-awarded broadcast journalist na si Manong Ted Failon at syempre po ang inyong lingkod. Tuloy-tuloy po ang paghahatid namin ng balita, komentaryo, pagsusuri at syempre hindi mawawala servisyo publiko. Mamaya po yan, meron pa rin tayong happy hour. Kasama po si TV5 President Guido Zabaliero, pinirmahan po ang panibagong kontrata sa Nation Broadcasting Corporation o NBC. Patuloy kaming mapapakinggan ni Manong Ted sa Ted Failon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Sa 1PH, mapapanood pa rin po at sa aming digital streaming platforms. Ayan. Maraming salamat sa ating mga boss. 20 years ang in-offer sa akin. 20 years may pirmahan ko eh.
1: Hindi ka talaga magdadalawang isip.
0: Hindi ka magdadalawang isip.
1: Why not?
0: Sa totoo lang, in fairness naman sa ating mga kapatid dito, sa alagang kapatid. So kami po ni Manong Ted ay nagpapasalamat syempre sa kay Boss MVP, kay Sir Ricky Vargas, Ma'am Shena Olaso, sa mga boss din po natin dito, si Sir Raul, si Sir Alvin, and si Sir Patrick Paez, of course. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Kay Sir Pierre Buhay. Yung mga nakasama po natin doon kahapon. Thank you po sa inyo.
1: Parang ang ganda nga ng tawa ninyo ni Sir Guido eh. Ay, naisip ko, ano yung pinag-uusapan nilang dalawa?
0: Alam mo bakit? Gumata ko natatawa doon. Kasi, syempre, picture-picture, di ba? Okay, sasabihin ng cameraman, handshake po, handshake. Si Manong Ted nagpapatawa sa likod. Ay, hindi bagay kay Chacha handshake, kiss na lang. Kaya nagtatawa ng kami.
1: Kaya pala.
0: Sa'yo, kiss po sa Ninong, Manu sa Ninong. Maraming salamat. Sir Guido Zabaliero, thank you din po. Ayan. So, eto naman, puntahan na po natin mga kapatid ang ating Sports 5.
1: Pasok sa quarterfinals ng FIBA Under-18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Boys. Matapos ilaglag ang Syria, dikita ng laban halos buong laro bago nakahanap ng butas ang Gilas Boys sa bandang dulo ng fourth quarter. Nagpakawala ng 0-run o ng 8-0-run ang mga bata natin para makabuo ng 11 puntos na lamang sa huling dalawang minuto ng laro. Sapat na yan para makuha ng Gilas ang 72-63 na panalo. Top scorer para sa Pinas si George Aiden matapos ang 18 puntos. Makakalaban ng Pilipinas sa quarters ang China ngayong Biyernes.
0: Samantala, tinambakan ang world number 7 Canada ng halos 50 puntos. Aray ko ang Gilas Pilipinas sa women's sa FIBA pre-Olympic qualifying tournament. Final score 85, aray ko, to 38. 4 na puntos lang po ang naiscore ng Gilas sa unang quarter. Kontra sa 23 points ng Canada. 0-2 na ngayon ang standing ng Pilipinas sa torneo. Hindi nga po sila nakabawi buong laro. Nalaglag sa palaro ang Pinas matapos manalo ng host Mexico kontra sa Senegal kahapon. Tatapusin ng Gilas ang kampanya kontra Senegal ngayong Biyernes.
1: Samantala, panalo naman ang Gilas Pilipinas Men laban sa Korean Basketball League Club Ulsan

0: Hyundai Mobis Fee Bus. Final score 81-76. Tune-up game ito bilang paghahanda ng pambansang Koponan sa ika-apat na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Lalabanan ng Gilas Men ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30. Nasa bansa naman ang Ulsan para maghanda rin ng paparating na KBL season. Ilan sa mga Pinoy teams ang nilabanan nila gaya ng Titan Ultra, Abra Weavers, Adamson Falcons, at FEU Tamaral.
1: Kasado na po ang magiging guest team sa isang linggong PBL Invitational Tournament. Nagbabalik po ang ESC Cola Club mula sa Thailand. Huling naglaro sa PBL ang Koponan noong 2024 Invitationals kung saan nagtapos sila sa ika-apat na pwesto. Sasabak sa PBL sa unang pagkakataon ang Ho Chi Minh City ng Vietnam. Kukumpleto sa six-team tourney ang defending champion PLDT High Speed Hitters, Creamline Cool Smashers, Farm Fresh Foxies, at Next Led Chameleons. Gaganapin ang torneo mula August 31 hanggang September 8 sa Smart Araneta Coliseum.
0: Matapos ang halos isang taon, magbabalik boxing ring si Yumir Marshall. Itataya ni Marshall ang malinis na professional record at ang WBC International Middleweight Belt kontra sa Amerikanong si Omar Huerta. Nakuha ng Pinoy ang belt sa huli niyang laban noong Thrilla in Manila 50th anniversary. Ayon kay Marshall, sinabihan siya ng WBC na kailangan niya ng depensahan ang titulo. Gaganapin ito sa September 19 sa San Diego, California sa Amerika. Dahil dito, alanganing makalaban sa Asian Games si Marshall. Base sa ilang ulat, September 23 ang unang laban ni Yumir sa Asian kung sakali. Dati na siyang nanalo sa isang pilak at isang tanso sa naturang palaro. Ayon naman sa Association of Boxing Alliances in the Philippines, ipadadala nila si Waljan Mindoro sa Asian kung saan o kung hindi uubra si Marshall.
1: At mga kapatid, yan nga pong unang bugso ng mga pinakamalalaking balitang dapat niyo pong malaman ngayon. Ako pa rin po si DJ Chacha.
0: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, Maricel Halili po.
1: Maraming salamat pa rin sa mga nakatutok po sa atin dito po sa 1PH at syempre lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa atin sa True FM. Kanina sinabi ko po sa inyo, tuloy-tuloy lamang po yung ating paghahatid ng balita mamaya po ang ikalawang bugso ng News 5. Pero sa mga nakikinig na sa atin ngayon tulad natin na walang holiday, yung mga drivers po na nakatutok dyan, kung kayo ay TNVS, taxi, bus, jeepney, ano man pong minamaneho ninyo na nasasakyan na pang-transportasyon o for public transport, po pwede po kayong sumali para po sa ating pabida sa True FM for a chance to win 2,000 pesos. So simple lang ang gagawin nila, Tita Masel. Magbe-video lang sila. Pakita nyo po yung inyong sarili. Pakita nyo po yung minamaneho ninyong sasakyan. Itutok nyo po ang radyo. Pagkatapos sa mukha nyo ay sa radyo mismo at ipakita na kayo po'y nakikinig sa 105.9 True FM. Isend po ang video na yan kasama po ang inyong pangalan, taga saan po kayo, ang inyong pong contact number para matawagan po namin kayo sa Facebook page po yan ng 105.9 True FM or sa Facebook page ko na DJ Chacha for a chance to win 2,000 pesos or more. Meron kami na biyayaan na TNVS driver dito the other day, 2 days ago, 10,000 pesos, Tita Mase, ang nabigay sa kanya ng mga happy anonymous natin.
0: Ang galing,
1: natin.
0: Napakalaking tulong pampagas.
1: So, diba? Bakot, super true. And yun na nga, speaking of pampagas, ano bang presyohan ng krudo sa susunod na linggo?
0: Ay, nay.
1: Kasi tumaas siya this weekend. So mukhang dahil lang Iran at Amerika nagtatalo pa rin po, mukhang tataas na naman yan. And even the US dollar tumataas. So huwag na po tayo magtaka kung sa susunod na linggo tataas yan. Kaya ito pong ating pabida sa True FM may malaking tulong para po sa ating mga mamang driver na sweet lover.
0: And I'm sure na apektuhan yung kanilang kita.
1: Sigurado.
0: Kasi nitong mga nakakaraang araw, di ba, napakalakas ng buhos ng ulan. Aba, hindi ko malimutan itong nakaraang araw na na-stranded ako 4 oras yung biyahe mula Malacanang pagpunta dito sa TV5. Hindi nga ako umabot ng show.
1: Ayun ba yung nakita kita na nag-video ka na nastakay sa Santa Mesa?
0: Na oras para ako nang galing ng Zambales.
1: Grabe,
0: so I'm sure yung ating mga TNVS drivers naranasan din yan, lalo't sila talaga yung ikot ng ikot dito sa Metro Manila.
1: Grabe sa Santa Mesa, no? Hindi pa rin nasosolusyonan ang baha dyan. Tsaka yung sinasabi mo na araw na yan kung saan marami talaga nabalahaw sa traffic. Na parang normal sa atin pagkatag-ulan.
0: Diba? Oo. Hindi ito dapat normal eh.
1: Dapat di nangyayari.
0: Dapat hindi siya nangyayari.
1: Kahit katulad niyan, kahapon umaraw na naman, nakalimutan na naman nila ang galit nila.
0: Nako naman! Kaya nga alam mo, naalala ko si Juvie Francisco, ang sabi, dapat yata ang eleksyon natin tuwing tag-ulan. Para nare-remind tayo na, uy ha, yung pagpili natin ng mga opisyal ng gobyerno ha, kalimutan na natin yung mga pasaway at nagnakaw ng mga pondo natin para sa flood control.
1: Nako, sinabi mo. Yan na yan din ang gustong mangyari ni Mayor Benji na makausap namin siya.
0: O,
1: si Mayor Benji Magalong, ang sabi niya, siguro yata, Manong Ted, DJ Chacha, ang eleksyon natin, dapat tuwing August or September.
0: Oo,
1: para talagang tag-ulan. Yung diba? Galit, hindi nawawala. Maaalala natin lahat ng
0: sangkot. Lumusong ka sa baha, papunta sa presinto.
1: Yun na nga. Eh, syempre, hindi nila gagawin yun.
0: Ay, oo.
1: Sila pa ba? Malamang nag-iikot na ang mga yan ngayon kasi maaraw na.
0: Ay, oo naman.
1: Oo. Kahapon, hindi ba naka-alternative learning work ang mga nasa gobyerno?
0: Oo. Apat na araw sila, ha? So, bali pang limang araw ngayon. Walang paso.
1: Bakit nga ba? Diba? Eh, ang araw kahapon.
0: At in-announce nila noong Wednesday dahil nga na-foresee nila na baka daw masama ang panahon.
1: Wala silang coordination ba sa PAGASA?
0: Ay, meron.
1: Kasi before pa sinasabi naman na ng PAGASA na by, I think, Thursday or Friday, gaganda talaga yung weather.
0: Oo.
1: Kaya nagtataka kami kung bakit nag-alternative work setup sila.
0: Ay, alam mo, ang iniisip ko dyan, pwede kasing ipit na araw. Diba? Kasi nag-work from home sila ng Wednesday. Tapos kung papasok ko ng Thursday, tapos Friday,
1: nakakahiya naman,
0: diba?
1: Sa kanila.
0: Diba? Holiday ulit, naiipit na araw.
1: So, ayun.
0: Yan ay assumption ko lang naman. Oo. Pero yung base doon sa official na paper nga, dahil sa weather.
1: Tama yung diba? Parang may point ka. Minsan din talaga, ang sarap nung ganun eh, no?
0: Ay,
1: nung paglabas namin dito, pagkatapos ng programa kahapon, paglabas namin, maaraw, tapos nagkansila ng work yung mga nasa gobyerno. Well, anyway, sana masaya sila kung nasan sila ngayon.
0: Yeah.
1: At nakapahinga po kayo dahil next week marami-rami ang kanilang gagawin.
0: Sabak sa trabaho.
1: Sabak sila sa trabaho. Pero tayo dito, tuloy-tuloy po tayo ang trabaho at ang ating hanap buhay sa oras nga po na 7:13. Magbabalik pa rin po kami sa ikalawang bugso ng ating News 5. Dito po yan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
2: True FM.
3: B107.9. I want home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Duty runs deeper than the badges and the uniforms they wear.
8: An Olympic silver medalist. An Asian Games bronze medalist. Now, Carlo Paalam is chasing the one medal that has eluded him, Asian Games gold. Watch his campaign at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. From September 10 to October 4, only on Signal.
9: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
8: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Japan welcomes Asia's biggest sporting event this 2026. The 20th Asian Games marks the third time the country has staged the Games, since 1958 at Tokyo and 1994 at Hiroshima. And now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. This September 10 to October 4. Only here on Signal.

0: True FM.
1: Mga kapatid, 17 minutes makalipas nga po ang alas 7 ng umaga. Ang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettdelarosa.com. At ang Facebook page po nila, araw-araw may live selling po dyan ng alahas, mga kapatid. Kaya bisitahin nyo na po yan. Open din for franchise ang Mayette de la Rosa. Binabati na rin po natin ang magandang-magandang morning si Sir Richard de la Rosa. Good morning po sa inyo. Thank you so much for tuning in. Sa mga may trabaho pa rin po tulad namin ni Maricel ngayong umaga, good morning po sa inyo. At ulitin ko lang once again sa mga taga Dasmariñas, Cavite, for the Cerelac Tambalang Big Sustansya sa barangay. Bukas po nandyan kami ni Megan Yang, alas 9 ng umaga sa South 2 Basketball Covered Court, Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. 9 a.m. po yan. Marami po tayong mga papremyo na ihahatid, ibibigay sa mga mommies na makakasama natin dyan. At marami po kayong matututunan, ha. Meron din tayong cash prize for the 20 Lucky Nanays tomorrow. So kita-kits po tayo dyan once again for the Cerelac Tambalang Big Sustansya. Maricel, meron ka ba mga gusto matiin dyan?
2: Isa-shout out ko lang ang aking Tito Gaspar Milan na every morning talagang suking-suki nyo ni Manong Ted sa nakikinig mula dyan sa Laguna. Good morning, Tito Gaspar, at ang aking tatay na nakatutok din sa atin ngayon, Bonnie Halili. Ingat-ingat sa biyahe mamaya dahil sila'y may lakad na magbabarkada. So ingat-ingat.
1: Uy, saan ang punta ni Daddy?
2: Nako, may pupuntahan lamang sila dyan. Oo, sa Fairview, magbabonding-bonding sila. Mga high school friends ito.
1: Ay, ganon.
2: Kaya nakakatuwa naman silang tingnan. Senior citizens na nagbabonding.
1: Nako naman, ang saya. Talaga naman, in fairness naman, pag senior ka na, no? Pwede ka na talaga umikot-ikot. Tatay Bonnie, ingat po. At syempre, sa mga nakatutok po sa atin sa online, mukhang nagka-problema sa True FM YouTube channel po natin. Lipat po muna kayo dito sa may News 5 YouTube channel. Live din po tayo dyan. Pasensya na po, medyo meron lang konting technical difficulty dito po sa internet connection namin, pero aayusin po natin yan, ano, para po doon sa mga nagmemensahe sa atin at nakaabang doon po sa ating 105.9 True FM YouTube channel. Pero ready na tayo. Ayan, okay na daw, mukhang na-flag ulit tayo, masyadong mahigpit sila ngayon. Pero ang bagal naman ng Meta, hindi YouTube actually ang mabagal sa pag-down ng mga ibang videos. Si Meta in specific. Specifically si Meta, kunwari merong konti lang songs, mahigpit sila dyan eh.
2: Mahigpit
1: na. Tinitake down nila agad yung videos. Pero pagdating dun sa mga fake news, ang tagal bago i-take down.
2: Parang na-call out sila.
1: Meta, ba't kayo ganon? Sa mga songs, ang bilis nyo mag-take down ng video, ha? Pero yung mga dapat i-take down, ang tagal.
2: Hindi nyo ma-take down. Abay, nadamay pa yung account ko dyan eh.
1: Ay, bakit?
2: Ilang araw ding natigil eh. Connected dun sa ano natin.
1: Ay, oo. Dahil dun sa mga songs.
2: Ayun talaga,
1: Correct, totoo yan. Meta, ayusin nyo, ha? Sabi siguro ni Meta, ganon. Teka, alisan ko nga ng Facebook tong dalawang to.
2: Easy.
1: Easy lang po. Pero ito, ready na tayo. Good morning na rin kay Miss Emily Santos, si Aline Perez, watching always from Singapore, si Jose Maria Ochon, Sir June Tantoco, good morning po sa inyo, at si Remy Toto, maging si Patricio Sapitanan. Magandang morning, mga kapatid. Handang-handa na po ulit kami ni Maricel Halili na ihatid ang ating mga balita ngayon nga pong araw ng Biyernes. Balikan muna natin ang ating mga headlines kanina. Kahit nga binawi na ni Orly Gutesa ang kanyang testimonya, desidido pa rin ang ombudsman na kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Meron pa raw kasing 28 na mga testigo laban sa kanya.
2: Senador Risa Ontiveros, kinalampag ang Meta dahil sa pagkalat ng video ng school shooting sa Zamboanga.
1: Samantala, binalutang ng baha ang problema ng Pilipinas sa basura.
2: Aray.
1: Actually, matagal ng problema. Ang DNR, pinagpapaliwanag ang mahigit 150 kumpanya na nag-aambag daw sa basura.
2: 39 potential sites na tukoy para sa rain catchment project sa Metro Manila.
1: Bahagi po ng San Juan Dike sa Zambales, bumigay sa pananalasa ng habagat.
2: Sa Sports 5, Gilas Pilipinas Boys pasok sa quarterfinals ng FIBA Under 18 Asia Cup.
1: Sa balitang entertainment, mas mainit na tagpo sa hit series na si Gabo, mas titindi pa. At mga kapatid, narito na nga po mga balitang dapat niyo pong malaman ngayon sa mga balitang pambansa. Naniniwala po si UP School of Economics Professor Shelo Magno na problema sa mga namumuno o leadership problem ang paglobo ng ilang items sa 2027 proposed budget katulad po ng Local Government Support Fund. Ayon kay Professor o Professor Magno, wala daw malinaw na framework kung paano kinocompute at magkano ang dapat na alokasyon sa bawat LGU. Pangamba tuloy niya, baka ang mayayamang lugar pa ang nakakakuha ng malalaking alokasyon sa pondo at mapag-iwanan ang mga LGU na mas mahihirap. Binatikos tuloy ni Magno ang administrasyong Marcos Jr. sa kawalan daw ng malinaw na direksyon sa budget, lalo't lumalabas na patronage politics na naman daw ang tila prioridad sa pagbalangkas ng budget.
0: Leadership problem na po talaga to eh. Hindi ito one time lang na ngayon 2027. Over the years nakikita natin ito at ito ay leadership problem na. Kasi hindi ba sabi ng Pangulo, hindi niya alam kung ano itong mga fund na to na binabanggit. Eh, siya yung Pangulo, siya yung in charge, siya yung nagsiset ng direction sa development agenda natin. Siya dapat ang nagsiset ng signal sa Congress or sa Senado. Paano ba natin dapat ina-allocate itong maliit na pondo na natitira for development?
1: Yan nga po ang tinig ni UP School of Economics Professor Shelo Magno.
2: Bahagya namang tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing mahirap sila sa ikalawang quarter ngayong taon. Base sa survey ng Okta Research nitong Hulyo, lumabas na 39% ng respondents ang nagsabing mahirap sila. Mas mataas ito kumpara sa 35% lang noong Marso. Tumaas din sa 21% ang mga nagsabing nakaranas sila ng gutom kumpara sa 17% lang noong huling survey. Pinakamarami pa rin sa mga nagsabing mahirap sila ay galing sa Mindanao, habang karamihan naman ng nagsabing nakaranas sila ng gutom ay galing sa Balanced Luzon.
1: Samantala, aminado po si Bulacan Governor Daniel Fernando na mas lumala pa ang pagbaha sa kanilang probinsya. Sa ngayon po, 14 na bayan pa rin daw sa buong Balacan o Bulacan ang lubog sa baha dahil po sa mga pag-ulan, bunsod pa rin ang habagat. Sa datos po ng DPWH, lumalabas na 41 billion pesos ang ibinuhos na pondo para sa flood control project sa probinsya sa nakalipas na 4 na taon. Pero ang giit ni Governor Fernando, wala silang datos sa naturang mga proyekto dahil hindi sila nakikipag-ugnayan o hindi nakikipag-ugnayan sa kanila ang DPWH.
3: Yung mga project nila kasi actually, sa totoo lang, hindi po talaga dumaan saan. Kaya nga po hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Kaya nga po napilitan akong gumawa ng executive order para dumaan sila sa amin ngayon. At ngayon po, tinawag ko po yung mga bagong mga ministro ko po, yung mga bagong opisyales ng DPWH para malaman ko ngayon, dapat bang gumawa pa ako ng executive order para kanya mapansin? Ewan ko po, di ko po alam kung bakit nangyari yan.
1: Oo, di ba nga? Pero with all due respect to Governor Daniel Fernando, ang binabanggit nga rin kasi ni Manong Ted kahapon sa tanong niya ay sa tatlong termino, kahit pasabihin mo na di nag-aabiso sa'yo yung DPWH sa mga flood control projects, kung 3 terms ka na dyan bilang gobernador ng Bulacan, wala bang, di mo nararamdaman? Di mo ba naiikot na may mga halimbawa ginagawa dito sa area na to, may ginagawa dito sa area na to, hindi nyo na-check kung meron man? And yung pagbusisi kung magkano na nga yung budget na inilaan sa kanilang bayan, kahit hindi pa yun hindi natin pwede sabihin hindi parte o mandato o part ng kanilang trabaho, kasi kung ikaw yung governor, dapat alam po talaga ang budget allocation for your di ba, for kung ano man yung lugar na nasasakupan mo.
2: Hindi, at saka bago ka pa tumakbo, alam mo na yung problema diyan sa lugar, kasi taga-Jangke, di ba?
1: Matagal
2: yung
1: na yan,
2: Hagonoy
1: eh.
2: For example, ilang taon na yan na binabaha, hindi nawawala yung baha. Nakakahiya naman sa mga residente, sila na nag-adjust. Nakita mo yung tricycle nila, yung kanilang tik-tik, di ba? Apakatataas na nung mga gulong. Sila na yung nag-adjust dahil nga hindi naman humuhupa yung baha sa kanila para mabuhay sila ng normal. Sila na
1: ang nag-ayos nung sasakyan nila.
2: Oo.
1: Tsaka yun nga eh, kung 3 terms ka na, tapos ngayon ka lang nagpatawag ng executive order, anong nangyari in the past?
2: Mm-hmm.
1: Kung, di ba, na walang ginawa, halimbawa, kumbaga kung paulit-ulit na nararanasan ng mga taga-Bulacan yung baha, kahit pa ito ay proyekto ng DPWH, alam mo bilang gobernador na hindi gumagana yung mga flood control projects, dapat even before pa, meron na sanang ginawa. So hopefully ngayon meron na.
2: Mm-mm.
1: At tuloy-tuloy, ano, hindi lang ngayon dahil napapansin natin ito. Hindi lang ngayon na napapansin ng tao ito at galit yung mga taga-dyan na hindi na nawawala yung baha, nasa state of calamity na yung Bulacan ngayon. Nagulat din actually kahapon si Governor na 41 billion pesos na pala ang flood control budget ng Bulacan for 4 years.
2: Niya alam.
1: Hindi niya alam. Ang nasagot niya kahapon, around 800 to 900 million pesos. Yun ang alam niya. So, di ba dapat proactive ka?
2: Exactly.
1: Kapag ikaw ay government official, dapat lahat. Not just for Bulacan governor to, for everyone.
2: Mm-hmm.
1: No, hindi natin inaantay mamangyari bago natin i-check ang mga bagay-bagay. Yun lamang po, with all due respect.
2: Pero para rin sa panig ng DPWH, nagsalita rin kasi sa Secretary Vince Deason tungkol dyan, aminado naman sila na isa dun sa mga nakikitang pagkakamali ng DPWH ay yung kakulangan ng coordination dun sa mga local government units. So kabilang daw yan doon sa gusto nilang baguhin ngayon kapag magpapa-implement sila ng mga flood control project, kailangan coordinated sa LGU para alam din nila.
1: Oo. Yun ang bago ngayon. Pero si Isek Vince kasi, sinusubukan namin kunin ni Manong Ten for the longest time. Actually, ngayon nga, sabi ko, baka naman papayag na sana by Monday.
2: Sana. No,
1: para makausap natin dito sa kaliwat kanang baha, ano na exactly ang mga future plans kung sakali man. So, Sec Vince, if you're listening, sana makausap ka namin ni Maricel next week.
2: Madali namang kausap yan si Sec Vince. Magkasama nga kami nitong mga nakakaraang coverage. So, nakakalabit namin. Sec Vince, bigyan mo naman kami ng update. Madali namang kausap.
1: Sec Vince, ha, next week, kung sakali man po, hingi lang po kami ng update. Kasi kung ganito yung sinasabi ng governor ng Bulacan, ngayon po ba'y bago na? Kung sakali man, may abiso na po ba tayo sa mga LGUs para sa mga gagawing proyekto sa iba't ibang mga lugar. Yan nga po mga kapatid, ha, ang tining ni Bulacan Governor Daniel Fernando.
2: Samantala mga kapatid, isinusulong naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang total ban sa online gaming platform na Roblox kasunod ng nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Zamboanga City. Paliwanag ni Remulla, dapat ipagbawal na ang naturang game sa bansa dahil konektado umano ito sa dark web. Nangangamba ang kalihim na negatibo at violenting epekto ng naturang laro sa mga kabataan. Naniniwala si Remulla na naimpluwensyahan din ng video game ang suspect na namaril sa Zamboanga.
1: Samantala mga kapatid, 30 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng FastCAD. Uy, level up ang biyahe with FastCAD. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Naku naman, kasyang-kasya po ang buong pamilya at ang buong barangay sa FastCAD. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen, ha mga kapatid, para po sa inyong booking ng tickets with FastCAD. Gamitin nyo po yan, ha, 10% po yan na discount for passenger and rolling cargo dahil sa FastCAD. Very safe, very fast, very convenient FastCAD. Magbabalik pa rin po tayo sa iba pang mga balita. Ako po si DJ Chad.
2: Sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, Maricel Halili po.
1: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
4: True FM.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award-winning Bet88.
7: I'm Chef Lau, the rocker chef.
8: Let's get it on!
7: Ang bilis tumakbo. Hoy! Itay mo!
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
7: Ano?
8: Sumobra pa!
10: You choose which ingredient.
11: Mabukas pa kayo mga kakasahin.
10: Anong gagawin mo ngayon?
11: Pantikim lang.
12: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
7: Suka. Ay! Are you okay?
10: Medic? Do we have a medic?
11: Oh my God. Ayaw niyang tumigil.
12: Feel of pressure!
13: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
14: Naku, patay na. Tulog na tulog.
10: Mystery ingredient, Mr.
11: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
15: Oo, aabot yan.
12: Kaya mo ba magluto habang inangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist!
4: Welcome to Star Under Pressure.

0: FM. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:32, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Target po ng gobyerno na magdagdag pa ng 13 pumping stations sa Metro Manila. Sinabi po yan mismo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagbisita sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay. Planong simulan po ang pumping station ngayong taon o kaya'y sa unang bahagi ng 2027. Ininspeksyon ng Pangulo ang trash rake facility na kumukuha po ng basura mula sa estero. Sinilip din ng Pangulo ang pump engine room para makita kung sapat nga ba ito. Mas malaki raw kasi ang volume ng ulan ngayon kumpara noon. Sa ngayon, natukoy na ng gobyerno ang 39 na potential sites para po sa rain catchment structures sa Metro Manila. Dito po'y pansamantalang maiimbak ang tubig. Ang tubig pagka bumuhos ang malalakas na ulan para mabawasan ang pagbaha sa Kamaynilaan.
1: Alam mo, madagdag ko lang kahapon na kwento ni MMDA Chair Romando Artes na diyan pala sa area na yan na pinapakita natin na pumping station sa Pasay, may nakuha pa sila na sofa, washing machine, ref. Kulang na lang daw bahay. Makakapag-furnish na sila.
2: Totoo nga, narinig ko nga rin yun. Grabe, di ba?
1: Samantala mga kapatid, pinag-aaralan ng Metro Manila Council ang pagpapatupad ng single ticketing system sa mga mahuhuling nagkakalat ng basura. Layo nitong pag-isahin ang multa sa mga lungsod sa Metro Manila. Nagawa ang single ticketing system sa batas trapiko sa Metro Manila. Kaya, tiwala raw ang MMC na magagawa rin yan sa basura. Pinag-iisipan din daw ng mga alkalde ang waste to energy program.
0: Samantala, sinampahan po ng kasong homicide ang 3 sangkot sa pagpatay sa isang grade 11 student sa Quezon City, Huwebes noong nakaraang linggo. Nang mangyari po ang krimen matapos daw ang alitan sa bilyaran. Pinagsasaksak na mga suspect ang biktima hanggang sa mapatay ito. Agad din pong naaresto ang mga suspect. 18 taong gulang ang isa sa mga suspect habang 15 at 16 na taong gulang naman ang dalawang kasama nito. Sa mga balita po, sa lalawigan, nalubog sa lupa ang ilang bahay sa pananalasa po ng habagat sa San Marcelino, Zambales. O nalubog sa baha, sa lupa nga. Oo, yung makapal na putik, yung pong binabanggit nila. Ang kwento ng mga residente, kasamang pumasok ang putik ng bahay ng kanilang bahay. May mga buhangin at bato rin daw na kasama po ang tubig. Nagtulong-tulong ang mga residente para mahakot ang mga gamit bago tuluyang malubog sa putik. Sa ngayon, nakikita rin na lamang muna sa mga nasa mataas na lugar ang mga apektadong pamilya.
1: Paano mo patitirhan ulit yun? Oo. Patay ang mag-asawa sa sunog at pagsabog ng LPG tank sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Tumagal din ng mahigit 2 oras bago naapula ang sunog. Bangkay ng natagpuan ang mag-asawang natutulog daw noon sa kanilang pwesto sa palengke. Napag-alaman namang electrical short circuit ang mitsa ng apoy. Aabot sa 6 na establishmento ang natupok. Inaalam pa ng BFP ang kabuuang halaga ng pinsala ng sunog.
0: Sa iba pang balita, 2 po ang patay habang isang sugatan matapos pagbabarilin sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sa inisyal pong investigasyon ng pulisya, bumabiyahe mga biktima mula Datu Unsay patungong Cotabato City ng pagbabarilin ng mga salaring sakay ng motorsiklo. Tumakas sa mga suspect patungo po sa direksyon ng Talayan, Maguindanao del Sur. Patuloy ang hot pursuit operation. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril.
1: Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, kinwestiyon ng PNP Investigation Division sa Senado dahil sa umano'y mababang conviction rate sa mga kaso ng pagnanakaw ng kuryente. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na 21 individual lang ang na-convict sa halos 470 kaso ng power pilferage o pagnanakaw ng kuryente mula 2022. Ibig sabihin, wala pa sa 5% ang conviction rate para sa pagnanakaw ng kuryente. Sabi ni Tulfo, ang hirap tuloy sisihin ng mga kumpanya sa paniningil ng system loss charges sa mga consumer. Hindi naman na raw mababawi ng kumpanya o distributor ang lugi nila sa ninakaw na kuryente kung hindi mapapanakaw panagot ang nasa likod nito. Paliwanag naman ng PNP Investigation Division, halos 550 kaso na ang naitala mula August 2022. Halos 800 suspect na ang natukoy at higit 600 na ang naaresto. Higit 300 sa mga kaso ay naitala sa Calabar Zone at 100 naman sa Metro Manila.
2: Samantala, nagluwag po ang Department of Energy sa alituntunin nito sa pagkakabit ng solar power system sa mga tahanan, medical facility at maliliit na enterprise. Ay salamat naman. Yan po'y para mapalawak ang access sa clean energy at mabawasan ang pag-asa ng mga Pilipino sa power grid. Sa ilalim po ng circular, binapayagan ang mga consumer na lumikha ng kuryente mula sa solar power nang hindi na kinakailangang mag-export. Uy! Talaga ng sobrang kuryente sa distribution grid. Para sa mga micro solar system na hindi lalagpas sa 1 kilowatt na konektado sa sistema ng consumer, hindi na kailangan pang kumuha ng building permit o certificate of compliance mula po sa ERC. Kailangan na lang daw sabihan ng consumer ang kanilang distribution utility kaugnay ng pagpapakabit. Inatasan na rin ng DOE ang mga distributors na alisin ang mga hindi mahalagang pre-installation clearance, technical permit at inspection charges. Alam mo, magandang balita to kasi kami nung nagpakabit kami ng solar, medyo matagal.
1: Oh.
2: Mabusisi yung proseso na naiintindihan naman natin pagka nag-abiso ka no, doon sa distribution utility. Usually kasi ang nag-aasikaso na niyan yung solar power corporation na or company na magkakabit sa tahanan ninyo. Sometimes 2 months. Yung iba mas matagal pa sa 2 buwan.
1: Ah, matagal.
2: So hopefully this time mas mapabilis.
1: Oo nga. Marami na kasing lumilipat din sa solar.
2: Oo. At saka malaking tulong talaga siya, Maricel.
1: Oh.
2: Mga kapitbahay ko pag nagko-compare kami ng kuryente pati yung consumo.
1: Ang layo.
2: Namin, ang layo. Oh. Kaya ako talagang pro-solar ako. Oo, mga kapatid. Malaki lang yung investment for solar pero sulit
1: malaking
2: po siya.
1: Malaking tipid.
2: Malaking tipid, malaking sulit. Tignan niyo po yan, mga kapatid. Pero sa oras nga na 7:38, ang tamang oras, at di naman sa ating lahat ng uy, para sa mga nagkaka-wrinkles na, ha? Mm. At nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa TikTok at sa www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin po yan mabili sa kanilang contact number na 0931-033-2871. At available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Katandem po ng Ulta Flex, ha, ang Ulta Bio. Balikan po natin, mga kapatid, ang mga balita sa labas ng bansa. 13 ang patay matapos nga pong gumuho ang minahan sa bansang Colombia. Nangyari po yan itong Miyerkules sa munisipalidad ng Policarpa. Sa investigasyon, nag-ugat nga yan dahil sa dalisdis o nakakiling ang nasabing bundok at hindi daw dahil sa anumang uri ng pagsabog. Inabot po ng madaling araw bago tuluyang ma-recover ang mga nasawing biktima.
1: Nauwi naman sa karahasan ang nangyari sa Brazil. Nangyari yan matapos sunugin ng gang groups ang ilang truck sa gitna ng kalsada sa Michoacan. Mabilis namang tumugon ang mga otoridad sa pinangyarihan ng sunog, dahilan para kordonan ito. Wala namang naitalang nasaktan sa naturang guro.
2: Samantala, mga kapatid, 2 mangingisda po ang nasagip matapos abutin ng 5 araw na palutang-lutang sa Pacific Ocean. Sa report, mga Mexican Navy ang tumulong sa mga biktimang mangingisda nitong Miyerkules. Sa ngayon po'y patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga nasagip na individual.
1: Sa ating Sports 5, hindi na makakamit ng Strong Group Athletics ang mithiing maging kauna-unahang three-peat champions sa William Jones Cup. Tinambakan ng Strong Group ang Chinese Taipei Blue sa huling laro nila sa group phase 117-74. Sa kabila ng 5 wins at 1 loss record nito, hindi makakaabante sa susunod na bahagi ng torneo ang Koponan. Isa lang mula sa grupo ang makakapasok dahil alinsunod sa format, selyado na ang pwesto ng Taipei Blue sa semifinals bilang hosts. Ito'y kahit isa lang ang naipanalo ng Taipei sa anim na laban sa group phase. Makakasama nila ang Korean team na Wonju DB ang nagbigay ng nag-iisang talo ng strong group sa torneo. Lalabanan ngayon ng Pinoy team ang Jordan sa battle for fifth place.
0: Samantala, matapos pong higit isang linggo na katakda na ulit operahan ng NLEX World Warriors Import na si Dequan Jones, ngayong araw po yan para ito sa kanyang fractured fibula na isa sa mga nakuha niyang injury sa laro po ng NLEX kontra TNT Tropang 5G. Nauna ng operahan si Jones para maibalik sa pwesto ang kanyang dislocated ankle. Ayon po sa mga doktor, hindi po pwedeng pagsabayan ng operasyon dahil kinakailangan munang mawala ang pamamaga doon po sa kanyang injury. Dumating na kahapon ang ama ni Jones para magbigay ng moral support. Nakatakda rin daw sumunod ang kanyang ina. Binisita rin si Jones sa kanyang teammates, coaches at mga opisyal ng Road Warriors. Yung tagal ng pagpapagaling, ito na tatlo po hanggang apat na buwan ang kinakailangan ni Jones para tuluyan pong makarecover mula po sa kanyang dalawang injuries. Get well soon, Jones!
1: Matapos ang tatlong taon, magbabalik ang Pinoy mixed martial artist na si Stephen the Sniper Loman sa ring. Lalabanan ni Loman ang German na si Lasha Abramishvili sa September 5. Co-main event ang laban sa Brave CF108. Magaganap ito sa iconic Pula Arena sa Croatia. Makasaysayang Roman amphitheater ito kung saan naganap ang gladiator contests ilang libong taon na ang nakalipas. May 17 wins at 3 losses si Loman.
0: Samantala, eto naman sa oras na 7:43. Ang tamang oras, atin po sa ating lahat pa rin ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website is www.mayetdelarosa.com. Visit their Facebook page at open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang kanila pong pinakabagong branch sa may 168 Mall. At mga kapatid, narito nga po ang ating balitang entertainment. Very Filipino raw ang magiging atake sa Philippine adaptation ng Hiftai film na PMAC. Kwento mismo ng ilang cast, may Filipino folklore na ipapasok sa movie. Meron daw kasing cultural reference ang pelikula sa Thailand na wala po dito sa bansa. Dahil highest grossing film po ito sa Thailand, pressured ang cast. Excited naman sila sa Very Pinoy na adaptation ng PMAC. Ipalalabas po ito very soon sa mga sinehan nationwide.
1: Attention, VIP! Nagbabalik na ang K-pop legends na Big Bang. Nilabas na nila ang high-energy hip-hop song na Big with Triple I. Comeback yan ng K-pop powerhouse na Big Bang matapos ang apat na taong hiatus. First group comeback nila bilang trio kasama sina G-Dragon, Taeyang at Daesung. Sa February 20, 2027 naman ang concert nila dito sa bansa.
0: Samantala mga kapatid, malungkot na balita po, pumanaw na nga ang Dota o Ako singer na si Vanessa Blanca. Ayon po sa kanyang pinsan, nasawi si Vanessa matapos po ang isang aksidente sa kanyang condo. Nagkaroon daw ng severe traumatic brain injury ang singer matapos madulas sa banyo habang nag-aayos ito. Nakaburol po ngayon sa Loyola Memorial Chapel sa Quezon City ang mga labi ng singer. Magkakaroon daw po ng public viewing mamayang gabi. At mga kapatid, sa oras nga po na 7:45, yan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang morning pa rin po sa ating mga kapatid na nakikinig sa ating himpilan sa True FM, sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila.
1: Sa Davao Live po tayong napapakinggan sa 106.7 True FM.
0: Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM.
1: 101.5 naman sa Cagayan de Oro.
0: 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte.
1: Sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Napapanood din tayo sa bagong channel na True TV Channel 19 para sa Signal TV subscribers.
0: At syempre pa mga kapatid, sa ngalan ng ating masisipag na staff ng News 5 na sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, de Joey Perez, Aaron Tolentino, Tulurich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Chaska Gotilba, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at ang ating pong executive producer na si Andrew Yusinko.
1: Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, kasama niyo po ngayong Friday, holiday morning. Ako po si DJ Chacha.
2: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, Maricel Halili.
1: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ted Failon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Award.
4: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. I honestly thought I was gonna die. Akala ko mamatay na ako. This is my end.
5: Sometimes, ang sobrang matapang, it's too dangerous, no?
6: Indeed, many of our soldiers are living proof that true duty runs deeper than the badges and the uniforms they wear.
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
8: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Pastor Jeff, good morning. Si Maricel ang kasama natin ngayong Friday.
2: Good morning, Pastor Jeff.
13: Wow, na-miss na natin si Ate Mase. Good morning, Mase.
1: So nice to see her. Kita mo naman, pink na pink na siya. Siya naman. Today, pinaghandaan ka niya, Pastor.
13: Oo nga, talagang. Alam mo naman, ano yan? Ano yung pan-joke ni Manong Ted yan?
1: Ano yun?
13: Miss...
1: Miss PUP to.
13: Miss PUP yan.
1: Nakakaloka. Kaya lang sayang hindi mo na tinuloy ang iyong karera sa beauty pageant. Ano? Siguro nasa sigabu ka rin today.
2: Ay! Malamang nasa showbiz. Wow, showbiz!
1: Hindi lahat ng maganda nag-aartista. Yung iba nasa pagbabalita po.
2: Yung
1: ito
2: iba
1: si
2: nasa news.
1: Katulad ni Maricel nasa news po. Pero Pastor, eto ha, kahit wala si Manong Ted, but I'm sure baka nakikinig siya sa atin ngayon, nasa biyahe yan eh. Anong magandang balita hatid mo sa amin ngayon?
13: Yes, of course, laging maganda ang balita dahil salita to ng Diyos. Good morning, Kaloy at Mona Obiadas. Thank you for listening. We've been talking about po yung mga karakter ng Diyos. So attributes ang tawag dyan. Pag-uusapan natin ngayon yung kanyang pagiging omnipotent. Ibig sabihin po, all-powerful. Nothing is too hard for God. May mga problema po ba tayo na kaya natin solusyonan? Of course, magsipag ka lang, may solusyon, di ba? Or makarinig ka lang ng tamang advice, like kay Master Chinky, magkakaroon ka ng solusyon sa pera, di ba? May problema ka na kailangan lang ng tamang oras, masusolusyonan na. Pero may mga problema po tayo, kahit anong gawin natin, parang hindi mo talaga kayang solusyonan. Maaring karamdaman, maaring physical, or maaring matindi rin na pinagdadaanan na emosyonal, mental, and maybe that's exactly where we begin, yung sabihin natin na, Lord, hindi ko na talaga kaya. Kaya po ibig sabihin ng omnipotence ni God, nothing is too difficult po para sa Diyos natin. Sabi po sa Jeremias 32:27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Yan po yung tanong niya. And obvious answer, wala. Walang hindi ka kayang gawin. Imagine niyo to sa Biblia, yung Red Sea po na hati niya sa gitna. Si Sarah was too old to have a child, 90 years old, and yet pinanganak niya si Isaac. Si Lazarus po, patay na. 4 na araw nang nakalibing. Tinawag ni Jesus para mabuhay. So, pag tinignan po natin, ano po implikasyon ng omnipotence ni God? Number one, your God is a way bigger than your problem. Kasi po minsan pagising natin sa umaga, ano ba laman agad na isip natin? Ano yung tumatakbo? In fact, kaya hindi ka nakatulog kagabi, iniisip mo na agad yung problema mo, yung utang mo, yung sakit mo. Kaya mas malaki po yung problema kaysa sa Diyos natin. Lumiliit siya sa ating pananaw. Pangalawa, yung power naman po ng Diyos. Hindi ibig sabihin, lahat ng kapritsyo mo, susundin niya. Hello? Kasi minsan, Lord, powerful ka ba talaga? Patamain mo ako sa loto? Hindi lahat ng gusto na natin at pinagdarasal, eh gagawin niya. God is consistent with His character and His will. Ibig sabihin, your will be done. At minsan nga po, pinakamalaking himala ng Diyos ay hindi yung alisin yung problema natin, kundi palakasin tayo sa gitna ng problema natin. And lastly, yung kahinaan po natin, hindi nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo kailangang maglakas-lakasan para lumakas ang Diyos. You simply need to depend on Him. Kaya po again, as I end, kung may sitwasyon ka ngayon na parang imposible na itong masolusyunan, dalhin mo kay Lord. Huwag mo i-confuse yung I cannot to God cannot. Magkaiba yon. God can do everything according to His will and according to His power. So, anong isang sitwasyon sa buhay mo ngayon, kailangan mong stop calling na imposible at start surrendering to this all-powerful God. Jeremiah 32:27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Tayo manalangin, Panginoon, salamat po na nire-remind mo kami. You created the heavens and the earth, the whole universe. Lahat po rito ay generate mo merely by opening your mouth, by words. Let there be light, let there be whatever. At lahat, Lord, ay nagawa. Kaya Lord, sa sobrang powerful mo, walang bagay na hindi ka kayang gawin. So Lord, kami lang siguro nalilimitahan ka namin dahil din sa aming pananaw kung gaano ka ka-powerful. Tulungan mo kami Lord, makita ka for who you are. Tanggalin niyo po yung mga bagay na imposible sa aming pananaw at idulog namin to sa iyo para maging posible. Salamat sa iyong kabutihan sa pang-araw-araw naming kalakasan sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Maraming salamat, Pastor Jeff. And we all hope na sana mas gumanda na nga ang weather this weekend para malabhan mo na lahat ng mga dapat mong labhan.
13: Yes, covered na yan. Oh, and also, para din bukas siya, alas 4 po yan ng hapon, sa Anchor Church, dyan po yan sa Elan Hotel sa Annapolis. Kung kayo po yung shopping dyan sa mga mall dyan sa paligid ng Annapolis Green Hills, daan muna po kayo sa simbahan. Alas 4 po yan. Well, 3:30 para makapagkapit tayo. Elan Hotel for Anchor Church. Yun po yung church na pinapastor ko.
2: Maraming yeah. Salamat, Pastor Jeff. Thank you so much. And happy, happy long weekend para sa iyo.
13: Yeah. Very long. Thank you again, Cha and Mase. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Yan nga po mga kapatid, si Pastor Jeff Eliscopides. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, magbabalik pa rin po tayo para sa ating unang makakapanayam dito po sa ating programa.
3: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Iyo.
14: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan.
8: B1079. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Watch Olympian and multiple SEA Games medalist Kayla Sanchez make a splash at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch the action from September 10 to October 4. Only on Signal.
16: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: on 105.9.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:57, habang inaantay pa rin po natin ang ating makakausap, si Yusek Malcolm Garma na may kinalaman po sa class suspensions. Last week, Mase, dito sa Metro Manila, isang beses lang yata nakapasok ang mga bata. No? Tapos yung apat na araw, nagkaroon nga po ng suspension because of the of habagat at ito po nga dahil kay Maymay at kay Luis. Pero ito nga regarding dito sa class suspensions na ito, may pinapanukala din kasi ang EDCOM 2 na gawin daw granular yung suspension ng klase. Ito na, para mas maipaliwanag sa atin kasi ang binabanggit ng EDCOM 2, umaabot po ulit mga kapatid sa 56 days out of 180 school days ang nawawala po sa mga bata sa isang taon.
2: Ganon kadami.
1: Ginawa ni... may mic ba si Mase? Parang hindi ko siya masyado naririnig.
2: Meron.
1: Hindi kita naririnig dito sa akin. Teka nga, pakinggan ko. Paayos lang po natin, mga kapatid. Pero nasa linya na po natin si Yusek Malcolm Garma, Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd. Good morning po, Yusek.
3: Yeah, good morning. Magandang umaga, DJ Katya, Mr. Katya at sa iyong kasama.
1: Si Maricel po, ang kasama natin ngayon. Good morning!
3: Magandang umaga.
1: Yusek, thank you po for being on the show kahit na ngayon nga po ay holiday at wala rin po kayong tigil sa pagtatrabaho. Let's start po muna with numbers kasi ang EDCOM 2, ang sinasabi po nila, around 40 to 50 instructional days nga po per year ang nawawala dito sa ating mga kabataan. Ang survey na ito, I think, around 2023 po ginawa. Same po ba kayo ng data with EDCOM 2? Ito rin po ba yung ginagamit ninyo?
3: Ganito, Ms. Chacha, no? Para lang po sa konteksto. So, number one, we were working at closely with EDCOM, no? Kasi karamihan po sa amin, including si Sexani, was part of EDCOM, no? Before we join again or we rejoin again that ed. So, noong 2024, pagpasok po na pamumuno po ni Sexani. Nakita namin that time, Ms. Chacha, sunod-sunod po yung bagyo. Parang tatlong magkakasunod na malalaking bagyo ang tumama sa atin, no? Particularly in Central and Northern Luzon. So nakita namin na talagang yung suspension of classes halos very, very prevalent at that time. So during that time, nagkaroon na po kami ng sistema paano bilangin yung suspension of classes natin. So we devised or we came up with a system para po makuha natin yung report coming directly from the schools. So yan pong 53 na yan, yung number, hindi naman po yan average on sa lahat po ng eskwelahan.
1: Mm-hmm.
3: Ibig po sabihin dyan, meron pong mga eskwelahan na yan po yung pinakamaraming araw na sila ay nagsuspinde.
1: Mm-hmm.
3: For example, Ms. Chacha, no, ngayon ang bilang namin, simula nung nagbukas tayo ng ating klase noong June 8 hanggang sa ngayon, nag-a-average lang po tayo kung bibilangin natin lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas, mga 4.8 days, no, yung average natin, na national average. Pero may mga eskwelahan tayo na talagang umabot na ng 40. So meaning, hindi po lahat ng eskwelahan ay ganun ho yung nararanasan. May mga eskwelahan ho na masyadong mahaba. Like for example, yung experience natin last year, yung nasa paligid ng bulkan, no? Particularly yung Canlaon. So talagang dahil hindi agad sila makabalik sa kanilang mga eskwelahan, humahaba ho talaga yung number of school days.
1: Oo.
3: So yung pong numero natin is basically, yan po ay... yung number na binigay ng ating EDCOM basically at ano rin naman yan, numero din ng DepEd po yan.
1: Mm-hmm.
3: At nire-reconcile na lang po natin.
1: Oo, so same data. Sige, Yusek, last time kausap po namin, mula din po sa EDCOM 2, his name is, hanapin ko lang po dito, sir, para lang malinaw. May nakausap kami from EDCOM 2. Sir Carl Markey, ang binabanggit niya po sa amin ni Dr. Carl Markey is... ang lugar kung saan marami yung class suspensions ay dito po sa Luzon. So, whether kung saan man po itong area na ito, hindi man lahat ng mga eskwelahan sa Pilipinas, ito po ang nararanasan. Dahil